0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Mga po sa ating lahat, welcome to our show mga ka-vibes. Kayo pa rin po ay nakikinig sa inyong paboritong radyo. That is 100.7 FM Artak Loban, ang inyong ka-vibes sa Soundtrip, ang Lupes. O, diba? Kasama niyo po ang inyong Be the Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Monday morning mga ka-vibes. Dito po sa inyong programang Bida Ka Vibes, kung saan ikaw ako tayong lahat ay Bida Monday Edition. Ayan, di ba? Every Monday po, magsasama-sama po tayo alas 8 hanggang alas 10. And Tuesday hanggang Fridays naman po, 9:30 a.m. hanggang alas 12 naman po ng tanghali. Alright mga ka-vibes, kumusta mas gina mas mas mas? How are you guys doing? Kumusta naman po ang ating weekend? Naway naging masaya po ito. Naway nakapag-rest at nakapag-bakasyon po tayo. Hindi niyo po ako nakasama last Friday, pero I hope you guys had fun with DJ Papi Abicado on that day. And at the same time, sana po ay naging masaya po tayo all throughout the weekend. Dahil today is the start of the Monday sa buwan ng Augusto or August. Oh, diba? Sana all. August na, hindi natin napapansin, no? Na sobrang bilis talaga ng panahon. Sobrang bilis ng mga araw. Konting-konting kembot na lang, oy. Konting kembot na lang talaga ay December na naman. Magbabur months na naman. So we have to really prepare ourselves for the upcoming Christmas season. Dahil marami na naman po tayong pagbibigyan ng regalo. At marami na naman po tayong receive na regalo. Sana all na lang talaga sa mga nagbibigay ng regalo dyan. Anyways, mga ka-vibes, send your shoutout song request sa ating ngayong araw na ito. We are live and alive sa ating Facebook. Search lamang po 100.7 FM Artak Loban. Or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook or TikTok dahil we are also live. Ayan, mamaya-maya ibabasahin po natin ang inyong mga shoutouts and also your song request at abangan ang ating Bidascope para sa araw na ito at ang ating Bida Showbiz. Alamin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Sa aking pagbabalik po yan. So ngayon, here's a song, newest song of Mackie with James Reid, Luck. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FM Artak Loban. Oras po natin, alas 8:41, ang inyong ka-vibes sa Solid Soundtrip.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: FM Radio. The vibes.
4: Ang lupet.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng pag-asa, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervention din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
5: ACS. Lose
6: my power.
7: Ay, laro na lang.
8: You guys know Shaggy Shaggy Shabba?
9: What's that?

0: Shaggy shaggy shago po. Shaggy. Kaya pa rin po yung nakatutok sa inyong paboritong Radyo 100.7 FM Artak Laban, ang inyong solid ka-vibes sa soundtrack. Ang lupit. Kasama pa rin po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Monday morning. Dito po sa inyong paboritong programa kung saan ikaw ako tayong lahat. Ay, Bida, Bida ka-vibes. Siyempre mga ka-vibes, kumusta muna tayo dyan? Mangumusta muna tayo sa ating mga ka-vibes na nanonood at nakikinig sa atin online at sa kani-kanilang mga radyo. Hello, hello! Shoutout po muna tayo sa ating mga ka-vibes dyan na nakikinig through our Facebook page. Sabi dito ni Antit Agang Ignacio, good morning Lodi, pa-shoutout po ako sa mga construction worker of Nazray Constructions sa New Public Market ng Calbayog City. Salamat, request po ako ng song Kay Tagal Kang Hinantay by Sponge Cola. Alright, no worries, maya-maya ay ipi-play po natin yung song na yan. Naninibago ako, Antit, ha? Wala tayong nagbo-birthday dyan, pero dahil malakas ka sa akin, ito ang para sa'yo. Happy birthday pa rin. 'Di ba? Ito naman, shoutoutin po tayo kay DK Maharlika, one of our friend diyan sa may Kabangkalan City, Negros Occidental. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Shoutoutin po tayo sa lahat ng mga taga Ridgeview Village, Barangay Kabalawan, Tacloban City, especially Taknanay nga daw naglalaba. Maupay nga aga eh. Sana all. Minamahal ang aking daddy na si David, no? Ito naman, shoutout nga po tayo. Oy, shoutout. Ay, adina. Shoutout po tayo sa ating Papa Ball ng bayan, DJ Papa or DJ DJ Daddy, DJ Ron Teron. Ayan, shoutout mo pa nga aga. And also a huge shoutout dyan sa my Southern Leyte, especially kay Riza Ninez of Riza Weddings and Events. Mo pa nga aga, thank you so much ma'am for watching. And aton patod nga hido na may bunahos nga na may Davao City. And we also do have a shoutout here. Eto, parang may congratulations tayo dito. Sabi dito ni Lyra na wala ata. Pero anyways, maya-maya ay babasahin natin yan, Lyra, just for you, okay? No worries. Eto na. Eto. Sabi ni Lyra Cahudo, shoutout to Ivy, Shiki, Rona, Tintin, April, Lyra of No Name Football Club from Tacloban City. Congratulations, second Marvel Futsal Cup champions. Wow! Uy, congratulations! Ang galing. Congratulations for winning the second Marvel Futsal Cup. And we also do have some shoutouts over here. Kaya Chris Kabangnan or Kabangangan Osinar, maupay nga aga. Thank you so much for watching. Maraming salamat. Ayan, eto na, wag na natin patagalin pa mga ka-vibes. Alamin naman po muna natin kung magiging maswerte tayo or not so swerte sa araw na ito. Dahil eto na po ang ating Bidascope, August 3, 2026, araw po ng Lunes. Oy, sa lahat po ng ating mga ka-vibes dyan na nagbe-birthday ngayong araw na ito, August 3, no? Happy birthday po sa inyo. Naway maging masaya ang ating araw at maging happy ang ating birthday and more birthdays to come. Eto na, unahin na po muna natin ang mga ka-vibes nating nagbe-birthday dyan ng July 23 hanggang August 22. Makakatanggap ka ng sorpresa mula sa minamahal. Oy, sana all may minamahal na nagpapasaya sa'yo. Ito ang simula ng malalim at lambingan nyo sa isa't isa. Posible ang kasalan bago matapos ang taon. Lucky number mo for today, lucky number 2. At color naman ay aquamarine. Sana all talaga, no? Sana all na lang tayo dyan sa mga kinakasal-kasal. Anyways, ito naman, August 23 hanggang September 23, Virgo! Langit at lupa man ang iyong pagitan, hindi ito sapat na dahilan para isuko ang pag-ibig. Laban. Laban lang ng laban. Lucky number mo for today, lucky number 4, at color naman ay color scarlet. Libra naman tayo. September 24 hanggang October 23, mga kabayes. Sabi dito, walang kabutihan na maidudulot ang pagpupumilit mo na makamit ang pag-ibig niya. Oy, aray ko talaga. Hindi siya para sa'yo. Lucky number mo for today, lucky number 4, at color naman ay ocean blue. Sakit nun, hindi siya para sa'yo. Walang sa'yo, Nicole, walang sa'yo. Eto naman, Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Saan ka man naroroon, ano man ang iyong gagawin, aalalahanin palagi ang sariling kaligtasan. Lucky number mo for today, lucky number 5, at color naman ay tangerine. Diba? Sana all. Sana all, dapat alalahanin ang sarili. Alalahanin mo din naman ako. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21, mga ka-vibes. Sabi dito, no, na ano man ang iyong ginagawa, siya ang laman ng iyong isip. Para puro pag-ibig ang nasa kapalaran natin ngayong araw na ito. Kung pamilyado, tantanan mo. Kung binata naman, push ng push. Lucky number mo for today, lucky number 9. At lucky color mo naman for today ay blue sapphire. Para yan sa mga Sagittarius. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Pero daw, kung pamilyado, huwag mo nang ituloy. Pero kung single naman, go, go, go! Sabi nga ni Rufa Mikindo, go, go, go, go! Capricorn naman, mga ka-vibes, December 22 hanggang January 19. Pagka maalahanin, maunawain at mapagpasensya ang pag-ibig. Uy, puro siya nga talaga pag-ibig. Taglayin lahat para sureball ka sa puso niya. Lucky number mo for today, lucky number 18, at color naman ay color yellow. Scarlet red ata yan, mix. Hindi ko din sure eh. Kung ano yung scarlet, walang nakalagay dito, scarlet lang nakalagay. Anyways, ito naman mga ka-vibes, Aquarius naman, January 20 hanggang February 18. Ito na mga ka-vibes, kung selosa, oy! Marami akong kilalang ganyan. Sige na nga, kung selosa, idalangin mo na nga matanggal ito. Pareho niyong pagsisikapang i-work out ang siguradad ng relasyon. Ay, sana all pinag-work out. Lucky number mo for today ay lucky number 16. Color naman, jade green. Ay, hindi pa tayo tapos. Teka lang mga ka-vibes ha. Eto na, susunod naman po sa ating listahan mga ka-vibes. Pisces naman po tayo. Para sa mga nagba-birthday dyan ng February 19 hanggang March 20, mga ka-vibes, ito na ang para sa inyo. Pag-ibig ang dahilan kung bakit ka masigla ngayon. Subalit mag-ingat ka sa pagmamaneho. Lucky number mo for today, lucky number 4, at color naman ay color pink. Uy, sa lahat ng mga nagmamaneho dyan, especially sa ating mga jeepney, bus drivers, taxi drivers, and also tricycle drivers, mag-ingat po tayo, check muna ang brake, no, para sure na sure at maging safe po tayo palagi. At syempre, check muna din ang sarili bago mag-drive para sure na sure tayo. Ayan, Aris naman po tayo mga ka-vibes, March 21 hanggang April 19. Puno ng ligaya ang iyong mararamdaman dahil sa effort na makikita. I-appreciate at i-treasure ang lahat ng ito. Lucky number mo for today ay lucky number 3, at color naman ay dollar green. Uy, sana all may mag-e-effort sa kanya. Eh, ikaw na. Kami na yung wala. Anyways, eto na mga ka-vibes. Taurus naman tayo, April 20 hanggang May 20. Kung nasa malayong lugar ang partner mo, tiyak kalungkutan. Pero paglabanan, kailangan makaipon. Lucky number mo for today. Lucky number 2 at color naman ay beige. Ito na, Gemini na. Sa mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21. Huwag maingit sa iba. Parang para sa akin talaga to. Huwag maingit sa iba kung wala kang kapartner ngayon. Hintayin ang kusa niyang pagdating. Lucky number mo for today. Lucky number 9. At color naman ay color maroon. Meow, meow, meow, meow na lang talaga tayo dito sa side na ito. Agay, agay, agay talaga. At last but definitely not the least, mga ka-vibes, June 22 hanggang July 22 naman po tayo, mga Cancer. Kung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng kapartner ngayon, ang reconciliation. Huwag magmatigas. Lucky number mo for today, lucky number 14. At color naman ay color puti, color white. May mga ka-vibes, yan po ang ating bidisco para sa araw na ito, August 3, 2026. Araw po ng Lunes, oras po natin, alas 9:16. Sali na po sa ating kwentuhan at talakayan ngayong araw na ito. Isend na po ninyo ang inyong mga shoutout song request for today. I-search lamang po 1.7FM Arta Club sa inyong Facebook. Dahil babasahin po natin yan isa-isa later on. Ito, shoutout muna tayo kay Carlos. Sabi niya dito, hello DJ Cute, shoutout sa shoutout from Mindanao, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Pero nandito ako ngayon sa Pasig. Hello. Shoutout din po tayo kay Renato Basas na nanonood sa atin sa ating TikTok. Shoutout daw Haiya Alma Mater na Saint Paul. Saint Paul School of Professional Studies. Hello. And sabi dito ni Nappy Boy, shoutout ako kan Mama Divina, Bantay Tindahan niya na DJ. Maraming salamat Mama Divina Duenas. Sabi yan ni Nappy Boy from TikTok. Thank you so much. Ito din, shout out in the a song request daw, Kablapastangan ng Feater Karma. Oy, speaking of Feater Karma, ha, they will be having a concert for the Late the Love Music Festival this coming August 29 na po yan. Alas 4 hanggang alas 9 po ng gabi. Diyan po sa Tacloban City Astrodome, kasama po nila ang ilan sa ating mga magagaling na local artists with Earl Agustin, Feater Karma, and Legion. That's gonna be August 29 po, 2026 sa Tacloban City Astrodome, starting 4 p.m. hanggang alas 9. That's gonna be a 5-hour concert. Kaya for sure, sulit na sulit po ang inyong panonood at pakikinig sa kanila. Kaya get your tickets na po. If you need assistance in securing your tickets, you can just send them a message. That's 3M Production and Entertainment Production sa Facebook. Or you can also send us a message. That's 1.7FM Arta Kloban sa inyong Facebook. At tutulungan po namin kayong makakuha or maybe help you secure your tickets. Kaya naman, join us. Again, that's gonna be August 29, 2026, alas 4 po sa Tacloban City Astrodome. So ngayon, balik muna tayo sa mga feel-good sound trip. Dito pa rin po sa inyong number one, only one, bit na radio station. That's 1.7FMR Tacloban, ang inyong ka-vibe sa sound trip, ang lupit. Kasama pa rin po ang inyong DJ Buko J. Oras po natin, alas 9:19.
1: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: FM Radio, good vibes.
4: Ang lupet.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Sino po sila?
5: Seni Arcejo.
4: Taga saan po, nanay?
5: Bigan Ilocosor po.
4: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
5: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
4: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
5: Mahimbing na pagtulog ko.
4: Wow.
5: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Bina Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
11: Oras lang sambayin ang ngalan mo.
12: Ears Feature Karma for the song Kalapastangan, requested song by Renato.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na, mag
5: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-alungan paraya at the sugar, sugar cane extra
4: na may pinakamataas ng ORAC value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Narito na po ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Bida Showbiz. Naghain si Senator Bam Aquino ng Senate Resolution 545 upang parangalan ang P-pop group na SB19 matapos ang kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago noong Hulyo 30. Sa halos 48 minutes na pagtatanghal, inawit ng SB19 ang ilan sa kanilang mga pinasikat na kantang tulad ng Gento, Dang, Dungka, Mapa, Wakas, at Crimson. Ipinakilala rin nila ang kanilang mga bagong awitin na Lawless at Emoji. Kasalukuyang nagsisilbi na ring Tourism Ambassadors ng Department of Tourism ang SB19 at ang susunod nilang malaking pagtatanghal ay sa Summer Sonic Festival sa Japan ngayong Agosto 14 at 15. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito. And sali na po sa ating usapan at kwentuhan. Isa nyo na po ang inyong mga shoutout song request sa ating Facebook Live. Search nyo lamang po 100.7 FM Art Tacloban. We are live and alive online. And you can also check us out sa aming TikTok. Just search DJ Buko J sa inyong TikTok. At we can read all your shoutouts, comments on air. Maya-maya po yan. Alright, let's read some shoutouts here muna bago tayo magpatuloy sa ating tugtugan. We have some shoutouts coming from, oy eto, mga solid listeners na natin ito, no? Si Andre James Sardinola na yung kanhiya nga din na, good morning DJ Buko J, pa-shoutout po ako na nakikinig sa radyo ko ng Bida Ka Vibes dito sa bahay sa Barangay 99D, Tacloban City. Pa-request naman ako ng song na Randomantic by James Reed. Salamat. Sana po ma-play po today, TJ Buko J. Maraming salamat. No worries. Maya-maya yan. Ito naman, sabi ni, Sari Lerma. Sabi niya dito, good morning, DJ Buko J. Birth month ko po ngayon. This coming Sunday is my birthday. Ano yan? August 9. Wow. Happy birthday sa'yo in advance, Ate Sari. Ayan, happy birthday sa'yo. Happy birthday to you. Yeah. Ayan, maraming salamat sa pagmamahal at suporta. No? We wish you all the best in life because you deserve it. And sana'y maging masaya ang buwan mo because today or August is your birth month. Ayan, eto naman, nayakan, shoutout gyapon kita kay Yani Silvestre nga namamati ha ato niya na. And also, nayakan liwat nga dihi inihaw sa ba one of our solid followers. Sabi niya dito, good morning, pa-shoutout po ako watching from Zone 7, Barangay Dampigan, Santa Rita. And pa-shoutout po ako sa aking baby. Uuwi na siya mamaya, babalik na siya sa work niya at iiwan niya na naman ako. Ewan ko ba, maiiyak ba ako or ewan, di ba? Pero maraming salamat sa pagpapaalam sa amin, inihaw sabaw. Ito lang ang masasabi ko para sa'yo, ito lang ang for you. Meow, meow, meow, meow. Meow, meow, meow, meow. Ingat ka dyan sa iyong baby, ingat-ingat kayo. Lubus-lubusin nyo na ang mga ilang mga oras nyo together, no? Ayan, maraming salamat. Kaya naman mga ka-vibes, mamaya-maya ay babasahin natin ang last batch of your song request. And also, shoutouts later po yan. So ngayon, balik muna tayo sa pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at number one bet na radio station. 100.7 FM Art Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Kasama po si DJ Buko J. Oras po natin sa buong Pilipinas. Alas 9.42.
1: Time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
0: Here's a song request coming from Andre James Sardinola, Randomantics by James Reed.

Parang napapasayaw tayo ngayong umagang ito. Anyways, kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo. 1.7 FM R-Talk, laban ng inyong ka-vibe sa Soundtrip, ang lupit. Kasama pa rin po ninyo ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on your program, Be the Ka-Vibe. At bago po muna tayo magpaalam mga ka-vibes, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, suporta na pinapakita online and sa inyong mga reactions sa ating mga live streams. Maraming salamat. Shoutout muna tayo sa ating mga ka-vibes dyan sa TikTok. Sabi ni DJ Papa Ray na pure, na fresh, na fresh. Ayan, sabi niya dito na magpa-request daw siya ng song na Dati by Sam Concepcion. Dedicate niya daw sa akin. Ay, sana all. Eto naman, shoutout din po tayo kay DJ Justin Manansala. Maupay nga aga. All the way from Jensan. Thank you so much. And also, shoutout din po tayo kay Ren Basas na always watching and listening to us. Thank you so much sa lahat po ng inyong mga pagmamahal at suporta. Shoutout din po tayo kay Dean Mark Samson Sabido, who's watching us sa ating Facebook, and also ating isa sa ating kaibigan, matalik na kaibigan.

0: si Jessely Ann Pasio na magse-celebrate ng kanilang fiesta this coming August 6. Punta na po kayo sa may barangay Cavite East Palo. Damang pagunit mga kanto, Jess. And then, see you there. See you there this coming August 6. But anyways, mga kabay, malungkot man, pero ako muna yung magpapaalam. Samahan niyo po ulit ako bukas. 9:30 naman hanggang alas 12 for your program Bidaka Vibes with your DJ Buko J. Happy all the way. Maraming salamat po ulit. Pero hindi pa po dito nagtatapos ang ating tugtugan. Once again, susunod na po natin na programa ay ang Unsent Heart Vibes. Kasama po ang ating DJ Papi Abicado mamaya po yung alauna. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang tugtugan. Dito po rin po sa inyong number one bet na favorite music station sa Eastern Visayas. That is 100.7 FM R. Tacloban, ang inyong ka-vibe sa Soundtrip, ang lupit. Huli ako po ang inyong DJ, BJ Buko J. Happy all the way, saying live, love, freedom. Paalam! Here's a song from Sam Concepcion and TP Dos Santos, a requested song by DJ Papa Ray. Dati, da-da-da-da, dati, da-da-da-da.
1: M Radio, favorite music radio, FM radio.

0: Radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent, Heart and Vibes. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
5: Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang, unting-unting na numbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
4: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
6: Kamusta po ang ating mga tagapaginig? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 at
7: Mighty C
6: Health Alert. Kasama natin ang aking kapartner sa pag-ulat ng mga mahaharagang impormasyon kung paano mapapagyaman ang ating kalusugan. Walang iba kundi si Doc Farlan Sindak. At tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa sakit na cancer. Kung paano ba ito nagsisimula at bakit nakakamatay ito?
7: Ayan. Thank you, Sir Ted. At nagsimula ang katagang cancer kay Hippocrates, Sir Ted. Isa siyang Greek philosopher na tinuturing bilang father of medicine noong 460 to 370 BC. At tinawag niyang carcinos or carcinos ang mga bukol sa katawan na mas kilala ngayon sa tawag na carcinoma. At ang unang kaso ng cancer, Sir Ted, na naitala sa papyrus tungkol sa bukol na tumutubo sa mga dibdib ng mga babae. So hindi pa kasi nila nadiskubrihan ang galing ng disugard, sugarcane extract at alkaline vitamin C noong panahon na yun, Sir Ted.
6: Yes.
7: Kaya wala pang DTX at may TC noon na nakakatulong sa pagpigil ng pagtubo ng mga bukol o cyst.
6: Yes, Doc Far, wala pa. Pero, meron na palang cancer 3,000 years ago pa, Doc Far.
7: Yes, Sir.
6: At according nga daw sa oncology, isang sangay ng siyensya na nag-aaral about sa paggamot ng tumor, ang cancer daw ay isang genetic disease. Ang explanation po dyan ay ganito, dahil ang cellular natin ay nagtataglay ng DNA na siyang kinokopyahan para sa paggamot gawa ng bagong selula. Bakit nga ba, Doc Far, na nagkakaroon ng malformation sa pagreplika ng mga DNA sa bagong selula? At paano nga ba makakatulong ang DTX 500 at Mighty C sa ating DNA, Doc Far?
7: Maraming dahilan, Sir Ted. Maaring nagkaroon ng aberya sa pagporma ng mga bagong kopya ng DNA. Yun. At baka may error na nangyayari habang nag-replicate ang selula naman.
6: Malamang.
7: Ganon din kung may sira ang DNA dahil sa paninigariliw at sobrang init ng sikat ng araw. At pwede rin naman na sa iyong mga ninuno ang mahina na DNA. Sapat na itong rason, Sir Ted, na dapat araw-araw na umiinom ng DTX 500 at Mighty C kasi yung mga nabanggit ko, Sir Ted, ay mga factors na nagpo-produce ng free radicals na nakakasira ng DNA.
6: Tama. Exactly, Doc Far.
4: DTX 500!
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500! Abibili sa mga butika.
6: Normally, kasi yung katawan natin ay may tinatawag na apoptosis o programmed cell death. Lalong-lalo na pag may sira ang DNA, di ba? Sa kaso ng cancer, ang nangyayari dito, namamatay kahit non-functional na ito sa ating katawan. Kumbaga para na itong parasite na inaagawan ng nutrisyon ang mga functional na selula ng ating katawan. Wala nang silbi ang cancer cell sa katawan at ito ay nabubuhay para sa sarili niya lamang habang pinapatay ang totoong katawan.
7: Tama.
6: Kaya habang maaga pa, abay mag-DTX X500 na po tayo at Mighty C upang maiwasan at mapapababa ang tsansa na magkakaroon ng bukol, cyst at tumor.
7: Ayan, at uulitin ko, Sir Ted, na importante talagang pangalagaan ang pundasyon ng katawan, which is ang ating selula. Ang free radicals at oxidative stress ay isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit tumutubo ang mga cancer cells at nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals ang antioxidant na taglay ng DTX500 at Mighty C na ipik tibong preventive measure sa pag-develop ng cancer.
6: Tama, Doc Far. Hindi mako-corrupt ang DNA kung walang free radicals na sumisira dito . So kaya laging tandaan, nung kumain ng prutas at gulay, nasa gana sa antioxidant. At araw-arawin natin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C para kumpleto ang depensa, ha? Laban sa cancer. Yung DTX coffee mix pala, Doc Far, isa gana din sa antioxidant, di ba?
7: Yes, Sir Ted.
6: Oo, so nakakaiwas pala ako sa cancer habang nagkakape.
7: Tumpak, Sir Ted, dahil dyan magtitimpla ako ng DTX coffee mix pag-out natin.
6: Naku, dapat lang. Oo, namiss ko ng kape. Kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. At yan po ang aming ulat sa pagpapayaman ng kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
7: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing,
6: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
4: TGX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
4: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
0: FM Radio. The Vibes.
9: Ang lupet.
10: Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
10: Para sa manusog na tayo,
4: DTX 500.
10: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
10: DTX 500.
4: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: The time now on FMR. It's 11:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinion o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Mordecai Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika!

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, Kabibes!
1: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide. Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumuk na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa anilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatong dunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating muna mga Facebook account, Rice Brand. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating muna mga paladudunan. At dyan sa atin ang ating muna mga karbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kaya ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po naman paladudunan. Tawag nyo na po ang inyo po naman mga katanungan at mga kwento dito po sa ating programa. Atin na pong simulan ang ating po namang kwentuhan.

At syempre pa mga kaibigan, nais lang po natin ipaalam sa ating mga kababayan, tayo po'y napapakinggan na rin. Diyan po naman sa Bukidnon. Sa 101.3 Super Bagting Bukidnon. Gabi, napapakinggan. Tama. Okay po mga kaibigan, ha? Itawag nyo lang po yan dito po naman sa ating programa. Ang inyo po namang mga katanungan. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Ay, available daw po dyan sa Forest Pharmacy ang rice coffee natin dyan sa La Trinidad Benguet. Okay po. Forest Pharmacy, La Trinidad Benguet. Okay po. Sige po. Teka lang, ilalagay natin yan dito sa ating listahan. Ano yung guys? Forest Pharmacy. Lagay natin dito sa ating listahan sa Benguet. La Trinidad, ano? La Trinidad Benguet. Okay. La Trinidad Benguet.

0: Ayan po sa Benguet, mga kaibigan, available daw po yung ating po namang rice coffee mix. Ano po, dyan sa Forest Pharmacy. Galing ata yun, Kuy, sa ano, no? Galing ba yun sa ano? Sa mismong Forest Pharmacy? Tama, no? Yan, pinapaabot lang po nila na available din po sa kanila yung ating po namang rice coffee dyan po sa La Trinidad, Benguet. Tawag po ngayon sa ating mga ngayon, numero 0969-269-623. Kaya po yung sinasabi natin, halimbawa, kasi sa Benguet, napakarami din, Kuys, na pwedeng mabilhan po dyan sa Benguet. Kaya may nagsasabi kasi, may tumatawag sa atin, na nagkakaubusan daw po ng ating produkto. So, eto lang, gusto ko lang banggitin po ito, mga kaibigan. Ano po? Kasi may mga nag-message, nag-detext po sa atin na kung saan po mabibili yung ating rice coffee dyan po sa Benguet. Eto po, mga kaibigan, ano po? Puntahan po natin itong mga butikang ito nang sa gayon ay malaman natin kung talagang wala ng ating rice coffee. Kasi kung isa lang po kasing butika yung ano natin, yung pinupuntahan, eh malamang sa malamang kung maubusan po doon, hindi na tayo nag-try sa iba, wala tayong makukuha. Pero mas maigi po na malibot po natin to. Pero bago yan, may caller muna tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Adam Freddy po, dito sa Kidapawan City.
0: Ano pong pangalan?
1: Freddy.
0: Freddy. Okay, Freddy. Ng Kidapawan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Freddy?
1: 43 na po.
0: Kidapawan, North Cotabato, tama po?
1: Opo, tama po.
0: Okay, North Cotabato. 43. Okay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po eh. Kasi nagtatanong nga po kung meron bang mabibili dito.
0: Sa Kidapawan?
1: Opo.
0: Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Tatay Freddy?
1: Nakikinig ako ng radio. Kaya yan.
0: Narinig
1: ko parang... Narinig ko. Tapos parang... Nag-stun ko yung ano... Yung ano ng mga... Nag-tip-tip-tip-tip niyo. Parang okay.
0: Opo. Ibig sabihin, meron din po kayong iniindang karamdaman sa ngayon.
1: Dati po, tumaba po ako, tapos recover ko yan. Ngayon, dati talagang yung dibdib parang sumisikip.
0: Sumisikip yung dibdib po ninyo? Po ninyo.
1: Ngayon, okay. Ngayon, medyo, pumisan, medyo sumisikip. Kaya inisip ko na, baka makabili ng, merong mabilhan dito sa Kidapawan ng gano'n.
0: Opo. At kayo po yung magsisimula na rin sa pag-inom po nito. Kasi po, Tatay Freddy, makukuha po natin yung kagalingang hinahanap po natin sa pag-inom po ng ating rice coffee. Kung ito po yung tuloy-tuloy po natin iinumin, araw-araw po, dapat iinom po tayo. At tuloy-tuloy po dapat, huwag po natin puputulin. Kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating produkto kung ito po yung tuloy-tuloy po natin iinumin. So, dyan po sa Kidapawan, mabibili po yung ating rice coffee dyan po sa Farmacia Evangelista, Paragas. Alam niyo po yun?
1: Familiar po.
0: Apo, familiar. Dyan din po sa Melanie Drug.
1: Okay.
0: Okay. Meron din po sa ZRX Pharmacy.
1: Okay.
0: Meron din po sa Chua Si Chinese Drug Store. Lahat po yan sa Kidapawan. May also meron din po sa AGL Pharmacy, KMJ Pharmacy and Biomed Pharmacy. Lahat po 'yan sa Kidapawan.
1: Okay. Paano ba yung pwede bang magtanong about safety ng
0: Sa ano
1: yung
0: po?
1: Yung 14-in-1, yung halaga ng 14-in-1.
0: Yeah, opo. Nagkakahalaga lamang po ito ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman po niyan, Tatay. 10 sachet ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po, yan po yung iinumin po natin sa araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Tinitimpla po natin yan sa isang cup na mainit na tubig, sa isang tasa na mainit na tubig. Ibubuhos natin yung laman ng isang sachet ng ating rice coffee. Halu-haluin natin. Tapos bago natin iinumin, langhap-langhapin po natin, tatay. Napakasarap po kasi, napaka bango ng ating po namang rice coffee. At yan po ay tulong din po sa ating po namang respiratory system. Yung paglanghap-langhap po ng ating po namang rice coffee, kasi nakakatulong yun para dun sa daanan ng hangin po natin, yung respiratory system po natin, at exercise din po yan ng baga po natin at ng ating po namang puso. So bago po natin iinumin, so kada timpla ng ating po namang rice coffee, gawin po natin yun. And sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Freddy, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun, kulay gintong dilaw na karton ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa karton, makikita po ninyo, tatay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Ano bang kailangan, sir? Ano bang kailangan ng 14 in 1 plus 1 at 25 in 1?
0: Yeah, tama. Napakagandang nga tanungan po, tatay. Halos po sa lasa, may pagkakaiba. Yung po kasing ating 25 in 1, tinagurian po yung strong and healthy. So, ibig sabihin, mas matapang-tapang po yun, yung ating 25 in 1. Tapos, yung ingredients po, yung herbal ingredients, may dagdag po yung ating 25 in 1. Kaya nga po 25 in 1, may dagdag po yung 10 karagdagang herbal na sangkap dun po sa 25 in 1. At yung presyo, ang presyo po noon, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay 180 pesos lang per box. Yung ating po namang 25 in 1, dahil po sa karagdagang herbal po noon, 230 pesos lang per box. 10 sachet din po yung laman po noon. Pero tatay, ang kagandahan po nito, ang epekto po nito sa ating kalusugan ay halos pareho lang. So, depende lang po kasi nagawa po yung ating 25 in 1 dahil po yun doon sa depende sa panlasa po. Kasi po may mga kababayan tayo na talaga pong nahilig po doon sa mga matatapang na kape. Ito na po. At least matapang ito pero healthy po ito. Tatay, yung ating 25 in 1.
1: Sir, yan lang po. Salamat.
0: Sige po. Tatay Freddy, ganito. Kapag kayo po'y nakainom na, umiinom na ng ating rice coffee at marami na pong, okay, may mga pagbabago na po sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, parehong oras, para makapagkwentuhan po tayo at ma-share po natin sa iba nating mga kababayan ang karanasan po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Sir, maraming salamat.
0: Maraming salamat din po, Tatay Freddy. Basta po tuloy-tuloy lang, ha. Huwag natin puputulin. Kasi sabi ko nga, sa mga bago pa lang naiinom ng ating rice coffee, pwede po ninyong maramdaman ito sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po natin ng tuloy-tuloy ng ating rice coffee. Pwede po tayong makaramdam ng kakaiba sa ating po namang katawan. Nandiyan po yung parang hahalukayin yung ating po namang tiyan. Sa kadahilanan po na ibig sabihin, umiipekto po yung ating produkto po sa atin. Tinatanggal po yung mga toxins, mga impurities sa loob po ng ating katawan. Yung po namang mga nakadikit ng mga basura na kung saan pinagmumulan po naman ang iba't ibang uri ng karamdaman. Yan po yung tinutuklap. At makikita po ninyo yan kapag kayo po'y magbawas. Ilalabas po yan sa pamagitan ng pagbabawas po natin. Kung minsan, yung pong mga testimonya po ng ating mga kababayan, sinasabi nila na talagang ibang-iba, Kuya Boy, yung itsura ng ibinawas ko. Tsaka yung amoy, ibang-iba. Yung po yung basura na na-stack po sa loob po ng ating katawan na siya pong pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya wag po kayong magtataka at wag kayong matatakot. Ipagpatuloy nyo lang po yung ating rice coffee kasi yung ating rice coffee, herbal po ito, wala po itong side effect, wala pong overdose.
1: Maganda yun. Susubukan ko na lang yung 25 in 1 at saka 14 plus 1 para malalaman ko kung ano yung
0: tama.
1: Gusto kong lasa dun sa 2 klase.
0: Tama po yun. Pwede nyo pong pagsabihin, Tatay Freddy, Ako po, ang ginagawa ko ang personal. Hindi ko po sinasabing gayahin niyo ako, pero pwede rin po. Sa umaga pagkagising ko po, Tatay Freddy, yung ating 25-in-1, yung iniinom ko na. Para, kasi strong yun eh. Kailangan ko po ng malakas na pangangatawan at pwede naman po yung ating 14-in-1+1. Kaya lang mas gising po ako kapag yung ating 25-in-1, yung iniinom ko sa umaga pa lang pagkagising. Pagdating ng tanghali, katulad ngayon, ano po, pagkatapos kong kumain, titimpla agad ako ng 25-in-1 para sa buong maghapon hindi ako antukin. Tapos pagdating po naman ng alas 5, mga alas 5, alas 4, alas 5, during snacks, kung merong snacks, kahit walang snacks, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na po yan sa akin para mas madali ako makatulog sa gabi kasi napaka-importante po ng tulog natin sa gabi. Pagdating po naman ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi bago po ako matulog kasi ganyan mga oras po ako natutulog, nahihiga, eh titimpla ulit ako ng 14-in-1+1. Nako, napakasarap ng tulog natin yan. Oh, pwede pong ganun yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero wag po nating susubukan lang. Simulan po natin yung pag-iinom po nito, Tatay. Kasi sabi ko nga, dapat po tuloy-tuloy, araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Tatay Freddy, kung meron po kayong iniinom na gamot, galing po sa doktor, maintenance man yan, o kung ano man ang reseta sa inyo ng doktor, sundin po natin yon. Huwag po nating tatanggalin yun dahil umiinom na tayo ng rice coffee. Wala pong problema doon. Ituloy nyo lang yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose. Dahil sabi ko nga, herbal po yung ating produkto at makakatulong po ito sa atin. Maraming salamat po, Tatay Freddy. Mabuhay po kayo. God bless po at mag-iingat po kayo. Tandaan po yung sinabi ko dun po sa paghahanap ng ating rice coffee para po, Tatay, hindi tayo magkamali sa paghahanap ng ating rice coffee at hindi masayang yung pera po natin. Kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice natin. May makikita po kayong larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po natin para legit yung ating po namang produkto. God bless po. Mabuhay po kayo, Tatay Freddy. Salamat po sa inyo. Saan ko po yung tawag niyo po muli? Maraming salamat. Bye-bye. Salamat po sa inyo. God bless po. Mga kaibigan, si Tatay Freddy all the way from Kidapawan, North Cotabato. Ito na, balikan na natin yung pinag-uusapan natin bago tayo maubusan. ng oras. Opo, dyan sa La Trinidad, Benguet, gusto ko lang pong banggitin, ano po, kasi marami din pong nagtitext po sa atin. Yun nga po, na naubusan na daw dyan po sa Benguet. Ito nga po naman yung sinasabi natin, na hindi lang po yung isang butika yung pupuntahan po natin. Sa napakarami po mga butika sa inyo po mga lugar, alam ko po na meron kayong gustong-gustong puntahan lang na isang butika. Tapos kapag nagtanong tayo doon at naubusan na ng ating rice coffee, hindi na tayo maghahanap sa ibang mga butika. Naiintindihan po namin yun. Pero kung yung rice coffee po yung hinahanap po natin, mas maigi po na maipagtanong-tanong po natin sa iba. Kasi kesa naman kayo po ay maudlot o kayo maputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee sa pag-aantay na madeliveran po duman sa iisang butikang lagi niyong pinupuntahan. Punta na po kayo sa iba. Balikan natin yan. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
2: Magandang umaga po ka. Yan, nagtatanong lang po ako saan magkakabili sa Katbalugan ng rice coffee. Anong pharmacy ang meron dyan?
0: Ano pong pangalan po ninyo, Tatay, muna?
2: Si Fred. Fred ako, Fred.
0: Fred?
2: Ng Katbalugan.
0: Katbalugan. Samar?
2: Katbalugan City, Westfield, Samar.
0: Samar, opo. Katbalugan City, Samar. Ilang taon na po tayo, Tatay Fred?
2: 76.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee dati? Hindi pa?
2: Wala pa. Nagtawag ako noon.
0: Opo.
2: Pero maraga mga tatlong buwan na yata. Wala, sinakalimutan ko kung saan ang parmasya.
0: Okay po.
2: Oo, kaya nagtawag ako ulit. Kahapon pa nga eh.
0: Tama. Opo. Diyan po sa Katbalugan, Samar,
2: Teka, kukuha ko ng bullpen.
0: Sige po, sige po, tatay. Sige po, sulat po ninyo para hindi nyo po makalimutan.
2: Oo, sige.
0: Okay po, sige po, go ahead po, tatay.
2: Sige.
0: Okay. Ian's Pharmacy.
2: Ian's Pharmacy.
0: Apo. Farmacia okay. Maria Lorenza.
2: Maria Lorenza.
0: Apo.
2: Okay.
0: Okay na po. Rachel Pharmacy.
2: Okay. Rachel?
0: Apo. Rachel Pharmacy. Rachel? Apo.
2: Okay.
0: Apo. Decaturia Store. Tindahan po ito. Decaturia Store.
2: Decaturia Store.
0: Apo.
2: Decaturia. Teka ha. Dali lang.
0: Sige lang po.
2: O, sige. Okay na.
0: Apo. Ito pa po, tatay. Marami po. Marami pa. Sweat Cell Pharmacy.
2: Sweat Cell. Okay. Sweat Cell.
0: Meron din po sa Bench Drugstore.
2: Ano?
0: Bench. Bench po. Bench.
2: Bench.
0: Bench Drugstore. Apo. Marami po. Meron pa po. Ace Drugstore.
2: Ace.
0: Apo.
2: Kailala ko yan, Dr. Mabulay.
0: Apo. Ace Drugstore. Tapos King Store. King.
2: King's Pharmacy yan.
0: King's Pharmacy. Apo. King's. Apo.
2: Oo.
0: King's Pharmacy.
2: Oo. Marami
0: pala. Apo. Meron din po sa Pharmacia ni Doc.
2: Pharmacia ano?
0: Pharmacia ni Doc.
2: Ni Doc.
0: Ni Doc. Doc. Ni Doctor. Doc.
2: Ni Doc.
0: Ni Doc.
2: Apo. Okay.
0: Sa Catbalogan City po, tatay, meron din. Lindis Pharmacy.
2: Ano?
0: Lindis Pharmacy.
2: Lindis.
0: Apo. Tapos, okay. 164 Pharmacy.
2: 164, oo.
0: Alam niyo po yan, 164.
2: Oh.
0: St. Therese Family Drug Store, St. Therese.
2: St. Therese.
0: Apo. Tapos, Joy of Life Pharmacy.
2: Oh, alam ko yan yung Joy of Life.
0: Alam niyo yan. Farmacia Primera, yung dati pong Dr. Tan's Pharmacy.
2: Oo, yun yung doctor ko ngayon. Doctor
0: Tan. Apo, Farmacia Primera.
2: Oo.
0: Apo. Tapos, meron din po sa Altea Medica Pharmacy.
2: Marami
0: na po yan, tatay. Basta yung Ian's Pharmacy, yung Ian's Pharmacy po, tatay, sa Allen Avenue po yan.
2: Oo,
0: alam niyo po yan. Doon, tatay, doon po tayo pumunta. At alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee? Nakakita na po kayo?
2: Oo, nakakita ko sa YouTube. Pinasage ko sa ako ko.
0: Okay, yung kulay gintong dilaw na karton kasi dapat po tama po yung kumbaga yung produkto na mabibili po ninyo kasi kapag nagkamali kayo, masasayang yung pera po ninyo.
2: Oh, alam ko na. Marami kasi nagte-testimony kasi yung nararamdaman ko, may prostate enlargement ako, may maintenance ako sa prostate.
0: Opo.
2: May maintenance ako sa blood.
0: Mm-hmm.
2: At tapos, yung pag-ihingal ko, kasi ang x-ray sa akin, ni Dr. Tan mismo, nung magka-x-ray ako, pumunta ko kay Dr. Tan, yung Primera, pharmacy. Kaya ang x-ray ko, bronchitis daw.
0: Mm-hmm.
2: Kaya humihingal ako, di ako magkalakad ng...
0: Kung ano man po yung mga advices po na, sa inyo ng doktor, kung kailangan niyo pong mag-maintenance, ituloy niyo po 'yon kasi kailangan po 'yon. Pinag-aralan po 'yon ng doktor habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Okay lang po 'yon. Ituloy niyo po 'yon, tatay. Okay po.
2: Kaya nga ako tumawag dahil alam ko sabi niyo na walang side effect kahit anong maintenance.
0: Tama po 'yon. Tama po yun.
2: Kaya mahilig talaga ako sa kape.
0: Opo.
2: Kaya lang, ayaw ko na uminom ng yung mga kape na kuha na scientific na kape.
0: Tama.
2: Gusto ko talaga herbal. Yung sa atin, herbal naman yun, di ba?
0: Opo. So, ituloy nyo lang po, tatay. Tapos kapag meron na pong pagbabago sa inyong pakiramdam, tawagan nyo po ako muli, tatay, para ma-share po natin sa iba natin mga kababayan. Okay po?
2: Oo.
0: Maraming salamat po. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
2: God bless din po sa inyo, John.
0: Eto na, banggitin ko na kasi kanina pa yung La Trinidad Benguet. Kasi maraming nag-detect sa atin sa La Trinidad Benguet. Eto po, dyan sa La Trinidad, Pharmacia Irene, Sairi Life Care Pharmacy, Family Unite Pharmacy, ShopRite Drugstore, Levy Fina Pharmacy, Unified Pharmacy, Three Kings Pharmacy, Sairi Lord Pharmacy, Health Corner Pharmacy, Forest Pharmacy, Butika La Trinidad, Jairi Life Care Pharmacy, Aumed Pharmacy, Unified Pharmacy 2, and Cureca Pharmacy. Lahat po yan sa La Trinidad, Benguet. Wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pag sasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up. My

0: power times two.
1: Times two.
2: Plus shea butter and tea tree oil.
3: Glow up by the power of
2: white
3: two.
2: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
6: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
7: Good news!
6: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship, is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
8: Enroll now and enjoy the discount.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music.

This is your number one favorite ka-vibe sa Soundtrip. Walang iba kundi 100.7 FM Artakloban, ang Lupet. Philippines Earth Time, 19 minutes past 1 in the afternoon. And of course, it's your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, checking in for this wonderful na medyo mainit-init na Lunes ng hapon, mga ka-vibes, no? Magandang hapon sa inyong lahat. Ang init, diba? Umalis ako ng bahay na fresh, tapos pagdating dito, walang parking. So walang choice si Papi Abicado kundi maglakad ng pagkalayo-layo. But anyway, it's just a beautiful reminder sometimes, di ba, na minsan kinakailangan natin maglakad. It will humble us, no? Nasaanay akong hindi napapawisan. But anyway, ang arte, no? Akala mo naman kung sino maganda, walang pores. But anyway, mga ka-vibes, no? magandang hapon. August 3, 2026, Monday, what a beautiful day to start the week, no? August 3, 2026. And of course, sa lahat ng ating mga ka-vibes dyan na nakikinig sa kanilang mga radio dial 100.7 FM or Tacloban, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po ang ating Lunes? Naway, we started our Monday great, di ba? If hindi man, at least we still have a lot of time to change the mood of our week, di ba? And it's just, you know, kinakailangan lang natin i-shift yung mga mindset natin para at least we get to start the week right and we end it with a bang, di ba? Taray nang with a bang. Naalala ko lang kasi every time may mga pag-anon, lalong-lalo na pag-college kami, sabi dapat na in every sem, kinakailangan you end the sem with a bang, di ba? Na regardless kung gaano kahirap ang sem, di ba? Regardless kung pangit man mo mang sinimulan yan, ang importante doon, you should end it with pasabog, di ba? Para at least, pakak na pakak ang ating pasabog for today. kayo naman, mga ka-vibes, no? Ang ating pasabog mamaya ay, aba, abangan natin ang ating unsent story of the day. Kung pasabog ba, kasi nakaka-relate kayo, o kung pasabog nga ba yung kwento. Alright? Kayo naman, stay with me until 3:30 because not only that, we'll be playing your favorite mga classic Senti songs, and of course, kahit mga bago-bagong Senti songs, kami nang bahala. Ika nga, we are your number one ka-vibes sa Soundtrip. Kaya naman, stay with me. And of course, mamaya, please don't hesitate to message us at our Facebook fan page. That's 100.7 FM or Tacloban para sa inyong mga shoutouts, song requests, and greetings because I'll be reading that all for you. Kaya naman, stay with us till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes. Only here sa inyong number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM or Tacloban. Here's Paolo Santos' version of Moonlight Over Paris. 122, good afternoon. Thank you.

0: ang scent, heart, and vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban, ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: lang masabi mo kung radio ang bet ka ba sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

This is still your number one favorite ka-vibe sa soundtrip. Walang ibang 1.7 FM Marta Cloben. Philippine Standard Time, 10 minutes before 2 in the afternoon. And of course, kasama niya pa rin, walang iba kundi ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado. But for now, mga ka-vibes, ng oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day. Kaya naman, you better listen, people, kasi for sure maraming makaka-relate dito, no? Dear Papi Abicado, gusto ko lang po sana maglabas ng ano, ng sama ng loob, kayo naman. Gusto ko lang po sana maglabas ng sama ng loob. May kaibigan kasi akong halos 10 taon ko nang kasama. Siya ang takbuhan ko kapag masaya ako, kapag wasak ako, at kahit wala lang. Dumating sa punto na mas kilala pa niya ako kaysa sa sarili kong pamilya. Pero nitong nakaraang buwan, parang unti-unti na siyang lumalayo. Madalas busy. Madalas seen lang ang messages ko. Naiintindihan ko naman, may kanya-kanya tayong buhay kaya hindi ako nagreklamo. Hanggang sa isang araw, nag-post siya ng picture kasama ang bago niyang circle of friends. Ang caption niya, "Finally, found the people who make me feel at home." Hindi ko alam kung bakit, pero parang may tumusok sa dibdib ko. Napaisip ako, kung hindi pala ako ang home, ano pala ako sa lahat ng taon na magkasama kami? Hindi ko naman inihinging ako ang piliin niya palagi. Gusto ko lang sanang maramdaman na may halaga rin para sa kanya ang aming pinagsamahan. Papi, normal lang ba malungkot sa pagkawala ng

parang hindi na sila nag-uusap at busy na silang dalawa. To the point na parang ini-invite niya ito at hindi pumapayag kasi nga busy. And in such time, he saw a post sa Facebook ata or sa IG with a caption na finally found the right people who makes me feel at home. And si Jed, bilang tao at bilang kaibigan, nasasaktan. Diba? Nasasaktan siya dahil parang feeling niya noong panahon na sila yung magkasama palagi, hindi ba home ang nararamdaman ng kanyang kaibigan? Normal lang daw ba ito? Diba? Kung sa tingin nyo, mga ka-vibes, ay normal o hindi, nako, isend na yan sa ating Facebook fan page. That's 100.7 FM Marta Kloban, because later on, as I come back, we'll be reading all your messages para sa ating unsent story sender na si Jed. But for now, let's continue our feel-good song trip here. Sam Milby with I've Fallen in Love, 154. Good afternoon.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupin!

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim at mga climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hintilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
1: AC.

0: kape, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
2: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapupo po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Stupid na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 2:30.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
3: Unspoken love. Unsent letters. Silent goodbyes. And emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

this is still your number one favorite ka-vibe sa Soundtrip. Walang iba kundi ang 100.7 FM Marta Clubin, ang Lupet. Philippines Started Time, 48 minutes plus 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin si DJ Papi Abicado. Kumusta? Sa feeling ko makulimlim na naman sa labas, no? Pansin niyo, like parang scheduled yung ulan dito sa Tacloban, no? Tuwing sasapit yung alas 3:30 or papuntang alas 4, bubuhos at bubuhos ang ulan. But anyway, balik tayo sa ating letters as in sender na si Jed, no? Na si Jed ay hindi to problemang jowa, hindi to problemang well, relationship, but it's a friendship kind of relationship, di ba? Na may kaibigan siyang matagal na, tinuturo niyang matalik na kaibigan na mas kilala pa ng kaibigan niya siya, di ba? Kaysa sa sarili niya. And to the point na parang they part ways, and sinasabi ng kaibigan niya na busy lang daw siya, and na-hurt siya nung nabasa niya sa social media na parang kaibigan niya nag-post ng pictures, and then sabi doon, finally found the right people to call home, parang ganoon, di ba? So, sabi niya dito na nasasaktan daw siya. Is it normal? I guess yes, it's pretty normal to feel that way. Sabi ko nga, di ba, na parang mas pasakit ang friendship breakup compared sa relationship. I don't know lang, ha? Kasi puro ano lang, eh. Sabi dito ni Lester ng Tanawan, Leyte, may mga tao talagang dumarating para samahan tayo sa isang chapter ng buhay, hindi sa buong libro. Ah, napakatalinghaga. Hindi ibig sabihin na hindi naging totoo ang pagkakaibigan nyo. Baka tapos lang talaga ang season ninyo. Tama! Kasi ako, ha, I personally believe that there are seasonal friendships. Diba? Parang magkaibigan kayo dahil mag-classmates kayo, magkaibigan kayo at some point dahil magkatrabaho kayo, magkaibigan kayo dahil kinakailangan nyo mag-usap, yung ganun, di ba? Like, these are the seasonal friendship. Ako, I remember, nung graduate school, may group chat kami ng mga classmates ko to the point na naging barkadahan kami. We went out, di ba? Nagbabanding-banding kami. Pero ngayon wala, tahimik. Di ba? Kasi, like, isa siya sa mga example ng seasonal friendship. Hindi dahil hindi totoo yung friendship. Hindi dahil nagplastikan lang kayo. It's just that may kanya-kanya kayong buhay na tinatahak, and then iba-iba yung nakakahalubilo yung tao, di ba? Sabi pa dito, huwag mong gawing sukatan ang halaga mo, ang pagpili ng ibang tao. Minsan, hindi ka nila iniwan dahil kulang ka, kundi dahil iba na ang direksyon ng buhay nila. That makes a lot of sense. Now, ito, for example, I have these high school friends, tapos naging college barkada ko. Tapos ngayon hindi kayo masyado nag-uusap kasi like they're busy working. Yung isa nagre-review for law school, yung isa nag-aayos ng negosyo, yung isa nagdo-doktor. So ako, I'm busy as well with the events. Hindi kami nag-uusap masyado, and we know for a fact that they have their own friends, they have their own circle right now. But worst comes to worst, di ba? We get to talk to each other. Kumustahan? Or alam mo na worst comes to worst, sila yung malalapitan mo, di ba? Or especially if your birthdays, you'll get to invite them kahit hindi na kayo ganun kalalim nag-uusap. Kasi you already build a connection and strong foundation of your friendship, di ba? Para questionin nyo pa yung pagiging magkaibigan nyo ngayon, di ba? I mean, life happens and that's how it is, di ba? Nako, send more of your messages and of course advice para kay ating unsent story sender na si Jed. And of course, later on, I'll be back to read more of your advices. And of course, ang advice na din ni DJ Papi Abicado. But for now, again, stay with me till 3:30 in the afternoon as I play you your favorite Santi songs. Dito lamang yan sa yung number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Marta Clubin, ang Lupet. Here's Olivia Rodrigo with the song Driver's License.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama, walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang

0: Inyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
3: May

your number one kavaya sa summer trip. This is 10.7 FM Artaklaban, ang lupet. Philippine Standard Time, 17 minutes past 3 in the afternoon. And of course, batiin muna natin. Hello muna kay Luisito, Luisito Del Carmen. Dahil social ng apelido ah. Pangmayaman ng Manlorep Tacloban City. Shout out kay Luciana and of course sa kanyang tita na si Miss Carla. Happy, happy, happy watching po. Ito tapos ang pinakamayaman na kilala ko. But hello as well kay Kuala ng Government Center Baraspalo and kay Chin Chin na nakikinig sa atin ngayon dyan sa Tanawan, Leyte. Happy, happy, happy, happy listening. And of course, sa lahat na nagpa-birthday today, happy, happy, happy birthday. Balik tayo sa ating Unsent Story Center, no, na si Jed. Si Jed ay may kaibigan, di ba? May kaibigan siya na matagal niya nang kakilala. It's just that, just so happened na things happen, di ba? At to the point na nagkahiwalay sila ng landas and he felt bad kasi nga nakita niya sa post ng kaibigan niya na with a picture of the new friends, tapos sabi pa doon, finally found the people who make me feel at home. Sabi niya doon, hindi ko alam kung bakit pero parang may tumusok sa kanyang dibdib. Napaisip siya, kung hindi pala ako ang home, ano pala ako sa lahat ng taon na magkasama kami. And sabi dito ni Chad, like, is it just normal to feel this way? Ako naman, oo, di ba? Sa lahat ng nakikinig ngayon, tandaan natin na hindi lang romantic relationships ang pwedeng mag-heartbreak, di ba? Minsan nga, mas masakit pa ang pagkawala ng isang kaibigan. Pero ang tunay na kaibigan ay hindi lang nasusukat sa haba ng pinagsamahan, kung hindi sa pagpili ninyong manatili sa buhay ng isa't isa. At kung may mga tao na pinilit or piniling lumayo, di ba? Huwag mong habulin. Kasi, paano mo hahabulin ang mga paangkusang lumayo sa'yo, di ba? Yung akin right now, I guess, Jed, what's the most important thing to do is alagaan mo ang mga taong kusang nanatili. Alagaan mo yung taong kaibigan mo ngayon. Mas alagaan mo yung mga taong feeling mo sa tuwing ikaw ay magkakaroon ng problema, silang yung mga lalapitan, di ba? Kasi sometimes friendships are bound to end. Sabi ko nga kanina, there are certain types of friendship. There are certain reasons as well why friendship is bound to end. Diba? Sabi ko nga, the seasonal friends, may mga friends tayo that we really part ways. And you know, we just have to accept the fact na may mga kaibigan na maaaring kaibigan pa din natin sila, pero hindi na natin ganun kadalas makita at makausap. Diba? Sabi dito, wow, wag habulin, coming from me ah. Coming from me, ha, na lumuwas pa ng Manila. Charas. Eme. Diba? That's one thing na I realize right now. Well, slowly realizing na may mga pagkakataon na maaaring naghahabol tayo sa mga taong gusto natin manatili sa ating buhay. Pero I guess, darating din ang time, we will reach that point that we get to realize na, ha, tama na pala. Diba? Na instead of paghabol, we focus what is present. We focus kung sino ang nandyan. Diba? Kasi sometimes, sa paghahabol natin ng mga taong gusto natin manatili, we tend to disregard the efforts of the people who's been there. Diba? Who's been there always. We tend to disregard the presence of the people na handa lang naman palang makinig. It's just that we don't want to reach out to them. Diba? So ako ngayon, for Jed, I guess you focus on present. Diba? Focus on your present friends. Focus sa mga kaibigan na alam mo na matatakbuhan mo sa oras ng pangangailangan. And we're very lucky to have those kind of people. Diba? Kasi hindi lahat matatakbuhan. Hindi lahat may iiyakan. Hindi lahat masasabihan ng problema. Because there are friends na andyan lang because good time, di ba? Pero pag oras na ng problema,
oras na nang gusto mo lang may masabihan ng hinanaing, 'di ba? Wala, 'di ba? So I guess right now, we focus on the genuine and present friends that we have. And I thank you, Charis. There you have it, Jed. Sana at some point, in one way or another, nakatulong kami sa iyong dinadala ngayon, di ba? And again, focus lang tayo sa mga real at present friends natin. Maraming salamat sa ating unsent story sender of the day, Jed. And of course, sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mensahe para sa ating unsent story sender, maraming salamat po. 8 minutes before 3:30, and I guess it's time for me to say goodbye. Maraming salamat sa pagsama kay Papi Abby mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama ulit tayo bukas, same time, same station, muli-muli. This has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, always reminding you that in order for life to be lived to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Kahit mahirap, we choose to be kind. Masyadong magulo ang mundo, di ba? Masyadong magulo ang mundo, ang kinakailangan na lang natin ay magpakabait. Yun na lang yun. maraming salamat. I'll see you tomorrow. But of course, I'll believe in a song from Bruno Mars. It's Risk It All. 323, Papi Abby. Peace out.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka.
0: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 2 ang hapon, Lunes, August 3, 782. Ulitin ko, 782.
3: FM Radio! Ka-Vibes!
4: Ang lupet!
5: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang hapon hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sweet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.

0: Hey, wala silang masabi ng radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio ang bed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: po ay Roselyn Mulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si TC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar gud aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag ug gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C.
3: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Heto ang ating 3-digit lotto swerte result kanina ng alas 2 ang hapon, Lunes, August 3, 782. Ulitin ko, 782.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.

0: It's me. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang
4: The Secret of Health.
3: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
3: Katuwang nyo kami ni Doc Remel Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng pamamanhid? Ayan o, Doc, matinding pananakit o pamumulikat at panghihina ng mga kalamnan sa inyong mga paa at binti at maging sa inyong mga kamay at braso? Marahil yan ay sintomas ng karamdaman na diabetic neuropathy. Nako, Doc Remel, ano ba yung karamdaman na yan na diabetic neuropathy?
5: Sir Wing, ang diabetic neuropathy ay isang uri ng nerve damage na maaaring mangyari kung mayroon kang diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makapinsala sa maugat sa buong katawan. Ang diabetic neuropathy ay kadalasang nakakapinsala sa mga ugat, sa mga binti at paa. Depende sa mga apektadong nerve, ang mga simptomas ng diabetic neuropathy ay kinabibilangan ng panakit at pamanhid sa mga binti, paa at kamay. Maaari rin itong magdulot ng mga problema sa digestive system, urinary tract, mga daluyan ng dugo at puso. Ang ilang mga tao ay may banayad na simptomas. Ngunit para sa iba, ang diabetic neuropathy ay maaaring maging masakit at nakakapagpabalda. Upang maiwasan at masolusyunan ang ganitong karamdaman, Sir Wing, ugaliin pong uminom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na polypeptide B, isang hypoglycemic peptide. Ang mga peptides na ito ay nagsisilbing katuwang ng insulin o minsan ay humahalili sa gawain at tungkulin ng insulin sa pag-regulate ng blood sugar sa ating katawan. At pinapaunlad din nito ang glycogen storage ng ating liver para sa mas healthy na sugar level sa katawan. Keep your nerves healthy. Take Santon Plus Gold every day.
6: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic, mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng mga unhealthy coffee ay halos kaparehas ang naidudulot na pinsala nito sa katawan ng tulad ng naidudulot ng paninigarilyo at pag-inom ng alak? Diba, Doc?
5: Yes, Sir Wing. Ang pag-inom ng mga highly caffeinated and high sugar

0: Lugar ng mga kapi ay nakakapinsala sa ating daluyan ng dugo, mga ugat, nakakapagpataas ng acidity sa ating tiyan, at higit sa lahat ay nakakasira ng ating mga kidneys. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng mga nakakalasing na inumin, paninigarilyo, at pag-inom ng mga caffeinated coffee ay nakakaapekto sa central nervous system at lubhang nakakapinsala sa iba't ibang neurotransmitter sa ating katawan.
1: Kaya huwag hong isakripisyo ang ating kalusugan, mga kaibigan. Pwede ka namang magkape na, papapanatili mo pa din na malusog ang iyong katawan. Subukan na ang Healthy Coffee ng Yes to Health, ang napakasarap at napakasustansya na Santone Plus Coffee Mix. Ito ay pwede para sa buong pamilya. Santone Plus Coffee Mix, mabibili na sa inyong mga botika.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga botika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ulitin ko po muli para maingatan ang ating mga nerves at maiwasan ang anumang komplikasyon ng diabetes. Ugaliing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule. At para mas makaiwas sa karagdagang pinsala na maidudulot ng mga unhealthy drinks, piliin ang Santone Plus Coffee Mix. Healthy na, delicious pa.
1: Yan ang Santone Plus Coffee Mix. Ganun din ang Santone Plus Gold. Mabibili nyo na sa Yes to Health, Quezon City na Manatagwan, 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street. Ang numero po nila pwedeng tawagan 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
0: At ako naman si Dr. Remilito Oy.
1: Kami po'y pakinggan nyo muli sa programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: The time now on FMR. It's 5:02.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Maupay nga takna, sinirangan Visayas ngan syudad hantak leban. Live kita nga nakikitaan ha Facebook pages, hanarang kada balita ngan PRTV takloban. Kaupunan bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion ngan aton igpapadangat ang mga presko. Ngan magpasong notisya nga nahikayhan bugos ng puwersa han PRTV News Team. Yan ang atakna ngan haton mga laray. Uluhan!
1: Ombudsman, nagruruad duha kananay DPWH Secretary Bunuan, pagpatistigo kontra kan Congressman Martin Romualdez. Posible dako nga aumento ha presyon LPG, igin kakabaraka han publiko. Youth leader, aminado nga diri masayon atubangon ang mga panhitabo nga ginkakadabihan hin mga minor di edad. 10 Outstanding Eastern Visayans ginpasidunggan han Department of Tourism ngang tingog party list. Pulahay nga bata ginabandonar haburawin Leyte. Kapulisan giniimbestigaran ang insidente ha pangilalaan han mga kag-anak. Dos anyos nga bata nga siyam nakaadlaw nga nawawara, nahikit ang ngawaray na kinabuhi hakat balugan samar.
0: Arangkada! Ngan yana haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. Nagruruhaduha itong ombudsman nga gamiton ngan himuon nga state witness si anay DPWH Secretary Manuel Bunuan ha flood control anomalies. Adito report ni Don Lian Ritsu.
2: Arangkada. Nagruruaduhan ombudsman nga gamiton nga himuon nga state witness si anay DPWH Secretary Manuel Bunuan of flood control anomalies. Sumalakan ombudsman Boying Remulla di rimubugatan pahayag ni Bunuan nga mahini nga gamiton pagduon na flood control issues.
3: We are evaluating it now. Kasi sabi ko nga, kung ang value ng kanyang testimony ay hilaw, wag na lang. Tuloy na namin yung kaso sa kanya. Diba? We're evaluating it. Ganyan yan eh. Pag kumuha ka ng testigo, tapos wala na lang patumpik-tumpik, hindi pwede. Hindi ano eh. Merong mga tinatalong na hindi sinasagot na maayos eh. Siyempre, we're still trying to get everything that he can contribute when there are some answers that we are not able to get from him.
2: Una na nga gindunahan ang kampo ni later Representative Martin Romualdez ang maunga plano ng OMB kundi in sumalahabugado hining hi Attorney Adefardo ibunuan ano sa daw hapinakasalaan ngan pinaka magiging buwang nga state witness. Posible mangod daw ini gamiton ngan piriton pagyakan agudtagan hing kredibilidad ang pahayagan OMB nga may ada na irada kung nga personalidad nga masisirutan ngan igduon ni Romualdez. Hapag ina nangangandaman ang kampo ni Romualdez sa preliminary investigation ng OMB ha maunga kaso. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! Kampo ni Anay Speaker Romualdez nangangandama naman hiton na preliminary investigation han ombudsman. Ibalik naton hi Don Leandro Chu.
2: Arangkada! Nangangandaman yun ang kampo ni later Representative Martin Romualdez ha preliminary investigation ng ombudsman na ginaaligar pagidabihan kongresista flood control scandal. Sumalabugado yun ng Attorney Adefardo. Andam nira tubangon ang kaso atak na may kaptan lang ang formal ng reklamo pero kinanglanon daw inig paagi apatas ng sakto ng proseso. Una namang guging question ni Romualdez ang kredibilidad ng mga testigo sugad ang maleta boys nga kanaman in may mga kaso nga libel ng perjury. Hamag diyan ang mamaan ginmalatumot ni Fardo nga madidismiss lang kaso tungod nga waray magkusog ng ebidensya kontra kongresista nga ultimo daw ang mga preso na yan ang DPWH executives nga ang mga tiayon nga diskaya in warahi ay doon. Nga dayan na, waray gamon direkta nga naglilink ha issue ni Romualdez o mga ebidensya nga magdudoon na iya pero andam daw ininirang ang patunon. Ginsuk na naman ni Fardo ang padayon na magpapagawas ng pahayagan OMB. Nga sugod-sugod may ada na sintensya si Romualdez na gusto sumahon, waray pa yung ginatubang akiha. Don Lian Ritsu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! Halay naman nga sumat, panibago nga pasano naliwatan publiko ang posible nga dago nga aumento ha presyon LPG na igin kakabaraka naman hinapira nga mamaralit nga negosyante. At itong katuhiban, hininga report.
2: Arangkada!
4: Labotan pagumentuhan presuhan pira nga panguna nga papliton sukot a kuryente yana nga semana posible na utro maghataas an presuhan produkto petrolyo kikang padidahan na kalabay nga semana pero an mas gin kakabarakan payanahan mga mamarali an posible pagkataas gihapon han presuhan liquefied petroleum gas kikang mga dagkong nga kumpanya hanasod
5: unta del nga nataason para makapalit gamit mga tao nga sakto na talaga sa parati budget. Kaya di naman tanan nga tao nakakakusin mahal nga mga para dito. Ako, waray po kami magamit na kahoy po kami yan na kaya namin ito mahal nga ni Garip. Kaya bagay waray sakto nga budget para guys.
6: Mabugat.
7: Kaya nute.
6: Mabugat. Labi na yan na kay medyo crisis yan na. 1.6.
7: Mga
6: 1.6 yan natin.
8: 1.3.
6: 1.3? Oo, medyo mabugat gad, sir. Pero okay laman. Okay na la. Kayo rin man may himo.
7: Dati, natat pera ini.
8: 1.1 la ito, usually.
7: 1.1.
8: Mabalik ka 1.6, naluwat ito.
7: So, ano yung reaksyon ni Tonte? Paano lang yung reaksyon te?
8: Mahal gihapon, pero may naman kami ikuan. Baga, nabibutain kami para mga sura. Baga, kanon, adi kami gas. Para maikuan bahiya, di rin ang ubus na dahil gas permit.
4: Manggud gin babana-bana nga maabotin 27 pesos ngan 50 centimos ang presyohan kada 11 kilogramo nga tangkihan LPG. Darahan pag-umentuhan pamresyohan han produkto world market, epektuhan utro nga paglarabhan tensyon han Middle East. Salit nagdig-onan mga negosyante nga posibleng umabot ha 2 pesos sa kada kilo ang umentuhan LPG ngan sumalhaira inwaray ni ramay himo kundi igpasa ang kadugangan nga gastos sa mga mamaralit agudliwat makapag padayon hayra negosyo.
9: Dawaray pa man. Amo man lagyap iti ya price. Amo takbaga na bati-bati. Diri pagod ako kuan kung pera good kada kilo it increase. Nahulat la kami update. Stable man lagyap iti ya price. Ano kuan man la ito ang last month adahan pag increase. Nag-increase, nag-ubos, sukat man lahat, iyakuan niya na.
4: Pero sumalaha Department of Energy nga waray papinal nga anunsyo hagin babana-bana nga umento darang nagbuburbag upaan sitwasyon hapan kalibutan nga merkado. Pero yan pala daan na nagsagdon ha publiko an pirang negosyante nga magtipid ha pagkonsuman ilang mga LPG para malikayan ang diri kadak-an han gastos sa pagpalit ha nasabi nga produkto. Jay Barion Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Youth leader aminado nga diri masayon at bangon ang mga panhitabo nga ginkakalabihan hin mga menor di edad. Arito report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
10: Sumalano sa nga youth leader diri masayon at ubangon ang mga kaso han online threat nga ginihimuhan minor di edad. May tungod gadaman posibilidad nga inundahan sa ganitong emotional, pamilya ngan sosyal nga mga problema nga nakakapekto itong era pamatasan. Sangit gindusan psychological first aid training nga gintambungan ang mga youth leaders agud mas ibaruan kunti paunan hubuligan ang mga kabatanunan nga nagaagin emotional nga kakurian ngan mataluwas itong posible nga mas seryoso pa nga incident.
11: As I said, you know, it's hard to deal with a lot of problems that you're facing right now if you're just alone, di ba? Or if you will think of a problem and you will solve it to yourself, it's hard.
10: Ang psychological first aid, usa nga paagin paghatagin dayon nga emotional nga suporta, pagpamating ang husto nga giya mga tawo nga nakaka-experience in trauma nga grabe nga stress. Naglaom itong opisyal nga pinagi nga programa mas mapapaligod ang support and mental health nga mas mapupod nga pagdamon mga insidente nga may kalabutan na online threat kan iba pang problema kabatanunan. Ginahangiliwat itong mga ginikanan, eskulahan nga komunidad nga magbinuligay pag-ataman ng kaupayan nga mental nga kahimtangan kabatanunan agud makagpundarin mas taluwas nga mas maupay nga panginlabot.
11: So, I don't wanna be superficial na it's easy to solve that. It requires a lot of efforts from the national government, local government units, non-government organization, and sa youth sector naman, what we can do is to be visible sa mga kabataan natin na meron kaming programs, projects, and activities that will be beneficial for them. That will be
10: Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Halain pang notisya lokal, ginpasinunggan ang napulo ng mga Outstanding Eastern Visayan Awardee. Kasugbong ang Department of Tourism, ang tingog party list, ibalik naton si Silvia Abadingo.
1: Arangkada.
10: Gintagan in paglaro ang tingog party list ng Outstanding Eastern Visayas Awardee, hindi rala kay award lang award kundi ani ginhatag era nga ceremonial bell ng grants in para mapasabot ha era hometown nga may danira award din ang maipaparayaw.
12: We will be going to each of their hometowns para mabaruliwat ani ra mga lokal nga mga ikasi era kasi hometown no nga may adhera award dito.
10: Kahuman hini may da mobile exhibit nga maglilibot ta kada eskwelahan habog us nga rehiyon.
12: Habang kadirodilain nga mga eskwelahan na aton region kundiin magi-invite kita han pipira nga mga awardees to also interact with our students.
10: Ginalauma naman nga dirila ini nga tuig maundang ang nasabi nga OEVA han DOT nga tingog party list kundi sunod nga tuig damo pa nga mga outstanding awardee nga tika nga Eastern Visayas nga nakakaghatag in dungog nga nakakagkontribuera ikakaupayan kapakanan iton mga taga-rehiyon. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang diri naman maundang hapagkarawat lahin award ang napulo nga OEVA kundi magbubuhat pahira hin mga eskwelahan hin mobile exhibit. Pamatayan nato na report ni Silvia Abadingo.
1: Arangkada.
10: Ginpasidungganan siya ang Outstanding Eastern Visayans Awards o OEVA nga ginpangunahan ng Department of Tourism upo ng tingog party list. Diin ginkilala itong mga awardee maitungod ng era mahinungdanon nga kontribusyon na edukasyon, media, panlawas, negosyo, serbisyo publiko, siyensya, kultura, kagurangan, pagtuo nga nikakaupayhan kamataan. Kada awardee nakarawat tirahin tropeyo, medalya, sertipiko ng ceremonial bell nga 100,000 nga grant para era napiling organisasyon o proyekto ng makakabulig ang komunidad.
12: But tonight we've shown and we've proven that there are many good stories that needs to be told and we're thankful for the partnership and aton media community with this program because not just the winners but their stories will be told through you.
10: Igin papasalamat naman inyong pirang mga awardee nga diri makatuod nga era mga paningkamot para ikakaupayan komunidad ng publiko ang sinarangan Visayas in kikilalaunan pinakasyahan nga higayon.
13: I'm a biochemist, so I study antibodies. But over the past few years, especially here in Region 8, I've been working on the snake project to address snake bites in the region, looking for plants that we can use for anti-diabetes medicine.
14: Accredited residency training program in family and community medicine. So we started that program, and that program has since then given birth to more other programs. In 2017, I started the first province-wide family and community medicine residency training in the entire Philippines. That was in Northern Samar.
10: Gintagan duwatin espesyal nga pagkilala hera Dr. Don Eliseo Lucero Presno III para han Eastern Visayan Regional Champion Award ngan Dr. Lady P.E. De La Rosa para han Outstanding Legacy of Excellence Award. Sumala DOT ang siyahan nga OEVA naglalaom nga maging inspirasyon ang mga istoryahan mga awardee agud mas damo pa nga Eastern Visayan ang magpadayo na kahusayan liderato ngan matimunumanon nga pagserbisyo sa rehiyon. Hakabag-usan nagmalinampuson ang pinakasyahan nga OEVA nga iginpapasalamat naman inang DOT ng tingog party list mahitungod nga ipasamwak ang mga gindara nga naikontribuer nga kaupayan han para liwat ang mga taga Eastern Visayas. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
15: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
0: Pulahay nga bata ginabandonar haburawen lady. Kapulisan giniimbestigaran ang insidente hapang ilalaan han makag-anak.
1: Arangkada.
4: Hini nga video nga kuha ni Joan Badion, makikita agin po purundukan hin mga mangurusiso at usang paharawayan nga payag ligit itong kalsada barangay Hugpa, East Borawin, Leyte. Noon niyan umabot naman ang kapulisan ng rescuer ini para panginanoon ang sitwasyon ng lugar. Sumala ha uploader nga anasabi nga pag-respond hin otoridad in mahitungudhan na hi-report nga may dausang nga bagula nga hinglaw nga puyaan ginabandonar hamao nga payag. Ha initial nga impormasyon no, usang nga motorista ang nakikitahan puyahan magian ini nga naguusahan lahan na sabi nga payag. Dayon niya nga gin-report ha mga opisyalis ng barangay nga amo naman ang nakipagsumpayan Burawin Municipal Police Station. Sanglit ka nagmitan nga gin-rescue ang baby nga gindara ha Rural Health Center han bungto nga nigin pailarong ha medical evaluation. Naisabutaan nga ang puyain pinapalakaan lautik ang pag-ankan hini tungod nga waray pakatanggal ang umbilical cord halawas. Nagdudumaraan na hini investigasyon ang kapulisan nga matudlok ang pangilalaan han kaganak o kun hinuman ang responsable ha pag-abandonar han baby.
16: Ang status ang bata ay ninadi pa hospital, tapos nagkakandak pa kami in follow-up investigation relative to an possible identity han parents ito ha mga nearby barangays bangin man la makakuang kita kung may damanga ang kairanin na barangay na
4: posible naman nga masirutan yan umatubanghin kaangayan kaso ang mga kaganak kailurumhan balaod na abandonment of minor in relation of Article 7610. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Haatong iba pang notice police report, dos anyos nga bata nga siyam na kadlaw nga nawawara nakitan na nawaray kinabuhi hakat balogan samar. Adito report.
1: Arangkada.
4: Nakikitan na ang dos anyos nga bata nga babayihay nga naisumat nga siyam na kadlaw nga nawawara. Pero ang makasurubo kay nabil nga naini nga waray na kinabuhi kakulupan kulup hamay mabanwa nga partihan bukid barangay Lobo hakad Balogan Samar. Ini itong ginkumpirmahan barangay kapitanhan lugar nga amo mismo ang nakakitahan patay nga lawasan biktima samtang ginpipinan miling ini. Igin kakabido naman han kaganak han biktima ang gindangatan han ira anak. Manunumduman Hulyo 24 han orhe nga nakitaan ang bata sa tang nagbumulay pero lakametros ang kahirayo tikang hanira panimalay. Mahugot na nga giniimbestigaran han mga kapulisan ang insidente agud matudlok ang tinuod nga hinungdan han pagkamatay ngan kun may daba foul play ang kaawatan biktima labi na nga dito na ini ma-recover habukid.
17: Madiri pa makakaatang sir dito sa makakaatang sir kwan sir under investigation pa sir dito pa sir makakaatang sir dito sa bachit dito pa sir sa yan naman kwan.
4: Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Ngan abad to naging kabugusan han aton mga notisya yan na nga oras parang kadugangan niya mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisitala ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Wari gihapon niyo may download an FM radio app of Laser ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hanga YouTube. I-search la ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, yan i-click ang notification bell para mapinakabago nga update. Nanhangaran ng bugos nga puwarasan PRTV News Team. Ako, Hijay Barion, nga mo pa'y nga oras, hatun nga tanan.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: August 3, 2026, Lunes. Hindi pa man nakakalabas ang Bagyong Luis. May panibagong bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas ng PAR. Kaya extra ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
3: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
4: Patay sa political vlogger na si Mina Alicia, sumuko na. Mahigit 600 pamilya na apektuhan ng Bagyong Luis ayon sa NDRRMC. Isa pang bagyo, binabantayan sa labas ng PAR. House prosecutors, tinalakay ang discrepancies sa 125 million peso confidential funds sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Task force na binuo ng Department of Energy para pababain ang presyo ng kuryente, umarangkada na. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad bukas. At naantalang DC Open Final sa pagitan ni Pinoy Tennis Pride Alex Ayala at World No. 3 Jessica Pegula, ipagpapatuloy ngayong Martes.
2: Sumuko na sa Philippine National Police ang umano'y middleman sa pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala online bilang Mima Alicia. Ang mismong mastermind, hinahanap pa ng mga otoridad. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
5: A Friday, hawak na ng Philippine National Police ang isa pang sospek sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia matapos sumuko ang sinasabing middleman o taga-contact sa gunman na bumaril sa biktima. Sa inisyal na investigasyon, umaabot sa higit 200,000 piso ang bayad para patayin ang vlogger dahil umano sa milyon-milyon na utang nito.
6: Based doon sa investigation po namin at operational research, siya ang nagkumokontak ito kay Manulito, no? Kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact.
5: Tatlo na ang hawak ng PNP na suspect sa kaso, kabilang na dyan ang mismong bumaril kay Lipata at ang driver nito. Tinutugis pa hanggang sa ngayon ng pulisya ang tatlo pang suspect kasama ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa vlogger. Naisampa naman na ang kaso sa mga suspect, kaya itinuturing na rin ng PNP na case solve ang pagpatay sa political vlogger.
7: We're able to unmask and or name six culprits and or six personalities fully accounted from mastermind going to the gunman. And out of these five were named. The three were arrested and or in custody. And were able to establish the motive and were able to present it already to the proper court. That is in Caloocan Prosecution Office on inquest proceeding. So this case is a solved one.
5: Inalis na rin ng PNP ang posibilidad na may kinalaman rin sa pagpatay sa kanya ang political stand nito. Gayunpaman, patuloy pang iniimbestiga ng pagpaslang hangga't hindi pa umano nahuhuli ang mastermind. Nauna namang sinabi ng PNP na personal ang naging ugat sa pagbaril kay Lipata dahil sa 8 milyon na utang nito sa isa sa mga sospek. Matatandaan na madaling araw noong July 17 ang tambangan ng vlogger at ang kasintahan nito ng riding in tandem sa tapat mismo ng kanilang bahay sa Caloocan City. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Sakul sa CCTV ang pangahablot ng isang lalaki sa cellphone ng isang babae sa Talisay City, Cebu. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
1: Sa CCTV footage na ito nitong Sabado ng hapon, makikita ang isang lalaking sakay ng kulay puting motorsiklo. Bigla siyang tumigil na tila ba may hinihintay. Maya-maya pa, umikot siya at umalis. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay bumalik ulit. Nagkataon namang lumabas ang isang babaeng bitbit ang kanyang cellphone. Nang makatsyempo, biglang hinablot ang cellphone ng lalaking nakasakay sa motorsiklo sabay mabilis na tumakas. Nangyari ang insidente sa Barangay Poblasyon, Talisay City, Cebu. Sa ngayon, blanco pa ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng suspect. Nananawagan naman ang mga polis na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang anumang impormasyong makapagtuturo sa suspect. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Patay ang isang pastor sa pananambang sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
8: Pauwi na sa kanyang tahanan ang pastor na si Balvino Andaya ng Tambangan, ang minamaneho niyang sasakyan ng di pa nakikilalang armadong lalaki sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur hapon nitong Biyernes. Kinikilala ring tribal leader sa lugar ang 60 taong gulang na biktima. Base sa investigasyon, binabaybay ng biktima at dalawang kasama niya ang daan pauwi. Nang harangin sila sa highway ng mga armadong lalaki, saka pinagbabaril ang sasakyan. Bumangga pa ang sasakyan sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Agad nasawi si Andaya at sugatan naman ang isa sa kanyang kasama. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng bala ng kalibre 45 na ginamit ng mga suspect. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang motibo sa pagpaslang at kung sino ang mga nasa likod nito.
9: Continue sa atong pag-imbestigar dito sa Maong area o labi na dito sa iyang gigikanan para masubay kung kinsa gyud ang naisalaod sa maong panghitabo. Muna nga mong gisusi para ma-plaster gyud nato ang motibo sa maong panghitabo kay daghan tag ang gulo nga gi-considered, no? Dili lang isa.
8: Ayon pa sa pulisya, may tinitingnan silang tatlong persons of interest. Kung hindi mareresolba sa loob ng isang linggo ang kaso, bubuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group Andaya. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Natagpo ang patay sa Katbalogan, Samar, ang 2 taong gulang na batang babae na ilang araw nang nawawala. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
10: July 24, nang may ulat na nawawala ang 2 taong gulang na batang babae sa Katbalogan, Samar. Huling nakita ang bata na naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Matapos ang 9 na araw na paghahanap, nakita na ang bata kahapon ng hapon. Pero sa kasamaang palad, patay na siya nang matagpuan sa matalahib na bahagi ng bukid sa Barangay Lobo. Inimbisigan na ng mga pulis ang sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may foul play ba ito, lalo na't sa bukid na recover ang kanyang bangkay.
11: Madali pa makaka-ranger ay hindi pa siya makaka-ranger kung sir ay under investigation pa rin. Hindi pa siya makaka-ranger dito sa sabot sa ito pa siya sa FDM naman kung
10: ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Patay ang 2 magkaangka sa motorsiklo matapos mahagip ng nagkarambolang motor sa drag race kaninang madaling araw sa Davao Bukidnon Road, Catalunan Pequeño, Davao City. Kinilala ang mga nasawi na sina Lovely Kim Cadayona at Angel Isidro. Sa imbestigasyon ng pulis, nagsasagawa noon ng illegal drag race ang grupo ng 19 taong gulang na si Sher-Ann Valindez na kinabibilangan ng 4 na motorsiklo. Nang mapadaan ang motor sa mga biktima, nahagip sila ni Valindez. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang mga organizer sa illegal na racing para masampahan ng kaso. Bumaba ng 36% ang insidente ng focus crime sa bansa noong buwan ng Hulyo ayon sa Philippine National Police. Ang focus crimes ay mga mabibigat na krimen na kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carjacking. Sa ulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kumpara noong Hunyo, bumaba ng 36.12% ang focus crimes, katumbas sa mahigit 3,000 kaso. Nagtala ng pinakamalaking pagbaba ang rape na sinundan ng motor vehicle carjacking at motorcycle theft. Ayon kay Nartates, epekto ito ng pagtutulungan ng PNP at mga lokal na komunidad at partner agencies para masugpo ang krimen, mapatatag ang police visibility at public safety.
2: Sa Leyte, natagpuan ang isang bagong silang na sanggol na iniwan sa isang maliit na kubo doon. Nagbabalik si Jay Baryon.
10: Inaalam ngayon ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga magulang ng bagong silang na sanggol na inabandona sa isang maliit na kubo sa gilid ng kalsada sa Barangay Hugpa, Borawin, Leyte. Una rito, isang motorista ang nakapansin sa sanggol na nag-iisa sa kubo kaya't nilapitan niya ito. Agad niyang ipinagbigay alam ang insidente sa barangay at pulis. Dinala naman sa Rural Health Center ang sanggol para isailalim sa medical evaluation. Nabatid sa pagsusuri na hindi pa natatanggal ang umbilical cord ng sanggol.
12: Ang status ng bata ay nainali pa hospital, tapos nagkakandak pa kami in follow-up investigation relative to an possible identity and parents ito ha, mga nearby barangays, bangin man la makakuha kita kung may damang agpurtikan kay rani na barangay.
10: Posible namang maharap sa kasong abandonment of minor in relation to Article 7610 ang mga magulang ng bata. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kinumpirma ng palasyo na handa ang Office of the Solicitor General na ipaglaban ang naipasang aumento sa sahod sa NCR sa kabila niya ng pag-issue ng temporary restraining order ng Pasig RTC. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
13: Handa ang pamahalaan na ipaglaban ng dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region sa kabila ng pag-issue ng temporary restraining order ng Pasig RTC Branch 152 para pansamantalang isuspinde ang pagpapatupad ng aumento sa sahod. Iyan ang kinumpirma ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa press briefing, sinabi ni Castro na kasalukuyan nagbabalangkas na ng dokumento bilang pagtutol sa inisyong TRO ng Pasig RTC. Handa rin aniya ang Office of the Solicitor General na ipaglaban ang naunsyaming dagdag sahod.
14: Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol. Although of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa.
13: Ayon pa kay Castro na imbes sa korte ihain ang petisyon, ay idinaan sana ang paghahain nito sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
14: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa National sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila. At hindi sana sa korte.
13: Nang matanong ang Palace Press Officer kung agad na mai-implement ang dagdag sahod matapos ang August 13.
14: Hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte pati po ang Office of the Solicitor General.
13: Samantala, siniguro naman ng palasyo na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa sweldo. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nasa humigit kumulang 6,400 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Luis, partikular sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 7 lugar sa Zamboanga Peninsula at Barm ang lubog pa rin sa baha. Suspendido naman ang sea travel sa 9 na daungan sa buong rehiyon ng Calabarzon at Bicol kung saan nasa mahigit 400 pasahero ang stranded. Patuloy pang inaalam ng NDRRMC ang bilang ng evacuees at lawak ng pinsala sa mga ari-arian na.
2: Posibleng mag-landfall ang Bagyong Luis sa Cagayan, Isabela mamayang gabi o bukas ng madaling araw ayon sa PAGASA. Bukod riyan, isang bagyo pa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon. Kumuha pa tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Justin Ignacio. Justin?
15: Ninya, mas bumilis pa ang pag-usad ng Bagyong Luis kung saan hindi inaalis ng PAGASA ang posibilidad na mag-landfall ang bagyo ngayong hapon o mamayang gabi sa pagitan ng Cagayan at Isabela. Sa huling update ng PAGASA, alas 5 nitong hapon, huling namataan ang bagyo sa baybayin ng Maconacon, Isabela, taglayang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour na may pagbugsong 60 kilometers per hour. Sa pulong balitaan kanina, inihayag ni PAGASA Deputy Administration for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte, ang bilang ng mga bagyong dumaan na sa bansa matapos ang kalahating taon.
16: Nagpalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin number 9. Ito po ay sa kadahilanan nga po na meron tayong sama ng panahon. Ito po ay si Tropical Depression Luis, ang ating panglabing dalawang bagyo sa taong ito at una para sa buwan ng Agosto.
15: Nakataas naman ngayon sa wind signal number 1 ang central at eastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portions ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at northern portion ng Aurora. Ayon sa PAGASA, inaasahan namang mahihina ang Bagyong Luis pagsapit ng Miyerkules, August 5, at magiging low pressure area na lamang ito. Samantala, isa pang bagyo ang binabantayan ngayon ng PAGASA sa labas ng bansa na may international name na Typhoon Dolphin. Ayon sa ahensya, maaari itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, ngunit mababaan lang ang tsansa na mag-landfall ito sa bansa. Ayon pa sa PAGASA, wala naman din itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero posible nitong mapalakas ang habagat kapag nalusaw na ang Bagyong Luis. Ninya, dito naman sa Metro Manila, ayon sa PAGASA, inaasahan ang malalakas na pag-ulan ngayong araw hanggang bukas ng hapon dahil nga yan sa Bagyong Luis. Pagsapit naman ng bukas ng hapon onwards, mararanasan pa rin ang mga pag-ulan dahil na lamang sa habagat. Pinatayuhan naman ng publiko na mag-ingat at laging maging updated sa PAGASA kaugnay sa lagay ng panahon. Balik sa iyo, Ninya.
2: Maraming salamat, Justin Ignacio.
3: Apat sa bawat 10 Pilipino naniniwalang bribery ang pinakamabigat na kaso sa impeachment complaint laban kay VP Sara ayon sa survey.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
17: Sa serbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po, nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno.
18: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
19: ACS! Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May body.

0: Parliamentary seats. Ang kanilang task lamang ay i-verify kung saan napunta yung 125 million pesos na inilabas nga ng OVP. Nina?
1: Okay, last question, Angela. You said marami silang nakitang butas, no, yung COA or discrepancy doon sa mga transaksyon. Ano? Siguro kung susumatotalin mo yan, ano yung pinakamalaking discrepancy na na-reveal kanina, Angela?
0: Ninya, siguro, no, kung susumahin na yung lahat ng discrepancy, isa sa pinaka, kumbaga, kataas-taas talaga ng kilay ay yung kawalan ng official receipts at kumbaga invoices ng mga pinurchase, no, na mga kagamitan, dahil bukod doon sa mga binayaran na informant or binigyan ng reward, meron ding mga tables and chairs, computers at desktops na mga binili ng Office of the Vice President, pero walang patunay kung ito ba ay para doon sa confidential operation or kung anong gamit nito. And at the same time, wala yung official na resibo at tanging acknowledgement receipts lamang. Kung inyong nakita kanina, no, yung acknowledgement receipts, ito ay mga pangalan lamang at date. Wala yung, kumbaga, yung tabulation ng mga presyo mismo ng mga items at yung mga ibinayad mismo doon nga sa mga tumulong doon sa confidential operations ng OVP. Ninya?
1: Last na talaga. Kailan yung cross-examination ng defense kay Wamil? O tapos na ba siya? May iba ng witness na ipapatawag bukas?
0: Ninya, magpapatuloy yung pagtayo ni Wamil bukas, no, dahil hindi natin, kanina kasi yung 845 receipts ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan, ito ay para lamang doon sa isang testigo, no, hindi natin sigurado dahil kung titingnan natin yung buong detalye o yung mga dokumento kanina, ito ay patunay pa lamang doon sa isa sa apat na 125 million na inilabas ng Office of the Vice President. Kumbaga isang quarter pa lamang ito, hindi pa ito yung kabuuan noong sinasabing 125 para sa OVP, at hiwalay pa yung DepEd na kasunod naman na ilalabas, no, at pagdating doon sa pagtayo ni Wamil, marahil bukas at sana matapos na siya bukas, makaraan na siya doon sa cross-examination ng depensa at pati na rin sa redirect and recross. Pero pagkatapos niya, may susunod ulit na state auditor mula sa COA na si May Campo, no, Maylene Ocampo, na bukas or sa mga susunod na araw din tatayo sa witness stand. Ninya?
1: Maraming salamat, Angela Babad.
2: At yun nga, partner, no, doon sa report nga ni Angela, ang nakita namin yung mga lumutang pa ng mga ibang names, no,
1: yung si ayun ko lang narinig
2: yung Andy Lim.
1: Tsaka kala ko patatim, eh. Hindi, patiting.
2: Baka nagugutom ka lang kaya pating. Patatim ang rinig mo, pero patiting nga daw. Oo, magkatunog kasi. Oo, tsaka yung nga, yung
1: binuwa. Patiting, hindi ko na.
2: Oo, yung mga mag-isip, eh, no, yung Andy Lim, pero yun nga. Pero bukod dun nga, marami nga yung mga resibo na hindi nga na-show. Ang,
1: tsaka invoice lang.
2: Oo.
1: Wala, kumbaga, wala official receipts.
2: Oo, di ba?
1: Hindi ba dapat required yung kahit saan naman, di ba?
2: Pero partner, no.
1: Kahit maliliit na business.
2: Oo, tsaka kung sa atin nga lang, eh. Dito, ano, kailangan, oh, kailangan may OR ka pa magre-reimburse ka, kailangan all accounted for yan. Hindi pwedeng wala doon. Hindi nga pwedeng sulat mo lang, eh. Kailangan resibo talaga ang ipapakita mo.
1: Kailangan i-explain nila yan or ilabas yung official receipt. Tsaka naka-itemize saan ginamit, di ba?
2: Kaya nga.
1: Kung ano yun. So yun pa, saan ginamit yun?
2: Oo, bukas makikita natin kung anong kahinat nga na ipagpapatuloy nga na itong impeachment trial. Samantala, apat sa bawat 10 Pilipino o 43% ang nagsabing bribery ang pinakamabigat na kasong nakasaad sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinundan ito ng maling paggamit ng confidential funds sa 28%, 10% ang nagsabing hindi maipaliwanag na yaman, at 8% naman ang nagsabing hindi nila alam ang pinakamabigat na alegasyon. Sinabi ng OCTA na mas binibigyang bigat ng mga Pilipino ang ilang impeachment charges kaysa sa iba. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11, 2026 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews.
1: Iginiit ng House Prosecutors na lumilitaw sa testimonya ng COA Auditor ang mga umano'y discrepancy sa paggamit ng 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
0: Ninya, mahalagang yugto nga raw sa impeachment trial ayon sa House Prosecution itong testimonya ni COA State Auditor Roderick Wamil na siyang

0: susuri sa paggamit nga ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Private Prosecutor Attorney Jay Tolosa, layunin ng prosecution na ipakita ang mga nakita umanong discrepancy sa liquidation ng 125 million pesos confidential funds para sa huling quarter ng 2022. Sinabi ni Tolosa na batay sa mga dokumentong isinumite mismo ng OVP, lumilitaw na ang pondo ay nagamit sa loob lamang ng huling 11 araw ng December 2022, dahilan para maglabas noon ang COA ng audit observation memorandum at humingi ng revised accomplishment report mula sa OVP.
1: Kasi nga, kailangan tuntunin yan at ang merong responsibilidad na ipaliwanag kung paano ginamit yung pera na yan at pakita na ginamit yan dun sa tamang purposes. No?
0: Dagdag ng prosecution, mahalaga rin ang mga certification na pirmado mismo ni VP Sara dahil siya ang certifying officer sa liquidation ng confidential funds. Ayon naman kay House Trial Spokesperson Rene Co, mahalagang busisiin ang lahat ng audit findings para matiyak kung tama ba ang paggasta ng pondo ng bayan at kung ano ang epekto nito sa pananatili ng Vice Presidente sa puesto.
2: Pero ang gusto naman natin, magtuloy-tuloy yung proseso para po matatakan na natin ano po ba yung katotohanan.
0: Sa pagsalang ni Wamil kanina sa witness stand, hindi idinetalye ang anumang confidential activity na pinaggamitan ng confidential funds. Lumalabas na maraming irregularities ang naging paggamit sa confidential funds base sa pagsisiyasat ng Commission on Audit.
3: Kung titingnan natin yung pag-incash nito na unusual, na madali ang in-incash, madali ang talagang ginastos din ito.
0: Ilan sa mga naipakita sa direct examination ng witness ang acknowledgement receipts kung saan nakapirma sina Mary Grace Piatos, Nova Santos, Renan Piatos at iba pa na kaugnay pa rin sa 612.5 million pesos confidential funds ng BICE.
4: Ang pinakikita pa lang muna dito yung findings ng COA. Kung paano niya sinabi kung bakit siya nag-recommenda ng audit observation memo. Dito, lumalabas, meron pa nga doon kay Mary Grace Piatos, hindi malaman yung purchase of reward, may nakalagay medicine. So, hindi malaman kung ang pinambayad ay medicine.
0: Sinabi rin ng prosecution na bagamat hindi nila maaaring pilitin si VP Sara na dumalo sa impeachment trial, nananatili ang panawagan nilang personal siyang humarap para sagutin ang mga aligasyon. Ninya, 31 trial dates yung inilaan para nga dito sa confidential funds, and out of 4 na mga articles of impeachment, ito yung article na may pinakamahabang araw na pinaglaanan ng trial dates para nga matalakay. Kaya aminado nga yung prosecution kanina as per Congressman Shua na maaring magbawas sila ng mga testigo gaya ng ginawa nila noong nakaraang article para nga mapaikse itong ang pagtalakay dito sa confidential funds. At kung pareho rin naman daw yung kanilang makikitang resulta sa pagbabawas nila ng testigo doon sa mga makikilala natin sa mga susunod na araw, mukhang araw na ganun pa rin ang kanilang gawin. Kaya nga pagdating doon sa kapalaran nga kung makikilala ba natin si Mary Grace Piatos, wala pang katiyakan kung mangyayari nga ito. At target nga raw nila na tapusin itong pagtalakay sa confidential funds ngayong buwan din ng Agosto. Ninya?
5: Maraming salamat, Marie Ocampo. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng umano'y 10 billion pesos plunder at graft complaints na may kinalaman sa hindi umano pagtupad ng kumpanya ni Leviste sa mga obligasyon nito sa ilalim ng franchise para sa solar power. Kaugnay niyan, makakausap natin si former Buhay Party List Representative at dating Manila Mayor, Lito Atienza. Magandang gabi po, Kong and former Mayor Atienza. Welcome sa Arangkada Balita.
6: Opo, magandang gabi sa inyo lahat.
5: Okay, Mayor Atienza. So, isa po kayo sa mga tumutol no dito sa solar para sa bayan na proyekto ni Leandro Leviste. Ano po sa tingin niyo ang pangunahing dahilan kung bakit kayo tumutol? Ano po ba yung mga red flags na nakita ninyo?
6: Una, ang nakita ko po sa kanilang proposal, yung original, ang kanilang capitalization ay 1 million pesos. Kaya sabi ko rin sa Batang Lebis, paano mo ma-socialize ang buong Pilipinas kung ang puhunan mo ay 1 million lang? Kaya right from the beginning, naka-red flag sa akin yan. Sabi ko, malinaw na scam ito. Gagamit ito ng puwersa para makapuruhan yung prangkisa. Pero hindi niya gagawin yung kanyang commitment sapagkat hindi niya magagawa eh. Yan ang aking sa pantaha. Yan naman ang napatunayan. Talagang ginawa niya. Hindi naman siya nag-solarize. Pero yung kanyang trangkisa na aprobahan. Subalit, dahil alam kong duda ako sa kanyang kakayahan, pagkawad dinago niya ang kanyang papel, sabi niya 1 billion ang kanyang puhunan, kulang pa rin yun. Dahil nagtatanong ako sa mga miyembro ng industriya ng solar power, yung mga provider na, mga negosyante na, sabi nila, malinaw na scam yan. Kaya tama yung ginagawa mo, Congressman. In fact, they were very happy with that, what I was doing. So tinuloy ko yung aking fiscalization on the floor of Congress. Dumating kami sa puntong pagbubutuan na pinasok ko na lang yung provision dahil nga sa suspensya ko na ito ibibenta lang. Sabi ko, pagka ito ibinenta, mawawala ng visa, automatically yung prangkisa na binigay natin. Inaprobahan naman ng Kongreso. Kaya Section 18 of the franchise is very clear. Pag binenta yung prangkisa, wala ng visa yon automatically. Paano yung mga nagsibili? May problema nila yun. Problema ng may-ari ng solar para sa Pilipinas at problema ng bumili. Eh, nabasa naman niya yung batas. Malinaw naman yung provision. Kung kayo nagbakasakali, eh, talo kayo. Kaya lahat ng bumili, after the approval of the franchise, whether foreign, I understand meron mga ibang foreigners, bumili rin. Eh, lugi sila sapagkat wala ng visa yung pangisang yun. As far as Congress, as far as the law is concerned.
5: Okay. So, at meron po kayong nabanggit na personal na tama po ba nag-lobby sa inyo si Senator Loren Legarda? Maari niyo po bang i-detalye ito? At yung may balita na nag-coffee kayo at merong 10 million na ino-offer daw sa inyo para aprubahan ang solar project ng kanyang anak?
6: Ako ang sasabihin ko yung sinangyari. Ha? Walang dagdag, walang kabawasan. Inanyayaan ako na isang common friend namin, si dating gobernadora ng Antique, na si Sally Perez, pagkapiraw kami ni Senadora. Eh dahil kaibigan ko si Sally, kaibigan ko din naman si Senadora Leviste, Legarda. Eh pumayag ako, kami nagkape sa Manila Polo Club, hindi ako miyembro doon, pero siya ang miyembro doon. At siya naganyaya sa akin. In the course of our having coffee, sabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Matalino yan, genius yan. Sabi ko, eh, gusto kong tumulong. Makakatulong ako. Pero hindi ko pwede talaga dahil yung kanyang application, 1 million pesos ang kanyang puhunan, ay hindi po mangyayari yan. I will really object to it. Sabi niya, hindi, nabago na namin. 1 billion na ngayon. Hindi pa rin kasa yun. Sabi ko, I've talked to the solar power businessmen and they laughed at it. Pag inaprobahan nyo yan, kayo mga may kasalanan. Ako naman ang inaasikaso ko lang yung kapakanan ng ating bayan that I will never agree na malulugi ang Pilipinas, malulugi ang Pilipino. Kaya patuloy ako nag-fiscalize. Noong sinabi niyang sinabi ni Senador sa akin, Lito, Mayor, chairwoman ako ng APROC Committee sa Senado. I have control of funds in the Senate. I can help you with any of your projects. If you want, today, I can order the release of 10 million. Dahil doon ako na-insulto, sabi ko. Eh kung yan ang pag-uusapan natin, I have better things to do, Madam Senator. Tumayo ako. Nagambala yung nag-areglo ng meeting namin, si Governor Perez. Sabi niya, sinabi ko na sa'yo, Loren, kung gagawin yan, kung haalukin si Congressman Atienza dahil galit siya sa corruption. Eh yun, yun lang. Walang dagdag, walang kulang. Yun ang nabagitan sa amin. Opa. And I continued to fiscalize until I succeeded. Napun ako na aproba ng Congress.
5: Opo. So,
6: naisingit ko yung provision. Pag ito ebidenta, automatically wala nang visa itong plakisan ito. Pumayag naman yung mga nag-sponsor, primarily si Congressman Arthur Yap, siya ang main sponsor ng measure.
5: Mm-hmm.
6: Pumayag. Kaya napasok yung provision na yun. So now, ano status? Wala nang visa yung plakisan yan dahil binenta nila eh.
5: Opo.
6: Sabi, galing ito sa bibig ni Congressman Levinsky. Inal daw ang ginamit ng kampanya niya. Yung yaman ng kanya foundation, 60 billion daw ang ginastos niya. E saan niya kinuha yung pera ngayon?
5: Mm-hmm.
6: Eh, bahala na ang batas mag-usga niyan. Bahala na ang ombudsman, umusig. Ako naman, ay sinasabi ko lamang yung aking bahagi doon sa mga nangyaring yun. But from the beginning, I doubted.
5: Apa. All right, Mayor.
6: Capacity.
5: Yes, okay, all right. Mayor, panghuling talong na lang po. Bakit ngayon nyo lang naisipan or napag-desisyon ng ilabas ng buo itong bribery allegation na ito at maging key witness sa ombudsman?
6: Nailabas ko na yan noong paulit-ulit na nga yan sa Facebook ko eh.
5: Okay.
6: Pero wala namang gumagalaw.
5: Walang kumapansin.
6: Hindi naman ako taga-usig eh. Ako naman ay isang karaniwan lingkod bayan. Pero pinag-iingatan ko ang aking pangalan. All these 50 years that I've been in government, 50 years, lahat ng posisyon, halos, ay naibigay na sa akin ng kapalaran ng Panginoon Diyos. Ako ay naging mayor, record-breaking, three-termer, vice mayor.
5: Okay.
6: Ako ay naging member of parliament, naging congressman for 9 years, naging Secretary of Environment and Natural Resources, naging General Manager ng Housing. Marami po akong hinawakan, pero pinag-ingatan ko po talaga.
5: Opa.
6: Naibigay sa bayan, sa tao, ang karapat-dapat.
5: Opa. Alright. Ako, maraming salamat po, former Buhay Party List Representative and former Manila Mayor Lito Atienza.
6: Maraming salamat din at binabati ko si Ombudsman Remulla sapagkat gumalaw siya. Tungkulin niya yun eh.
5: Apa. Thank
6: yan ang hinihintay ko. Sabi ko, mukha namang meron ding mahuhusay sa gobyerno. Sapagkat on his own, hindi ako nag-file ng complaint ha, kay Leviste. Kaya huwag niya akong tignan. Si Ombudsman on its own ang umuusig sa kanila. Pero sasabihin ko totoo, kung tatanungin ako ng investigadon.
5: Opo. All right. Maraming salamat, Mayor Atienza.
6: Maraming.
7: Naglabas ang sabi ng NBI kina Batangas First District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jacinto Jing Paras. Kaugnay ito ng investigasyon ng umano'y planong paninira na lumitaw sa isang human trafficking operation. Ayon kay NBI Director Melvin Matipag, wala pang natutukoy na paglabag na ginawa sina Leviste at Paras at bahagi lamang ito ng due process ang pagpapatawag sa kanila upang makapagpaliwanag. Sinabi rin ni Matibag na si Executive Secretary Ralph Rectro ang sentro ng mga aligasyong iniimbestigahan at binubuo pa ng NBI ang timeline ng mga pangyayari. Iginit naman ni Leviste na gawa-gawa lamang ang mga paratang laban sa kanya at tinawag itong gawang rekto. Nag-ugat ang investigasyon sa isang entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Maynila kung saan naaresto ang isang umano'y talent manager na sangkot sa human trafficking.
5: Marami pang maiinit na balita. sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
8: Kwentong kanto.
9: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
8: Labagan ng komentaryo.
10: Bakit ikaw ang gustong banatan?
9: Baka ba?
8: Real talk. Wala kang ligtas.
11: Anong klase ka partner ng po?
8: Sa 4 alas.
10: CRTV na kami.
8: Kasama si ng Dr. Guido David.
12: Anong ibig sabihin?
8: Michael Fatin.
13: Seryoso usapan po ito, guys. Oh.
8: Alan Herman.
14: Ladong maingay.
8: At Ronald Liamas.
15: Magkakamon ng debate.
8: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.

0: walang galang na po.
1: Magbabalik po sila
0: para bumanat with you, respect.
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Heydarian.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
4: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
2: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
0: No? At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
6: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
7: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
0: With you, respect. Tuwing Linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Prime Media. At sa bayang papapakinggan. Sa DZMM Radio Patrol sa Eastern. At FM Radio Originals. Gising!
8: Ang inyong Mr. Gising in the morning.
9: With pleasure.
10: Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30 Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Radio.
11: Sa dami ng nangyayari sa
12: denied sa Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin bilang akusado si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa graft case ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
13: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng Office of the Ombudsman para alisin bilang akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft laban kay Senador Jinggoy Estrada. Sa 12 pahinang resolusyon noong August 3, sinabi ng Anti-Graft Court na walang sapat na batayan ang hiling ng Ombudsman. Ayon sa Sandigan Bayan, nakabatay ang kasong isinampa sa alegasyong nagsabuatan sina Estrada at Bonoan sa umano'y pagtanggap ng kickback mula sa mga flood control project. Pero kung aalisin si Bonoan bilang akusado, magbabago umano ang teorya ng kaso mula sa pananagutang nakabatay sa conspiracy tungo sa pagpapanugot lamang kay Estrada. Ipinaalala rin ng Sandigan Bayan na sa ilalim ng rules of court, hindi maaaring payagan ang pagbabago sa information matapos makapag-file ng plea ang akusado kung makapipinsala ito sa kanyang karapatan. Gayunman, nilinaw ng korte na ang pagtanggi sa motion ay hindi nangangahulugang hindi na maaaring maging state witness si Bonoan. Ayon sa resolusyon, maaari pa rin hilingin ng prosecution ang discharge ni Bonoan bilang state witness sa tamang yugto ng trial. Noong Mayo, sinampahan ng Office of the Ombudsman sina Estrada, Bonoan at ilang opisyal ng DPWH-NCR ng mga kasong plunder at graft dahil sa umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Ayon sa Ombudsman, umabot sa mahigit 573 million pesos ang umano'y illegal na payout na naihatid kay Estrada. Bago ang arraignment ni Bonoan noong Hulyo 1, hiniling ng Ombudsman na alisin siya bilang akusado para makuha ang kanyang kooperasyon at testimony laban sa iba pang mga nasasakdal. Ngunit tumutol dito ang kampo ni Estrada, dahilan para dinggin ng Sandigan Bayan ang magkabilang panig bago ilabas ang naging resolusyon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Pag-usapan natin ang balitang iyan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, at welcome back po sa Arangkada Balita.
15: Magandang gabi sa iyo, Jack, at Ninya, at salamat po sa inyong muling paanyaya ngayong gabi.
14: Yes, Attorney, maiksing interview lang naman po, pero natatandaan ko nung huling dating panayam ko sa inyo, isa kayo sa mga nag-question na balak ngang gawing state witness itong si former Secretary Manuel Bonoan. Ito, lumabas na ngayong balita na tinanggihin ito ng Sandigan Bayan. Nagulat po ba kayo?
15: Hindi na ako nagugulat, lalo't higit. Yun ang kanilang pamamaraan para gamitin siyang state witness ay maling pamamaraan. Mm. Ang ginamit nila ay yung shortcut na tinatawag o maikling daan sa pamamagitan ng Rule 110 o yung pag-amyenda ng sakdal sa pamamagitan ng pagtanggal kay dating Kalihim Bonoan bilang akusado. Mm-hmm. Ang nararapat ho kasi, ang tingin ko ho, kaya ginamit nila itong Rule 110 dahil mas madali ho ito eh. Mm-hmm. Mas malawig ho yung binibigay ng Rule 110 mm-hmm. sa prosecution upang magtanggal ng akusado. Mm-hmm. Mas mahirap po yung tamang daan na Rule 119 ng Rules of Court o yung discharge o pagtanggal ng akusado bilang state witness. Mm-hmm. Bakit po ito nabanggit? Yun ang sa Rule 119 na tamang pamamaraan mm-hmm. ay lubhang mahigpit po yung pamantayan. Mm-hmm. Unang-una, dapat ay may ganap na pangangailangan sa kanyang testimonya.
14: Opo.
15: Pangalawa, dapat ay wala kawalan ng ebidensya mm-hmm. Kundi itong minumungkahi nilang testimonya. Pangatlo, na ito ay kayang mapatunayan o makorroborate mm-hmm. sa mga material na puntos at dapat hindi siya ang pinaka may sala. Mm-hmm. Paano ko nasabi na mahirapan sila dito na deny na ho yung kanilang madaling pamamaraan, Rule 110, eh yung Rule 119 mas mahirap. Mm-hmm. Unang-una, yung corroboration. Sino magko-corroborate sa kanya? Mm-hmm. Kung meron talagang testigo, hindi na kinakailangan si Bunuan. Dapat yung ibang testigo, and then may paano may magko-corroborate? Eh, meron nang kawalan ng ebidensya laban kay dating speaker eh.
14: Mm-hmm.
15: Pangalawa, at mas mahalaga, hindi ho siya ang tila pinakawalang sala. Siya ang pinakamay sala na lumalabas eh.
14: Opo.
15: Sapagkat siya yung arkitekto ng budget ng public works. Mm-hmm. Siya nasa puno, siya ang nasa gitna. Siya yung namahala ng pondo at siya rin yung nagpalabas ng pera. So siya yung pinakamaysala. Ngayon, with the denial ng kanilang pag-amyenda, mas hindi ho siya uubra under Rule 119.
14: Opo. Ayan, kumbaga, follow-up na tanong at huling tanong lang po si attorney. Paano ito makaka-apekto ngayon kung matatandaan na natin na plano rin siyang gawing state witness laban kay later Representative Martin Romualdez? So hindi na rin ito matutuloy.
15: Eh, mahihirapan ho lalo, lubos na walang katuturan itong gagawin sa kanya, yung minumungkahi mm-hmm. ng ombudsman. Sapagkat kung inyong gugunitain, laban kay Senator Jinggoy, may mga inilahad na silang ebidensya mulat sa pool. May mga nagturo na ibang testigo. Mm-hmm. Samantalang dito ho kay dating Speaker Martin, kaya sila nila minumungkahi ngayon na gamiting state witness si dating kalihim na Bunuan dahil nga sa kawalan ng ebidensya mula nung unat sa pool.
14: Mm-hmm.
15: Kaya sila nagkukumahog ngayon. Kaya desperado, gagamitin nilang testigo yung pinaka may sala. Mm-hmm. So, gaya nabanggit ko, wala ho kahit na ano pa akong nakikitang ebidensya kundi itong minumungkahi nila ngayon na testimonya, na minumungkahing testimonya ni dating Sekretaryo Bunuan.
14: Okay, nako attorney, actually marami pa sana akong itatanong sa iyo, pero sige, baka sana available pa kayo sa mga susunod na araw. Again, maraming salamat attorney Bukoy, magandang gabi po at mag-ingat po kayo.
15: Maraming salamat din sa inyo at magandang gabi.
9: Matapos ang halos isang dekada ay balik sinimalaya ang aktor na si Luis Alandi para sa Kakasayawan. Ang latest chika at update kay Luis Alandi sa Dry Hot Exclusives now na!
16: Taong 2016, huling gumawa at bumida sa Cinemalaya movie na Kusina with Julian Santos si Luis Alandi. Agad natin inalam kung ano ang nakapagpa-oo para tanggapin ang proyektong Kakasayawan after 10 years.
17: Yung isang nakapagpasabi sa akin ng yes, nung binigay sa akin yung buong script, tapos pagkabasa ko, nakita ko kung gaano kalalim yung story.
16: Matagal na ring artista si Luis. Ano naman ang say niya na pabata na ng pabata ang mga filmmakers sa industriya ngayon na nakakatrabaho niya at tunay naman talagang mahuhusay ang mga ito.
17: Nakakatuwa kasi mas in-depth, mas malalim minsan yung mga shots sa mga kwento na gusto nilang sabihin. At hindi sila yung parang nagmamadali. Alam nila kung paano pagandahin ang isang eksena at ini-explain nila na maayos.
16: Sa pagpili naman ng mga roles at projects na tatanggapin, ano ang mga requirements niya bilang aktor?
17: Mostly requirements ko lang bago minsan na tanggapin ng isang project. Gusto ko muna talaga mabasa yung buong
18: The story.
19: Para, oh, yung story, yung... Talaga may gusto ko nagbabasa ng script, mapapelikula man o teleserye. Inibitahan ko po kayo mga kapamilya, mga kaarangkada na suportahan nyo ang Sinimalaya 2026 at ang pelikula namin Kakasayawan.
9: At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives.
14: Sinuspindi ang Mubadala DC Open Women's Final sa pagitan ni Filipino ace, tennis ace Alex Ayala at top seed Jessica Pegula dahil sa thunderstorms. Unang nagwagi si world number 3 Pegula sa opening set sa score na 6-4. Nakahabol naman si Ayala sa second set sa score na 1-2. Ngunit napilitan ang mga opisyal na suspindihin ang laro nang magsimulang bumuhos ang ulan. Nagdesisyon ang komite na tuluyang suspindihin ang finals matapos ang 5:30 oras. Magpapatuloy ang kaabang-abang na laro mamayang hating gabi, Manila time. Ito ang magiging kauna-unahang WTA Tour level singles title ni Ayala sakaling magwagi siya laban kay Pegula.
12: Uy, good luck kay Alex Ayala. Nabitin tayo dun eh.
14: Oo nga, magpupuyat tayo.
12: Oo nga eh. Okay. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus.
14: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
12: Arangkada Balita.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Ibinigay nila ang kanilang motorsiklo na nagkakahalaga ng halos 200,000 pesos at mga cellphone. Makikita sa CCTV ang pagtakas ng mga suspek, tangay na ang ninakaw ng motorsiklo. Sa pagmamadali, hindi na sila nakapag-helmet.
7: Nakita ng mga suspek, yung omot, mag-jowa, yung dalawa, yung bumaba, ayun nga po.
8: Tinarget
7: po yung dalawang mag-jowa. Makonsensya kayo sa magjowa na yan. Kawawa naman po. Pinaghirapan po nila yan.
6: Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang mga suspect na namataan sa CCTV na tumakas pakainta Rizal. Pinaigting na rin ng otoridad ang seguridad sa lugar. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Natangayan naman ng cellphone ang isang babae ng kanyang kamit-up na nakilala niya sa online dating app. Na-aresto naman nila Police District ang suspect at napagalaman na mahigit 20 na ang nabiktima nito. Exclusive ng Paw Patrol, Jeff Caparas.
10: Tinangkang habuli ni alias Fifi ang kamitap niyang tumangay ng kanyang cellphone sa Legarda Street sa Maynila madaling araw noong May 31. Kwento ni Fifi, nakilala niya sa dating app ang lalaki at makalipas ang 2 araw, nagkasundo silang magkita at magkape. Alas 2 ng madaling araw, sinundo umanusan ng nakamotorsiklong suspect at nagpunta sa isang coffee shop sa Maynila. Habang nasa biyahe, nakisuyo umano ang lalaki na buksan ng biktima ang online map sa kanyang cellphone para makita sa mapa ang pupuntahang lugar.
11: Mabilis na pong nakuha yung loob ko kasi parang mabait naman siya, maayos siyang kausap. Sinabi niya hindi niya alam papunta dun sa coffee shop. And then intentionally niya na, parang sinabi niya na pa Waze or pa Google Maps.
10: Inilagay umano ng suspect ang ipinahiram niyang cellphone sa phone holder ng motorsiklo.
11: While on our way, intentionally niyang nilalock yung phone. Then yun po, parang ng mga 2 beses or 3 beses kong ininput yung passcode ko dun sa, opo, nilalock niya eh. Tapos yun, parang dun ko na-realize na parang kinakabisado niya na, tapos sabi niya po, magpapagas lang siya. Then doon, nung nagpagas kami, syempre, instinct po is bumaba yung angkas, and then yung motor. Pero siya, hindi po siya bumaba. And then, yun po. Pagkababa ko, humarurot na siya.
10: Natangay ng suspect ang bago niyang cellphone na nagkakahalaga ng 89,000 pesos. Agad niyang inalerto ang kanyang mga banko at online wallets dahil alam na ng suspect ang passcode ng cellphone. Ibinahagi ni Fifi ang naranasan niya sa social media at nagbabala sa publiko.
11: Para sa ating mga mahilig makipagkita sa strangers na namimit sa dating app, this one is for us.
10: May ilang nagpaabot ng mensahe sa kanya na nabiktima ng kaparehong modus at ng iisang tao. Base sa mga biktimang nakausap ni Fifi online, 2022 pa umano, ginagawa ng suspect ang modus.
11: Almost 23 na kami ngayon sa GC ng mga victims niya. And yun, yung iba habal-habal, yung iba acts of lasciviousness. Then yung iba naman is mostly dating app po.
10: Nitong July 31 may nagmensahe kay Fifi na may nakakita sa suspect sa Makati. Kaya agad siyang nag-report sa pulisya. Sa pagberipika ng Barbosa Police ng Manila Police District, nakitang may warrant of arrest laban sa suspect dahil sa kasong acts of lasciviousness sa Imus, Cavite. Kaya agad siyang inaresto ng mga polis.
12: Pumunta po tayo doon sa nasabing building na kung saan yung call center na kanyang pinagtatrabahuan. At pagdating po natin doon ay positive na in-identify na doon nagtatrabaho yung ating suspect. So nantay natin ang paglabas at in-implement natin yung kanyang warrant of arrest.
10: Lumabas din kalauna na may isa pang warrant ang suspect sa kasong theft sa Makati. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa panibagong kaso ng theft. Nanawagan ng MPD sa iba pang nabiktima ng suspect na makipag-ugnayan sa kanila at magsampa ng reklamo. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
13: Arestado ang 4 na dayuhang suspect sa pagpatay sa isang Chinese sa loob ng isang SUV sa Silang, Cavite. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu.
1: Maghahating gabi nung Miyerkules nang matagpo ang nakasubsubang isang Chinese sa gilid ng SUV sa Puruk 7, Ilayang Pulo, Barangay Iba sa Silang, Cavite. Duguan ang biktima na agad itinakbo sa ospital pero binawian din ng buhay. May 18 saksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakilala siya sa alias na Boss at tinatiyang nasa 40 taong gulang. Sa pag-review sa CCTV, makikita ang ilang lalaki na naglalakad matapos umanong mangyari ang krimen. Hindi na nahagip ng CCTV pero sumakay umano ang mga ito sa tricycle bago lumipat sa isang kotse. Makalipas ang ilang oras, isang tawag ang natanggap ng mga pulis mula sa isang naghahanap ng nawawalang SUV na nirentahan ng isang Malaysian sa Maynila. Na-trace kasi ang GPS ng sasakyan sa Silang. Dito natuklasan na ang SUV ay ang sinakyan ng biktima. Ang Malaysia naman, una pa lang nahuli ng Bureau of Immigration.
5: Ngayon ay nahuli na nung tag-immigration a day before the crime was happened. So nangyari nun, inutusan lang siya talaga na ayun ang papel niya, magrenta. Inutusan siya, binigyan siya ng pera, tapos pagkarenta, kinuha na sa kanya yung sasakyan.
1: Pero mga totoong gumamit umano ng SUV ay ang 5 Chinese at isa pang Malaysian na bumiyahe mula Pasay papuntang Tagaytay para ibenta ang sasakyan sa kontak ng biktima. Pero wala umanong nangyaring bentahan. Kaya ito ang posibleng pinagmulan ng away nila habang pauwi sa Metro Manila.
5: Ang unang-unang dahilan, di umano, ay nagpapatok daw si biktima ng baril. Which is nag-corroborate naman doon sa crime scene processing ng Soko na nakakuha ng isang slug tsaka basyo. Tapos noon na pinagtulong-tulungan na siya, pinagsasak siya ng mga kasama niya.
1: Sa follow-up operation, naaresto sa isang hotel sa Pasay City ang mga suspect na 3 Chinese at isang Malaysian. Isa pang Chinese ang tinutugis. Naniniwala ang mga otoridad na bahagi ang mga suspect ng isang malaking grupo.
5: Based dun sa mga nakita namin na sa cellphone nila, yung at-large na suspect ay gun running ang lakad. While yung isa naman na si Biga, yung pinakamaraming tao doon, is drugs naman ang lakad niya.
1: Na-recover din ang patalim na ginamit sa krimen. Kinasuha na ng homicide ang mga suspect. Dennis Datu, ABS-CBN News.
13: Patay ang 80-anyos na lalaking pinagbabaril sa loob ng kanyang sasakyan sa Baliwag, Bulacan. Mismong bayaw ng biktima ang itinuturong suspect at away sa lupa ang nakikita ng mga otoridad na motibo sa krimen. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
8: Ilang beses na nahagip sa CCTV na dumaan ang lalaking ito na naka-jacket, salamin, sombrero at nakatakip ang mukha sakay ng kanyang motorsiklo sa Barangay PL Baliwag, Bulacan pasado alas 7 nitong linggo ng umaga. Ang lalaki ang itinuturong sospek sa pamamaril sa 80-anyos na lalaki sa loob ng kanyang sasakyan ilang minuto lang matapos siya mahagip sa CCTV. Hindi na nakuhanan sa CCTV ang mismong pamamaril pero dead on the spot ang biktima matapos magtamo ng 2 tama ng bala sa ulo at 2 rin sa dibdib. Ayon sa pulisya, pauwi na sana sa San Luis, Pampanga ang biktima nang mangyari ang pamamaril.
14: Siya po ay nanggaling sa isang tindahan kung saan po siya ay regular na bumibili ng pandesal at nung oras na yon siya na ay pauwi.
8: Sa investigasyon ng PNP, ang suspect ay mismong bayaw ng biktima na naaresto sa bahay nito sa San Luis, Pampanga makalipas ang ilang oras.
14: Tukoy natin itong suspect dahil yung isa sa mga witnesses no, ay nakita niya itong suspect na yun yung damit bago nangyari yung krimen at natuntun natin ito doon sa witness na nagsasabing doon din siya nakatira sa lugar na yon at dahil nga doon sa may CCTV rin tayo nakita.
8: Agawan sa lupa ang tinitignang motibo sa krimen.
14: Meron silang awayan sa lupa na mana nila at ito nga yung sakahan na kung saan nakuha ng ng biktima yung titulo dahil ito po ay nakasanla sa bangko. At hindi nila ito pinalam sa mga kapatid at sila na yung namamahala at umaani sa sakahan na kanilang natubos.
8: Itinanggi ng 61 anyos na suspek ang mga paratang laban sa kanya, pero aminado siyang may nakuhang baril sa kanya na walang mga dokumento.
15: Eh, hindi ko namang ginawa yun. Nakataon siguro ako natapat doon nung makakuha ng CCTV. Meron, may nakuha. Hiramlan din yun.
8: Lumabas din sa record ng pulisya na may dati ng kaso ang suspek noong 2015 na physical injuries at frustrated murder noong 2020. Kasalukuyan ang nakakulong ang suspek sa custodial facility unit ng Baliwag City Police Station at nahaharap sa reklamong murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
16: Sinimula na ng prosekusyon na himayin ang Confidential at Intelligence Funds ni Vice President Sara Duterte kabilang ang mga acknowledgement receipt sa mga umano'y kaduda-dudang pangalan tulad ni Mary Gaze Piatos. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano ang naging basihan ng prosekusyon para questionin ang paggastos ng Confidential at Intelligence Funds ng Office of the Vice President?
17: Bernadette, tatlong bagay sumentro yung naging direct examination kay COA Auditor Roderick Wamil. Una na dyan ay yung kakulangan ng mga dokumento na magpapaliwanag kung bakit kinailangan ng Office of the Vice President na gumamit ng confidential funds para mamigay ng mga pabuya, mga gamot at iba't ibang supply. Pangalawa ay kung bakit 2022 ang proyekto pero ang petsa ng ilang acknowledgement receipts ay 2023. At pangatlo ay kung bakit sumobra ng 150,000 pesos ang kabuang halaga ng confidential funds na niliquidate ng Office of the Vice President noong huling buwan ng 2022.
8: Sinimulan nang busisiin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga kontrobersyal na pangalan na nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Kabilang na dyan sina Mary Grace Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Andy Lim at iba pang mga individual na ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2024 ay wala sa kanilang database.
18: Patiting! Andy Lim! Kanya ko pala hindi mabasa, Andy Lim.
19: Objection, Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown.
18: Your Honor,
19: in the
18: document I'm just
19: itself.
18: Reading. It says here, and counsel no, can. Honor, it says Andy Lim.
19: I think you know my point,
18: it sounds,
19: Your Honor.
18: Your Honor. It's like patiting.
8: Ayon kay COA Auditor Roderick Wamil, kabilang ang mga naturang pangalan sa mga nakatanggap ng libo-libong piso mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Paglilinaw ni Wamil, wala sa kanyang saklaw ang pag-iimbestiga kung totoo bang mga tao ang mga pangalan na nakasaad sa acknowledgement receipt na isinumite ng OVP sa COA.
18: Pag merong pangalang Mary Grace Piatos, eh kayo ba ay nag-i-investigate? O kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain? Sino ba itong Mary Grace Piatos?
20: Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay.
8: Tinanong din kung bakit ang ilang resibo ay may petsa na 2023, gayong December 2022 pa lamang nang ginastos ang naturang pondo.
20: Based on this acknowledgement receipt po, binayad po siya noong December 27, 2023, which is 1 year after nung supposedly coverage nung kanilang cash advance for confidential fund. I cannot determine po the correct date based on this document, pero dapat po kasi ipasok siya doon sa coverage nung kanilang cash advance based on the document submitted to ICPAO.
8: Sa tala ng COA, sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP na ginastos sa huling 11 araw ng 2022, higit 34 million pesos ang ginastos para sa pagbibigay ng mga pabuya, 24 million pesos para sa pamimili ng mga gamot, halos 12 million pesos sa iba-ibang supply, 3 milyong piso para sa mga computer at printer, at kalahating milyong piso para sa mga mesa at upuan. Sa kabuuan, nasa 3.27 million pesos ang halaga ng mga resibo na walang petsa, habang nasa 25.6 million pesos naman ang halaga ng mga resibo na 2023 ang nakalagay na petsa.
20: Based on the acknowledgement receipt, lahat po nung kanilang payment of rewards ay walang naka-attach na any document supporting the success of the information gathering activity or surveillance activity on account of the information given by the informer. Those purchases should have been supported with sales invoices and official receipts instead of the acknowledgement receipts lang po. Hindi naman po siguro confidential kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan.
17: Lumabas din sa direct examination na lumampas sa 125 million pesos ang kabuuang halaga na iniliquidate ng OVP noong 2022. Dagdag ng COA, hindi rin nagsumite ng accomplishment report sa Pangulo, sa Senate President at sa House Speaker ang OVP tungkol sa mga confidential at intelligence operations nito. Sa ilalim kasi ng mga patakaran, ang mga intelligence at confidential funds ay dapat na may kaakibat na physical at financial plan at report sa pinakamatataas na opisyal ng bansa kung ano ang nangyari sa naturang proyekto. Tumanggi muna ang mga abogado ng BICE na sagutin ang mga tanong tungkol sa mga umano'y irregularidad na ipinunto ng prosekusyon sa liquidation ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Kabilang na dyan ay kung paano naubos ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw.
2: Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. We will find out in the coming days. I'm sure magkakaroon ng ebidensya para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. I mean, magkakaroon ng ibang witness para tugunan yung Mary Grace Piatos issue. Ayoko naman sabihing tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin.
17: Ayon naman sa prosekusyon, hindi pa nila napapagpasyahan kung ipatatawag nila para tumestigo si Mary Grace Piatos dahil depende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Sabi rin ni House Prosecutor Representative Joel Chua, hindi pa nila masasabi kung kathang-isip lang ang mga pinangalan ng nakatanggap ng confidential funds ng OVP dahil maaaring pseudonyms o alias ito ng mga totoong tao.
21: Bernadette pinutol ng Senate Impeachment Court ang pagdinig kaninang alas 2:30 ng hapon para magbigay daan doon sa sesyon ng Senado. Kaya ang direct examination ipagpapatuloy na lamang bukas. Samantala, sinabi naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na binigyan ng palugit ang ilang mga bangko na sa August 13 na lamang nila isumite yung mga kumpletong bank documents ni Vice President Sara Duterte na ipinasabpina ng korte. Bernadette.
22: Maraming salamat, Katrina Domingo.
23: Kasunod ng 5 sunod-sunod na linggong big-time oil price hike, may rollback na sa diesel at gasolina bukas. Pero wala pa itong piso kada litro. Samantala, kasabay na mahigit 9 billion pesos na refund sa mga consumer, pinayagan din ng Energy Regulatory Commission ng Meralco na singili naman sa mga customer ang tinatawag na under-recovery. O yung kulang na singil, naaabot naman na mahigit 8.7 billion pesos.
24: Good mood si LJ nito mga nakarang araw dahil bumaba ng mga 900 pesos ang bayarin nila sa kuryente. Pero may isa pang good news sa paparating na bayarin dahil pinaparefund sa Meralco ang sobrang nasingil sa mga consumer mula Enero hanggang Disyembre 2025 na nagkakahalaga ng mahigit 9 billion pesos. Katumbas yan ng bawas singil ng mga 59 centavos kada kilowatt hour sa mga residential consumers gaya ni Aljane.
25: Parang hindi naman ako natutuwi. Ang gusto ko, bawasan nyo. Bawasan nyo ng kalahati man lang. Pagod na kami ng kababayad ng kuryente.
24: Kung si National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOR President Pete Ilagan ang tatanungin, nakababahala ang serye ng refund ng Meralco sa tala ng grupo mula 2021 hanggang ngayon, nasa halos 78 billion pesos na umano ang kabuuang ipinarefund sa Meralco.
26: Nakaka-alarma talaga itong nangyayari na sunod-sunod na pag-anunsyo ng refund sapagkat sa likod nito, ang ibig sabihin ay patuloy pa rin ang paniningil ng sobra-sobra. So yun ang nakakabahala.
24: Pero paliwanag ni Energy Regulatory Commission Chairman Nino Juan, mahigit isang dekada na kasing hindi na desisyonan ng mga nakaraang komisyon ang rate reset ng Meralco, kaya palaging nauuwi ito sa refund o balikbayad.
23: Pero kasabay ng refund, pinayagan din ng ERC ang Meralco na singilin ang mga consumer ng tinatawag na under-recovery.
0: Ito yung mga kulang na singil mula 2011 hanggang 2022 na nagkakahalaga ng mahigit 8.7 billion pesos. Hindi ito mapupunta sa Meralco kung hindi sa mga generation at transmission facilities pati na rin sa gobyerno. Ang katumbas nitong dagdag ay nasa 8 centavos kada kilowatt hour lang dahil pinahaba sa 3 taon ang recovery sa mga consumer.
3: Itong nakaraang mga komisyon na hindi sila nagkukumpirma kaya in the case of Meralco, umabot ng 12 taon. Bali, nagkapatong-patong 4 na confirmation na cases. Itong dinesisyon na ng ERC ng isang joint decision at dito natukoy na mayroon pang dapat makolekta ang Meralco.
0: Humingi naman ng panahon si Energy Secretary Sharon Garin para matupad ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin sa bayarin sa kuryente ang system loss charge, mapa-technical man o non-technical.
4: It's possible to for the charges to be absorbed by a different entity. Pero bigyan mo lang kami ng time to make an assessment kasi kailangan to well thought out ang plano para mawala po ang pag-charge.
0: Samantala, kasunod ng 5 sunod-sunod na malaking dagdag presyo sa petrolyo, may rollback na sa Martes. Nasa 70 centavos sa gasolina, 60 centavos sa diesel at mahigit 2 pesos sa kerosene.
4: Every rollback matters. It means a little more room in the family budget, a little less pressure on our drivers, farmers, and small businesses who move this economy every single day.
0: Pero dahil may tensyon pa rin sa gitnang silangan, inanunsyo ng DOE na tuloy ang 10 pisong diskwento sa diesel sa mga pampublikong jeepney at UV Express. Umaabot na sa mahigit 400 million pesos ang nagagastos ng gobyerno sa diesel subsidy na available sa mahigit 3,000 gasolinahan sa buong bansa.
22: Gretchen, ano ang update sa inaabangang laban ni Alex Ayala sa finals ng BC Open?
6: Ati B, itutuloy mamayang hating gabi oras sa Pilipinas ang women's singles final ng BC Open sa pagitan ni na Pinay tennis star Alex Ayala at Jessica Pagula ng Amerika. Yan ay matapos na matigil ng ilang oras ang kanilang laro dahil sa ulan. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
7: All-out support ang mga Pilipino para kay Alex Ayala sa finals ng laban kay World No. 3 Jessica Pegula sa DC Open Finals. Dala ng mga Pinoy ang bandila ng Pilipinas, mga poster at cheer para sa Pinay na isa-isang pinatumba sina Kin Wen Zeng, Elina Svitolina, Leila Fernandez at Naomi Osaka papunta sa finals. Sabay sa magkaibang court ang warm-up nina Alex at Jessica. Di kalahating oras kasama ang kanilang coach. Kitang pre-practice ni Ayala ang agresibong return of serve na naging effective sa laban kay Osaka sa semifinals. Ang mga Pinoy sa bleachers, ready na sana sa laban ng biglang umulan, kaya umexit muna ng court.
9: Rain or shine, ha?
11: Yeah, rain or shine.
9: Walang aalon sa Japan. You win!
7: Pagkatapos ng 3 oras na paghintay, nagsimula sa wakas ang finals, lagpas alas 3 ng hapon. Naka-green tennis outfit muli si Alex, si Jessica light lavender tennis dress. Malakas ang palo ni na Alex at Jessica mula sa baseline. Sa 2-all ng first set, inatake ni Pegula ang second serve ni Alex. Naka-break siya 3-2 ang lamang. Naitabla ni Alex 3-all. Sa 4-all, break muli si Pegula at naisara ang first set, 6-4. Sa second set, kitang nilakasan pa ni Ayala ang palo at pumapasok rin ang mga first serve. Bakbakan muli sa baseline namang si Ayala 2-1 bago muling umulan kaya natigil ang match. Malakas ang buhos ng ulan kaya hindi agad na ipagpatuloy ang match. Ilang beses din pinatuyo ang center court. Pero on and off ang ulan. Ang mga fans hindi bumitiw at naghintay sa food court ng venue.
9: You said you bought some very good seats. Can you tell us?
11: Yeah.
9: Oh, around this area. How much?
11: So level.
9: 700. 700 each. So the fans of Alex's has been waiting here for how many hours, ma'am? Oh my gosh, it's already 8 o'clock.
27: To Japan and can't wait for that night.
7: Isa sa mga nanood ang Philippine Women's National Football Team member Katrina Gilu.
1: She's been doing great and she has my 100% support and I'm wishing her best of luck today.
7: Ang tournament owner na si Mark Ain, nagpasalamat.

0: Ladies Finals, Lunes, alas 12 ng tanghali, DC Time, hating gabi, Manila Time. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, umano'y middleman sa pamamaslang sa vlogger na si Alicia Lipata, sumuko. Malakas na ulan at malawakang pagbaha dulot ng bagyong Luis, naranasan sa ilang lalawigan ng Luzon. Bagyong Luis, naglandfall sa Makunakon, Isabela. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: The time now on FMR. It's 7 o'clock.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My body!

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Alamin niyo ang bawat galaw ni Samantha sa ito. Kailangan na natin siya mailigpit sa lalong malaking panahon.
5: Ano, Samantha? Buhay ka pa ba?
6: Buhay ng ahente ko ang pinag-uusap ko natin.
7: Kung namamatayan ka ng ahente, huwag ka maghanap na ikuturo! Kaya mo! Ituloy mo!
8: Django!
9: Dadanak ang dugo dito sa tundo.
8: At isang grupo na lang matitira dito!
2: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.
10: Ang pinakaayoko sa lahat, yung manloloko.
11: Minsan na ako umiyak sa isang lalaki.
12: Pag naging successful ang love list, pati si Oliver makikinamang.
13: Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
14: Masasabihan mo lang ako, pag gusto mong hiyak ulit ang love list.
15: Sino yung nag-uutos sa'yo?
16: Sana all.
11: Pumasal ka na lang dito sa office.
2: Simula ngayong Lunes.
17: Yung mga damit niya, ang gaganda. Yung makeup, sapatos.
18: Napaka-ingetera mo talaga.
19: May nararamdaman ako sa kanyang potential, connection.
20: Hindi pwedeng lahat ng babae may problema. Kaya mong tulungan.
2: May nangingialam.
19: Tita, napansin niyo ba yung kulang sapatos?
21: Kung una yung susi ang hinahanap mo, ngayon sapatos naman.
22: May naghahanap po sa inyo sa baba. Ako naman pwede akong maging parte ng love list.
23: By the way, Billy, hindi ko gusto yung pagmumukha mo.
2: May sikretong mabubunyag.
19: Sino nagbayan, sir?
24: Ilang beses ko nang sasabihin sa inyong dalawa, hindi ko nga kilala.
25: Kung huwag mo salita ng kahit ano sa lalaki niyo, tutuloy ang kita.
8: Haloy! Pati
25: yung
8: ang...
25: Sinong nag-uutos sa'yo?
24: Hindi kita baba, ma.
2: At may bumabalik.
19: Hello?
20: Anak, ano nangyari?
19: Tumawag tatay ko kagabi. Para saan pa? Anong point, di ba?
25: Kailangan mo naman ako magpaliwanag sa'yo.
19: Hindi na ho kailangan. Okay na ho kami.
25: Wala akong nakikiusap ako.
19: Ako ang nakikiusap sa inyo. Sana ho, ito na yung huling pagkikita natin.
26: Bakit ba siya bumabalik? Okay na naman tayo eh.
2: Someone, someday, 8:45 p.m.
27: Sumuko sa pulisya ang umano'y middleman sa pagpaslang sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilalang Mima Alicia sa Caloocan City. Inilabas na rin ng PNP ang mga kuha ng CCTV na nagpapakita sa galaw ng

0: mga suspect sa kabuuan ng pagsagawa ng krimen. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 na madaling araw noong July 17. Kuha ang video noong paulan na ng bala ang napaslang na vlogger ni si Alicia Lipata. Sugatan naman ang kanyang kinakasama sa insidente. Sa backtracking ng mga pulis, unang namataan ang riding in tandem ng mga sospek na kumain sa isang lugawan sa Quezon City ilang oras bago ang krimen. Bumiyahe sila patungong Caloocan at makalipas ang 40 minuto, nakita na silang pumasok sa subdivision ni Lipata. Huminto sila sa gilid ng kalsada at nagpato ng damit. Bandang alas 3:11 na madaling araw, tumungo ang mga sospek sa bahay ng mga biktima. Doon na narinig ang 8 putok ng baril na ikinasawi ni Lipata. Agad naman tumakas ang riding in tandem. Matapos ang 6 na araw, naaresto ang 2 suspect sa Mabalacat, Pampanga na napag-alamang dati nang may mga kaso.
2: 8 yung robbery doon, 2 yung 10591. Yun yung rider. Now yung gunman, siya ay may kaso sa 10591 sa firearms. May kaso rin siya na murder sa Caloocan na na-dismiss na. So lumalabas na talagang yung hitman ay... Talagang ito ay gun for hire.
1: Narecover sa kanila ang 2 granada at 2 baril na nakumpirmang ginamit sa pagpatay kay Lipata batay sa resulta ng ballistic examination. Voluntaryo namang sumuko noong July 24 ang umano'y middleman sa krimen.
3: Siya ang nagkumukontak ito kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact.
1: Una nang sinabi ng pulisya na may 8 milyong pisong utang at personal na alitan si Lipata sa magpartner na negosyante na itinuturong mga mastermind sa pamamaslang.
4: We have a lead of their whereabouts, so this case is a solved one.
1: Tinutugis na rin ang isa pa umanong middleman na sangkot sa insidente.
5: Nahaharap ang mga naarestong sospek sa patong-pato na reklamo, kabilang ang murder at frustrated murder. Sinampahan na rin na reklamo sa korte ang 3 pang sospek na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
6: Natuklasan ng mga otoridad na binili online ng 14-anyos na binatilyong sospek ang ginamit na kutsilyo sa pananaksak ng 13-anyos na kaklase sa loob ng eskwelahan sa Las Piñas City noong Biyernes. Inaalam pa ng pulisya kung paano na ipasok ng suspect sa paaralan ang kutsilyo sa kabila ng mga pinatutupad na security checks. Sa imbestigasyon ng NCRPO, nagtalo ang 2 estudyante matapos umanong hanapin ng mga suspect sa biktima ang 10 pisong sukli mula sa perang pinambili nito ng tubig. Nauwi sa pananaksak ang alita ng 2 na ikinasawi ng biktima. Mungkahi ng NCRPO para sa karagdagang seguridad, gumamit ang mga eskwelahan ng handheld o walk-through metal detectors. Bukod dito, patuloy silang makikipagtulungan sa DepEd at DSWD para matugunan at mapigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Sinampahan na ng reklamong murder ang binatilyong suspect na nasa kustodiya na ng Bahay Pag-asa Youth Rehabilitation Facility. Malakas na pag-ulan at malawak ang pagbaha ang naranasan sa iba-ibang lalawigan sa bansa dulot ng Bagyong Luis. Tiniyak naman ng pamahalaan ang tulong para sa mga maaapektuhang residente. Nagpapatrol, Cesar Galassi.
7: Malakas na. Umaga pa lang hindi na madaanan ang bahaging ito ng National Highway sa Barangay San Fernando, Laor, Nueva Ecija. Ito'y matapos umapaw ang Kamumo Creek. Dahilan kaya't ipinagbawal ang pagdaan ng mga maliliit na sasakyan. Ilang barangay pa ang binaharin dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng Bagyong Luis. Sa bayan naman ng Bungabon, tuluyang nalubog sa tubig ang San Roque Bridge. Ang tulay na ito ang isa sa nagdudugtong sa bayan ng Bungabon at Natividad, Nueva Ecija. Sa Science City of Muñoz, nalubog din sa baha ang ilang kalsada sa barangay Bagong Sikat. Dahil dito, naging pahirapan ang biyahe ng mga motorsiklo at iba pang maliliit na sasakyan. Nawalan naman ng kuryente ang malaking bahagi ng Pantabangan matapos tamaan ng gumuhong lupa ang isang poste ng kuryente sa Barangay Fatima. Sa Dagupan City, gutter deep naman ang baha sa ilang kalsada.
8: Ito na nga yung tulay
7: sa lalawigan ng Quirino, hindi muna madaanan ang Manglad Overflow Bridge sa bayan ng Maddela. Sa videong ibinahagi ni Eberhard Abon, makikita ang malakas na agos ng ilog. Ayon sa kanya, walang tigil ang pag-ulan simula pa noong Linggo. Isolated ang Barangay Santo Niño at Manglad. Ayon sa MDRRMO Maddela, may naka-standby na bangka kung sakaling kailanganing itawid ang mga residente. Binaharin ang ilang lugar sa Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Aritao, baha ang kalsadang nagdurugtong sa Barangay Common at Latar matapos umapaw ang level ng tubig sa ilog. Sa Dipakulaw, Aurora, hindi na madaanan ng mga motorista ang isang bahagi ng kalsada sa Barangay Janed matapos umapaw ang spillway. Nakapagtala rin ng rockfall o pagbagsak ng mga bato sa kalsada sa parehong barangay. Sa lalawigan ng Isabela, hindi na rin madaanan ang dalawang tulay matapos umapaw ang ilog dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mag-aalas 8 ng umaga nang isinara ang Gukab Overflow Bridge na sinundan ng pagsasara ng Annafunan Overflow Bridge sa bayan ng Echagüe. Sa kabila ng masamang panahon, ikinatuwa naman ng ilang magsasaka sa Isabela ang ulang dala ng Bagyong Luis. Ito'y matapos magkaranas ng matinding tagtuyot ang lalawigan na epekto ng El Niño.
9: Yung tanim namin kahit papano nadiligan. Yung ilog naman, umabalik na sa normal na nivel.
7: Siniguro naman ng DSWD na sapat ang mga tulong na ibibigay sa mga apektado ng Bagyong Luis. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, mayroong 4.9 million stockpiles ng family food packs na nakahanda sa mahigit 1,000 warehouse sa bansa.
10: Nakakatiyak po ang ating mga kababayan na tayo ay mabilis, maagap at magiging sapat ang tulong na maipapabot sa mga kababayan po natin na maapektuhan nitong Luis and of course ng iba pang mga extreme weather phenomenon.
7: Ayon naman sa NDRRMC, aabot sa mahigit 6,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Luis sa bansa, particular sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangzamoro Autonomous Region. Dahil sa suspensyon sa paglalayag ng mga sasakyang pandagat, stranded sa iba't ibang pantalan ang nasa halos 500 pasahero. Cesar Galassi, ABS-CBN News.
11: Alamin na po natin ang update sa Bagyong Luis mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan ang bagyo at hanggang kailan ito makaaapekto sa bansa?
12: Alam mo Alvin, naglandfall na ang Tropical Depression Luis sa bayan ng Makunakon sa Isabela alas 5:30 ngayong Lunes ng hapon. Taglay pa rin ang bagyo, ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong umaabot ng 60 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pan-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kapamilya, mahinang bagyo po ang Tropical Depression Luis at yung malalakas na ulang dala nito ang dapat bantayan dahil pwedeng magdulot ng mga pagbaha at paguho ng lupa. Kapansin din noon na walang ulap sa sentro ng bagyo pero dito sa kandurang bahagi ng Luzon, makakapal yung kaulapan. Dito po kasi humahampas yung hangin ng bagyo papasok sa kanyang sentro, tumatama sa lupa at kabundukan kaya nabubuo ang makakapal na kaulapan na nagdudulot ng mga pag-ulan. Nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa gitna at silangang bahagi ng probinsya ng Cagayan, kasama na ang ilang lugar dyan sa Babuyan Islands, maging sa buong probinsya ng Isabela at Quirino, eastern at southern parts ng Apayao, eastern parts ng Kalinga, Mountain Province at Ifugao at hilagang bahagi ng Aurora. Meron po malalakas na hangin sa mga lugar na ito. At dahil nga sa pagbangga ng hangin sa kanlurang bahagi ng Luzon, sa wind forecast ng The Weather Company, posibleng magkaroon ng bagong pag-ikot na pwedeng mabuo bilang low pressure area sa may West Philippine Sea. Pwede namang humina at malusaw na ang Bagyong Luis at maiiwan po itong bagong sama ng panahon sa may Pangasinan. At posibleng hilahin na ang habagat ng papalapit na bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang Typhoon Dolphin mahigit 2,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Dadaan po ito sa itaas ng PAR patungo dyan sa may Ryukyu Islands at tutumbukin din ang eastern China sa weekend. Kaya mababa ang tsansa na ito ay pumasok ng PAR. Pero palalakasin ito ang habagat kaya aasahan po ang maulang panahon sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang sa weekend. Manatili nakaantabay sa update sa mga bagyo at habagat dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, meron pang malalakas na ulan ngayong gabi sa may Abra at Apayao, habang hanggang madaling araw naman ng Martes maulan pa sa may Pangasinan at Zambales. Ganun ding aasahan kalat-kalat na ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon maghapon ng Martes at may kalakasan po ang boost ng ulan sa hapon sa ilang lugar sa Cordillera at dito sa Batangas. Meron na ring pag-ulan sa gabi sa Cagayan Valley at lalakas muli ang boost ng ulan dito sa may Cavite at Batangas. Kapamilya, mag-ingat po at maganda dahil pwede nga yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, aaraw maghapon pero posible na may mga daraang pag-ulan dito po sa ilagang bahagi ng probinsya dahil naman yan sa habagat. Sa Visayas, magpapaulan din ang habagat dito po sa Western Visayas. Madaling araw yan ng Martes at maulan sa tanghali sa bahagi po ng Antique at meron din kalat-kalat na mga pag-ulan muli sa hapon dito sa Panay Island at maging dito sa katimugang bahagi ng Samar Island. At pagsapit ng gabi, halos wala ng ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Maaraw at mainit naman maghapon at mababa ang tsansa ng pag-ulan sa halos buong Mindanao hanggang pagsapit ng gabi. Tayo sa Metro Manila, maulap at mataas ang tsansa ng pag-ulan maghapon at hanggang pagsapit po ng gabi at may okasyon po na malalakas ang boost ng ulan na pwedeng magpabaha sa ilang lugar. Samantala, hindi pa nararamdaman ang epekto ng pagkapaulan ng bagyo sa Angat Dam na nasa 155.41 meters ang water level kaninang Lunes ng umaga. Pero sabi ng PAGASA na posibleng saturated na ang lupa sa Angat Watershed kaya posibleng tumaas na ang level ng tubig doon sa Angat Dam sa susunod na mga pag-ulang dulot ng bagyo at ng habagat sa mga susunod na araw. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, labor groups nangalampag kaugnay sa nadiskaril na dagdag sahod. At pansamantalang dagdag pasahe habang dinidigdig ang mga petisyon para sa fare hike inirekomenda ng LTFRB. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.

0: Palawan dito sa Pampanga, San Fernando City.
1: Ay, mabengi po kaya kayo man.
2: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
3: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
4: Alright, magaling po siya mag-ipaglaban.
5: Paano? Huwag ka paano!
6: Ganun po siyang aktor.
7: So kami hindi, ha? So kami
2: favorite po si Coco.
8: Ito na po si Coco Martin!
9: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta.

0: So po yung siga po, kasi po talaga pong ma-action po siya. Tsaka feeling ko pagkasama ko siya, safe ako sa kanya. Mga natutunan ko po sa kay Coco Martin, pag yung mga kaibigan niya po, mapagbigay po siya at magaling po siyang mag-asawa. Bata po po ko, yun na talaga po kami. ABS-CBN na po talaga yung pinapalad ng mga magulang ko. Kaya po, sa halos parang sa araw-araw, siya na po yung nakakasama namin. Kapamilya na po talaga.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.

gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: Seedling Showdown from Team Shooting Stars, Argel, JV. From Team GMM TV, Ryu. Star Magic All-Star Games 2026.
1: Paus-pusong pasasalamat mga kabatang Quiapo.
2: Maraming salamat po!
3: Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
4: Aray, kung Best Screenplay, pinaghirapan nyo kahit tapos na, na ngayon na sigab mo tayo.
5: Lahat po nung pinaghirapan namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, nagbunga po na pagkilala.
3: Joel Lamangan para sa Best Supporting Performance.
6: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
3: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series. Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
4: Maraming maraming salamat po sa PAMAS sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa Team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming maraming salamat po!

0: Inis na isa ng auditor ng Commission on Audit ang anyay mga discrepancies na kanyang nakita nang busisiin ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol live mula sa Senado si RG Cruz. RG, anong sinabi ng COA auditor?
1: Bernadette, si Roderick Wamil, ang Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Unit State Auditor noong panahong hinimay ng COA ang 612.5 million pesos na confidential funds na dumaan sa Office of the Vice President at Department of Education noong sekretary si Vice President Sara Duterte. 500 million pesos o tig 125 million pesos kada quarter mula 4th quarter 2022 hanggang 3rd quarter 2023 sa UVP, samantalang 112.5 million pesos o tig 37.5 million pesos kada quarter mula 1st quarter 2023 hanggang 3rd quarter 2023 naman sa DepEd. Sa pag-upo ni State Auditor Roderick Wamil sa witness stand ng impeachment trial, sinabi niyang hindi sumunod sa patakaran ng Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, at Governance Commission for GOCCs na nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 ang mga sinumiting dokumento ng OVP para sa mga audit ng confidential funds.
2: Hindi po in-indicate ng OVP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. All requests or allocations for CF must be supported with a physical and financial plan which must indicate the proposed amount allocated for each program and activity. Kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance.
1: Wala rin anyang dokumento nagpapatunay ng paggamit sa pondo.
2: Hindi po sinabit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence o payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01. Napansin ko po na hindi po in-enumerate ng Office of the Vice President yung kanilang specific confidential activities na kanilang ginawa.
1: May hindi rin anya pagkakatugma sa mga petsa sa iba-ibang dokumento.
2: Ang nakalagay na period covered ay calendar year 2022, which is inconsistent with the physical and financial plan dahil ang naka-indicate po doon sa physical and financial plan, yung cash advance ay for the 4th quarter of 2022. Based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days.
1: Ani Wamil, pirmado ni Vice President Sara Duterte ang physical and financial plan, disbursement voucher, accomplishment report at liquidation report. Dahil anya sa mga finding tinangka ng COA na padalhan sila ng Audit Observation Memorandum para punan ang mga pagkukulang. Hindi umano ito tinanggap at sa halip nagsumite ng bagong accomplishment report. Pero pati ang revised accomplishment report minapo na si Wamil.
2: So as compared po doon sa kanilang initial accomplishment report na sinubmit, wala po doon naka-indicate na specific confidential activities. Some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the Joint Circular.
1: Paliwanag ni Wamil, hindi kasi kasama sa pinapayagan ng patakaran ang mga nilistang gastusi ng OVP.
2: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
1: Git naman ang depensa, autorisado ang lahat ng confidential funds, mapa OVP man o DepEd.
3: Secondly, that the Office of the Vice President was allotted confidential funds in the amount of 125 million in December of 2022. The DepEd was allotted confidential funds in the fixed amount of 37.5 million quarterly.
4: We are okay to stipulate with counter stipulation that this was approved by the Office of the President as recommended by the DBM, Your Honor.
1: Bago nito, mahigit kalahating oras na putol ang paglilitis dahil sinuri ng depensa ang libo-libong dokumento ukol sa confidential funds na nais ng prosecution maging stipulations na magkabilang panig. Ibig sabihin, hindi na nila pagtatalunan pa at sa halip, tatanggapin na nilang totoo. Pumayag ang kampo ng bisa sa karamihan sa mga dokumento, maliban sa ilan.
3: This witness will be identifying 50 exhibits. The acknowledgement receipts alone for the fourth quarter of the Office of the Vice President will be 845 documents. This next witness will attest to 3,664 documents, of which 3,617 are acknowledgement receipts, Your Honor.
4: The defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022. There are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future.
1: Nagpasalamat naman si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero sa magkabilang panig dahil anya napabilis nito ang proseso. Bernadette, dagdag ni Wamil, si Duterte lang ang Vice Presidente at Secretary of Education na na-audit niya nung panahon niya sa COA ICFAO dahil si Duterte lang naman din ang Vice President at Secretary of Education mula 2014 hanggang 2024 na may confidential funds. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
5: Nagprotesta ang ilang labor groups para kalampagin ang Department of Labor and Employment at Pasig Regional Trial Court Branch 152. Tutol sila sa temporary restraining order na pumipigil sa 60 pisong dagdag sahod sa National Capital Region. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
6: Kapag petsa de peligro na, madalas ay umuutang na lang ng pangkain ang laborer na si Francis. Mabilis kasi anyang maubos ang kanyang sahod, lalo't nagpapadala pa siya ng pera sa mga kapatid na pinag-aaral sa probinsya.
7: Kulang po talaga yung $6.95 kasi ang mahal ng bigas nga ngayon, 60 yung kilo eh.
8: Gas pa rin eh.
7: Tapos alam nga naman na magtutuyo kami lagi sa ulam. Eh siyempre, kakain din kami ng masarap para may lakas din.
6: Ang single mom namang si Marian, tumatanggap pa ng sideline bilang manikurista. Bukod sa trabaho niya sa mall, para lang may sapat na maiuwi.
9: Example, nag-out ako ng 10. Yung client ko, nag-chat-chat kung pwede ako mag-home service. Kahit na gabi na, alas 12 ako matapos. Okay lang, basta magawan ko siya kasi sayang din yung ikitain ko sa labas.
6: Tulad ng maraming manggagawa sa Metro Manila, dismayado sina Francis at Marian matapos maunsyami ang inaasahang dagdag sahod noong July 25. Ipatutupad na sana ang 60 pisong umento sa arawang sahod ng minimum wage earners na siyang unang tranche ng 85 pisong wage hike na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Pero sinuspindi ito ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 matapos tutulan ng dalawang construction companies. Ayon sa mga kumpanya, mahihirapan silang tustusan ang dagdag sahod ng kanilang mga empleyado dahil nakapirmi ang halaga ng ilang kontratang kanilang ipinapatupad. Nagprotesta ngayong araw ang ilang labor groups sa labas ng Department of Labor and Employment. Hinarap naman sila ni Secretary Francis Tolentino.
10: Ba't nagkaganon? Simple lang na parang kapritso eh, ng dalawang employer pero pinagpalit yung milyong-milyong mamanggagawa na umaasa doon sa aumento. Inamin ang kayo yung department level sa umagitan nyo ay walang pagtindi na dapat kinukundina o kinukwestiyon.
11: Yung pagkwestiyon ay sa usgado. Kaya nga ngayon yung hearing alas 9.
6: Tiniyak ni Tolentino na hindi aatras ang dole sa pagsusulong ng wage hike. Pero aniya, ang Office of the Solicitor General na ang magsisilbing abogado ng ahensya. Kaya hindi na siya personal na dumalo sa pagdinig ngayong Lunes.
12: Ginawa naman po ng dole, ginawa ng pamahalaan yung tamang proseso para magkaroon ng wage hike. Tapos pinipigil ng husgado. So magpaliwanag po yung husgado, bakit nila pinipigil. First time lang po ito kasi alam nyo, autonomous po yung wage board.
6: Ang tinutukoy ni Tolentino ay ang Article 126 ng Labor Code of the Philippines na nagsasabing hindi maaaring mag-issue ang anumang korte o ahensya ng temporary restraining order o anumang pagpapaliban sa mga pagdedesisyon at pagpupulong ng national or regional wage boards. Suportado rin ng Malacanang ang dagdag sahod.
13: Ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
6: Ang ibang labor groups naman sa mismong Pasig RTC nagsagawa ng pagkilos para igiit ang agarang pagtanggal sa TRO.
8: Itong dalawang kumpanya ngayon, in effect, na hostage na niya ang lahat ng mga minimum wage earners sa NCR.
14: Sa isang araw po, ang epekto na nito do sa 1.1 million peso, 1.1 million minimum wage earners ng ating Metro Manila, nasa 60 million pesos na po. Kung tatagal po ito ng isang linggo, aabot ng 360 million pesos.
6: Sinusubukan pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng dalawang construction companies. Pero babala ng labor groups, kapag kinatigan ng korte ang dalawang kumpanya, maaaring gamitin ito para kwestiyonin at maharang din ang lahat ng mga susunod na dagdag sahod. Samantala, naghain ng resolusyon ang Akbayan Reform Bloc na nananawagan sa House Committee on Labor and Employment na imbestigahan ang magiging epekto ng TRO sa sahod ng mga manggagawa at para tingnan kung may iba pang legislative interventions na maaaring magpatibay pa ng mga wage order. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
15: Inirekomendadang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Malacanang ang pansamantalang dagdag pasahe habang dinidignig ang mga petisyon para sa fare hike. Inirekomenda rin itong itaas sa 20 pesos ang kasalukuyang 10 piso na kada litrong fuel subsidy para sa lahat ng mga pampublikong sasakyan. Nagpapatrol, Izzy Lee.
16: Kalahati ng 200 pisong baon ng estudyanteng si Wilfred ang nauubos sa pamasahe araw-araw. Kaya kung tataas pa ang pasahe, hindi na niya alam kung saan nakukuha ng pambayad dito.
17: Yung tipid ko, ma'am, sagad na talaga yun, ma'am. Kumbaga hindi ko na naano. Kinokontrol ko na lang din yung paggastos ko ng pera. Hindi naman po nag-increase yung baon, ma'am.
16: Para sa senior citizen na si Ochi, katanggap-tanggap naman ang hirit na ilang pisong dagdag pamasahe sa jeep kung makatutulong ito sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo.
18: O kasi nakakaawa naman sila eh. Pwede na rin siguro yung 13. Mga maliit na bagay naman na yun eh.
16: Nagsagawa ng pagdinig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong Lunes ng umaga, kasama ang iba-ibang transport groups kaugnay sa hiling na dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, hiniling ng mga grupo na magkaroon ng interim fare increase o pansamantalang dagdag pasahe habang nakabinbin pa ang kanilang mga petisyon.
19: Meron silang prayer for provisional fare increase, lahat yan across the board. So yan yung aming i-compute ngayon kasi gaya sa may ibang numbers silang dinabas. We just have to validate these numbers kasi napaka-critical yung number of passengers dahil sa determines yung gross income.
16: Naisumite na rin ng ahensya sa Malacanang ang kanilang rekomendasyon para sa ipinapanukalang 20 pesos na fuel subsidy sa bawat litro ng krudo para sa lahat ng pampublikong sasakyan. Nasa 4.5 billion pesos ang kinakailangang pondo rito para maipatupad sa loob ng isang buwan. Tinitignan ngayon ng LTFRB kung alin ang pinakamainam na tulong sa mga PUV sa panahong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo.
19: Maybe it's not just one solution fits all. No? Maybe yung tulong sa jeepney at UV pwedeng at motorcycle taxi maiba compared sa bus. So meron kaming options, whether it's straightforward fuel subsidy na ibibigay sa lahat or a mixture of fare increase and fuel subsidy. Depende sa mode of service.
16: Kasabay din ng pagdinig sa fare hike petition ngayong araw, nagprotesta rin ang iba-ibang transport group sa labas ng tanggapan ng LTFRB para hikayatin ang ahensya na agarang aprobahan ang kanilang hinihinging dagdag pasahe. Inanunsyo ng manibela na magsasagawa muli ito ng 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo. Izzy Lee, ABS-CBN News.
15: 9 ilog ang kailangang tawirin para makarating ang Pulong Mindanao Elementary School o PMES sa Santa Maria, Laguna. Isa ito sa libu-libong last mile schools sa bansa o yung mga paaralang mahirap abutin at nasa liblib na lugar. Sa panibagong ABS-CBN News documentary ni Victoria Tulad, makikita ang matinding sakripisyo ng mga guro at estudyante sa mga paaralan ito para lang matuloy ang pagtuturo at para matuto.
20: Matapos ang isang oras na paglalakad sa sobrang mabatong daan at pagtawid ng mga ilog, ay narating na rin natin yung Pulong Mindanao Elementary School. Ito siya. Sino ang pinakamalayo ang bahay? Ilang oras? Dalawa.
16: Si Faith at iba pang mga estudyante nanggagaling pa sa taas ng bundok.
21: Bakit gustong-gusto mong mag-aral?
22: Para po maiahon sa kahirapan ng pamilya.
21: Bakit yun yung pangarap mo?
22: Para po din makatulong sa mga batang nangangailangan.
21: Ano ba yung nakikita mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo?
22: Nakikita po sa kanila na gustong-gusto po nila makapagtapos kami sa pag-aaral.
16: Habang hinihintay ang pangmatagalang tulong para sa kanilang paaralan, patuloy ang pagsisikap ni na Faith. Matyaga pa rin silang bumababa ng bundok at tumatawid ng mga ilog upang marating ang Pulong Mindanao Elementary School.
15: Mapapanood ang dokumentaryong Hanggang sa Huling Milya mamaya po yan sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
0: Susunod, babaeng nag-aalok ng botox at iba pang serbisyong pampaganda kahit walang lisensya, huli. At NBI naglabas ng sapina para kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating mambabatas na si Jing Paras. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: simula ngayong Lunes.
1: Lagi pa rin akong binabangong ito nakarantay.
2: Maawa ka sa pamilya ko! Ako nila!
1: Kailangan kong malaman kung sino pumatay kay nanay.
3: Mariano,
4: hindi ako nagugulat na anak ko si Victor kung anong puno siyang bunga. Kung ano man ang binabalak nyo, itiyakin kong hindi kayo magtatagumpay.
5: Kung sino man ang aharang, itumba nyo.
1: Gusto kong malaman kung sino pumatay sa kanya.
6: Kilala nyo ba?
7: Hindi lang kahihiya na din lang sa pamilya natin.
8: You also brought us so much pain.
9: Lahat mo kami dito nasasaktan sa pagkawala ni Kuya. At araw-araw pinagdadasal ko na sana naman po. Mapatawad mo rin po ako.
10: RJ! Sa wakas, kakakain din ang hindi pagpag.
11: At isiguraduhin ko na malulunod kayo sa alak.
12: Anong tinitigdan mo dyan, ha? Masilip ka eh. Type mo ba ako?

0: nakakagulat na isipin na meron pa palang taong mabubuting loob. Ang pangalan niya ay Gabo.
1: Mas lalong tumapang yung gugug na yun eh.
2: Di ba mga pulis kayo?
3: Kaya nyo niyan!
4: Ano mo, saksakang kanina pa ba?
2: Tinabi ko hanggang saan ang tapang ko.
4: Sa kaaway ni Gabo ka magtatrabaho!
5: Uunahin ko pa tong katawan ko kung wala na tayong kinakain. Sawang-sawa na akong maging mahirap!
6: Tama na, Ate!
7: Alamin niyo ang bawat galaw ni Samantha sa ito. Kailangan niya natin siyang mailigtas lalong madaling panahon.
8: Ano, Samantha? Buhay ka pa ba?
0: Buhay ng ahente ko ang pinag-uusap pa natin!
9: Namamatayan ka ng ahente! Huwag ka maghanap na ituturo! Kaya mo! Ituloy mo!
10: Django!
11: Dadana ang dugo dito sa tundo!
10: At isang grupo na lang ang matitira dito!
12: Coco Martin Sigabo weeknights 8 PM.
13: Ang meron sa akin ng TV patrol. Talaga naman katiwa-tiwala sila mga nagbabalita. Nagbibigay sila ng tamang impormasyon na magagamit natin sa pangarawanan.
12: Magkasama tayo sa bawat kwento.

Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: arestado sa loob ng kanyang klinika ang isang babaeng nag-aalok ng Botox at iba pang serbisyong pampaganda sa Cavite City. Ayon sa NBI, walang kaukulang lisensya para magsagawa ng medical procedures ang klinika. Hindi na naman ang doktor ang nagsasagawa ng mga ito. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Kayo naman po yung nag-inquire sa akin yan eh.
2: Kasi naman nakapaskin doon yung Botox mo.
1: Pero never po akong nag-claim na doctor ako.
3: Arestado ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang 31-anyos na babae sa isang entrapment operation sa aesthetic clinic sa Cavite City. Nagkunwaring kliyente ang undercover agent ng NBI at nag-avail ng package na may Jotox, eyebrow microblading at gluta drip na nagkakalaga ng 11,500 pesos. Matapos magbayad at makakuha ng resibo, inaresto ng mga operatiba ang suspect.
1: May reklamo po ba sa akin? Bakit po ba yung gawa ko? Ano po
2: ba? Ano po hindi satisfied?
4: Ang pinag-uusapan dito yung lisensya mo. May lisensya ka ba? Doktor ka ba?
1: Hindi po.
3: Napagalamang walang kaukulang lisensya ang klinika at tauhan ito para magsagawa ng medical procedures. Tulad ng Jotox o pagtuturok ng Botox na ini-inject sa panga.
5: Ang intention is to repair yung jaw. At pangalawa, nakakapag-relax siya ng muscles dito sa ating panga, lalo na doon sa mga mayroong sakit na TMJ. Kaya ito po ay ini-introduce talagang procedure para bukod sa pagpapaganda ng ano ng muka, ay panggamot nga rin po dahil muscle relaxant. Kinakailangan lisensyadong doktor o medical professional lamang ang gumawa nito. Dahil kung mali ang paraan ng pag-i-inject mo, potentially magkaroon ng adverse effects, gaya ng magsasaglalo ang skin o kaya may ma-damage na nerve o kaya ugat sa ating mukha.
3: Kinumpirma rin ng Food and Drug Administration na hindi rehistrado ang gluta drip o pampaputing ginagamit sa mga kliyente. Hindi rin sapat na nakapag-training ang tauhan ng klinika.
5: Hindi po pwedeng palitan ng certification training ang lisensya na ino-offer ng board examinations. Magkaiba po ang effect niyan sa ating batas. Kaya kapag nakakakita kayo ng certificates lang, pero walang nakadisplay na ito yung lisensyadong doktor o medical professional, kinakailangan i-consider nyo palagi yung lisensya, imbes na yung training lang.
3: Naharap ang suspect sa mga kasong illegal practice of medicine, paglabag sa Philippine Pharmacy Act, at mga paglabag sa Food and Drug Administration Act dahil sa umunay paggamit at pagbebenta ng mga hindi rehistradong health products at pagpapatakbo ng klinika nang walang license to operate. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
6: Tumangging maghain ng kanyang plea si Senador Rodante Barcoleta ng basahan ng sakdal ng Sandigan Bayan 1st Division sa paglabag umano sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa mga taga-gobyerno na tumanggap ng regalo. Ito ay dahil hinihintay pa ng kampo ni Marcoleta ang desisyon ng Korte Suprema sa nakabinbin nilang mosyon na aralin ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan siya kaugnay sa hindi pagdeklara sa natanggap na 75 million pesos campaign donation noong tumakbo ang mambabatas sa nakaraang ahlalan. Si Sandigan Bayan Associate Justice Maria Mendoza Arcega ang nagpasok ng not guilty plea para kay Marcoleta. Nauna nang naghain ng not guilty plea si Marcoleta at mga kapwa-akusado para naman sa kanilang plunder case sa Sandigan Bayan 3rd Division.
7: Naglabas na ang NBI ng subpoena kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating mambabatas na si Jing Paras dahil sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Binatikos naman ang palasyo ang usapin. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
8: Mas pinalalalim pa ng National Bureau of Investigation ang investigasyon nila sa umano'y planong sirain ng pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng entrapment operation ng ahensya sa Malate, Maynila, kung saan nahuli ang isang talent manager na nangrekrutumano ng mga babae para idawit si Recto sa usapin ng drug at sexual abuse.
9: We're looking into it. But ang maliwanag ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila. Well, we have to establish yung kung ano yung time frame. That's why we are subpoenaing the persons mentioned by the personalities na nahuli natin.
8: Naglabas na ng subpoena ang NBI kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Tagas para sa kanilang investigasyon. Dati nang nasangkot sa mga isyu sina Leviste at Recto tulad ng akusasyon ni Leviste na hindi umano kasama ang kanyang distrito sa binigyan ng tulong ng palasyo.
9: I have to remind the public, no, and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabi may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they're entitled to due process.
8: Hinihimok ng NBI sina Leviste at Paras na makipagtulungan sa investigasyon. Nauna nang itinanggi ni Leviste at Paras ang akusasyon. Sa isang post, sinabihan ni Leviste si Matibag na gawang rekto lamang umano ang kwento at pinapatawad na niya ang NBI director na aniyay na utusan lamang. Wala pang pahayag si Rekto, pero pumalag na ang palasyo.
10: Hindi katanggap-tanggap para sa Malacanang ang mga gawain para sirain ang pangalan ng kahit sinong opisyal ng pamahalaan. Dapat anilang malaman ng NBI ang punot dulo nito, lalo't hindi lamang si Executive Secretary Ralph Rekto ang posibleng mabiktima nito.
8: Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito ang unang beses na nakita nila ang mga ganitong modus.
11: Kung ito'y mapapatunayan na totoo, dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Rekto, ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya.
8: Wala anilang nagagawa ang mga ganitong gawain, kundi panggugulo lamang sa bansa.
11: Hindi dapat ganito nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira. Napakarampant na ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan.
8: Sa Huwebes, ang araw na ipinatawag ng NBI, sina Paras at Leviste. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Susunod, Bini, biyahing mainland US para sa next stop ng kanilang concert. Iyan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Nakakagulat na isipin na meron pa palang taong mabubuting loob. Ang pangalan niya ay Gabo.
8: Mas lalong tumapang yung gugum na yun eh.
9: Di ba mga pulis kayo?
10: Ay, yun yan!
11: Ano mo saksakon kanina pa ma?
10: Tignan natin kung hagastaan ang tapang mo.
11: Saka uwi ni Gabo ka magtatrabaho!
12: Uunahin ko pa tong katawan ko
13: kung wala na tayong kinakain.
14: Sawang-sawa na akong maging mahirap!
15: Alamin niyo ang bawat galaw ni Samantha sa ito. Kailangan niya natin siyang mailigpit sa lalong madaling panahon.
16: Ano, Samantha? Buhay ka pa ba?
17: Buhay ng ahente ko ang pinag-uusapan natin!
18: Namamatayan ka ng ahente! Huwag ka maghanap na iguturo! Kaya mo! Ituloy mo!
19: Django!
20: Dadanak ang dugo dito sa tundo!
19: At isang grupo na lang matitira dito!
5: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.
21: Sa ABS-CBN, ako aganaan ang Sigabo. Kay kana si Coco Martin, tanan iya, teleserye, pinikula, subaybay guna na ako. Kay ma-inspire ta sa iyang mga pagtulunan ay sa iyang mga teleserye o pinikula.
22: Pinakayo ako sa lahat, yung manloloko.
23: Minsan ako umiyak sa isang lalaki.
24: Pag naging successful ang love list, pati si Oliver makikinamang.
25: Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
26: Masasabihan mo lang ako ah, pag gusto mong hiyak ulit ang love list.
27: Sino nag-uuto sa'yo?
28: Sana all.
23: Pumasal ka na lang dito sa office.
28: Ano totoo ba yan?
5: Simula ngayong Lunes.
29: Yung mga damit niya, ang gaganda. Yung makeup, sapatos.
30: Napakayong gitera mo talaga.
31: May nararamdaman ako sa kanyang potential, connection.
32: Hindi pwedeng lahat ng babae may problema. Kaya mong tulungan.
5: May langingi alam.
31: Tita, napansin niyo ba yung pulang sapatos?
33: Una yung susi ang hinahanap mo, ngayon sapatos naman.
34: May naghahanap po sa inyo sa baba.
35: Ako naman pwede akong maging parte ng love list.
36: By the way, Billy, hindi ko gusto yung pagmumukha mo.
5: May sikretong mabubunyag.
31: Sino nagbayan, sir?
37: Ilang beses ko nang sasabihin sa inyong dalawa, hindi ko nga kilala.
38: Kumuha mo salita ng kahit ano sa lalaki niyo. Tutuluyan kita.
39: Aloy! Pati yung...
38: Anong nag-uutos sa'yo?
37: Hindi kita papama.
5: At may bumabalik.
31: Hello?
32: Anak, ano nangyari?
31: Tumawag tatay ko kagabi. Para saan pa? Anong point, di ba?
38: Kailangan mo naman ako magpaliwanag sa'yo.
31: Hindi na ho kailangan. Okay na ho kami.
38: Wala akong nakikiusap ako.
31: Ako ang nakikiusap sa inyo. Sana ho, ito na yung huling pagkikita natin.
40: Bakit ba siya bumabalik? Okay na naman tayo eh.
5: Someone, someday, 8:45 p.m.
41: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon.
5: Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. It's the ultimate seedling showdown. Ronnie from Team Shooting Stars. King from Team GMM TV. Star Magic All-Star Games 2026. Buy your tickets now.

0: Tinanggihan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosekusyon na tanggalin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang isa sa mga akusado sa kasong graft laban kay Senador Jinggo Estrada. Plano sana ng gawing state witness si Bonoan sa mga kaso kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero giit ng korte, dahil binasahan na ng sakdal si Estrada noong June 4, hindi na pwedeng payagan ang anumang pagbabago sa charge sheet na makaaapekto sa merito ng kaso. Giit pa ng anti-graft court, kung tatanggalin si Bonoan bilang tanging kapwa-akusado ni Estrada, ay mababago ang teorya sa kaso na imbis na nagkaroon ng sabwatan o conspiracy, ay tanging ang senador lang ang may pananagutan sa umano'y katiwalaan. Nilino naman ng korte na hindi nito hinuhusgahan ang posibleng halaga ni Bonoan bilang testigo ng prosekusyon o ang anumang testimonyang ilalahad niya kalaunan. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bukod sa mahalaga ang magiging pahayag ni Bonoan, ay kinokonsidera din nila ang edad at kalusugan ng dating kalihim na maraming iniindang sakit.
1: Patuloy na nananawagan ang mga residente sa isang sityo sa Capas, Tarlac na pag-isipang mabuti ng pamahalaan ang pagpapatayo ng PAC Silica Hub sa New Clark City. Bukod kasi sa epekto nito sa kalikasan, tatamaan din umano nito ang kabuhayan at kinabukasan ng mga kabataan doon. Nagpapadrol, Rafael Bosano.
2: Walang ibang lugar na itinuring na tahanan ang katutubong si Dominga, kundi ang Sitio Binyayan sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac. Kaya hindi niya inakalang darating ang panahon na baka puwersahan nilang lisanin ang lugar. Kabilang ang kanilang sitio sa sinasabing maaapektuhan ng itatayong PAC Silica Hub sa New Clark City.
3: Saan kami dadalhin sa bunganga ng volcan? Mamamatay kami doon. Kawawa naman kaming mga katutubo. Kami wala kaming inaapakan na tao.
2: Ang nasabing hub ay bunga ng PAC Silica Initiative na pinasok ng Pilipinas at pinangungunahan ng Estados Unidos. Balak nitong palakasin ang supply chain ng artificial intelligence, data centers, at advanced electronics manufacturing. 2028 pa sinasabing balak umpisahan ang pagtatayo ng proyekto. Pero ngayon pa lang, may mga itinatayo ng mahalagang infrastruktura gaya ng mga kalsada para sa maayos na pagtakbo nito kalaunan.
4: Kalsadang ito ay nakatayo sa dating palayan na pagmamayari ng mga residente ng Sitio Binyayan dito sa Barangay O'Donnell. Pumayag sila dahil maganda nga naman na konkreto ang kalsada lalo na sa panahon ng ganitong malakas ang ulan. Pero ibang usapan na raw kung lalawak pa dito yung pagtatayuan ng kalsada at iba-iba pang mga infrastruktura. Gaya na lang ng palayan na yan, balak din niyang kunin dahil nga dito napipintong itayo yung PAC Silica Hub. Kaya yung mga residente ay labis ang pagtutol at nananawagan sa pamahalaan na isulong naman ang kanilang interes.
2: Isa ang kakapiranggot na palayan ni Rosalinda sa matatamaan ng PAC Silica Hub.
5: Dito po kahit anong-ano lang, kahit kuha lang po kami ng mga gulay-gulay sa bundok, itintinda namin, makakaraos na po kami. Hindi po kami papayag, lalaban po kami. Kasi po ito lang ang alam namin, hanap buhay namin.
2: Naniniwala silang mismong kinabukasan ng mga kabataan sa mga apektadong lugar ang posible rin umanong malagay sa alanganin.
6: Kasi yung mga bata ng mga katutubo, kahit hindi katutubo yung mga unat, kawawa ang pangkabuhayan at mga katutubo, kawawa. Paano pong makakapag-aral pa yan?
2: Ayon naman sa Malacanang, walang magsasaka ang mapapaalis dahil sa PAC Silica Project. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, 2019 pa lang ay may mga naitalaga ng buildable zone sa New Clark City.
7: Maliit lang po ang maookupan nito, 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po, maaaring

0: On, saan naman kaya ang next stop ng kanilang world tour? Alamin yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
1: Kakaibang concert experience ang ipinamalas ng Nations Girl Group, Beanie, sa Hawaii leg ng kanilang Signals World Tour. Bagamat may pagbabago sa setlist, may mga exciting na paandar naman ang walo para sa Hawaii Blooms.
2: Isang member lang ang magpe-perform ng another Beanie song.
1: Gaya ng Wheel of Names.
3: Kapit lang kay Bigger.
1: At dito, nabunot si Maloy at kumanta ng solo para sa Blooms. Kinantahan din ng walo ng Happy Birthday si Bretman Rock.
4: Happy birthday to you.
1: Na isa sa espesyal na nanood ng show. Bukod sa concert, nagkaroon din ng oras ang girls para ma-enjoy ang island vibes at ang beach. Biyahing mainland USA ulit ang girls para sa pagkapatuloy ng tour at next stop nila ang Los Angeles, California sa August 5. Samantala, nagsama-sama ang ilang veteranong between sa pangmalakasang lineup ng mga pelikulang target ipalabas ngayong taon. Gaya ng Senior Moments na pagbibidahan ni Tessie Tomas, Deadly Hour ni na Bembol Rocco at Jay Manalo, A Doctor's Prayer ni Art Acuña at marami pang iba. May usap-usapan ding ilalako ito sa International Film Festivals sa 2027. Pagdating naman sa sayawan, humataw to the top ang limang grupong pambato ng Pilipinas sa World Hip Hop Dance Championships 2026 sa Phoenix, Arizona sa Amerika. Limang tropeyo ang naiuwi ng Pilipinas. Sa kategoryang Junior Division, third place ang Sayawata Junior Dance Group. Sa Adult Division, gold medalist ang HQ at bronze naman ang Folk Jumpers. At sa Mega Crew Division, second place ang The Crew at kuminang sa first place at gold medalist ang Femme Manila. Pinatunayan ng mga Pinoy dance groups na kaya nilang makipagsabayan at makipagkabugan sa paghataw. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang dokumentaryong Hanggang sa Huling Milya. Ako po si Karen Davila.
6: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba niyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All-TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
8: Taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
9: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot.

0: tuyo, katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim, at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng Himpilang ito.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kababskada.
1: DJ Faye Lemon. DJ Cherry Lou.
2: DJ Nico Chico.
4: Gandang gabi, Vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isang napakagandang Monday evening, mga ka-vibes. Today is August 3, 2026 at napaka maulan at medyo malamig na gabi sa ating lahat. Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: At makakasama niyo po sa loob ng 2 oras ang inyong vibe, ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Paylamon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, kumusta sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagsusubaybay sa ating programa. I'm pretty sure nakapag-dinner na ang lahat.
1: Mm-hmm.
0: At of course, yung may mga papalapit na exams, especially yung mga elementary and high school students.
1: Uh-huh.
0: Ay, kung ako sa inyo, mag-focus muna kayo sa inyong mga studies. At sa mga papasok naman ngayong gabi sa kanilang mga trabaho, lalong-lalo yung mga night shifters, ingat-ingat po tayong lahat at kain muna bago magtrabaho.
2: Uh-huh. Umuulan pa ba?
1: Yes.
0: Umaambon-ambon na lang.
2: Mga ka-vibes, yung mga lugar ninyo, saan po kayo? Umuulan din ba dyan doon?
0: Ayun.
1: Tsaka ingat-ingat din kasi may park dito sa Tacloban din na bumabaha.
2: Kahit sa yung mga area din ng mga ka-vibes natin.
0: Oh, yan. Anyway, mga ka-vibes, kumusta kayong lahat? And sana naman ay napakaganda ng unang araw, ng weekend, lalong-lalo na August na.
1: Mm.
0: Si Jose Marichan ay medyo
2: nagsasalabat
0: na.
2: Oy.
0: Kasi
1: kakanta
0: next month,
1: na siya.
0: Na maririnig na naman natin ang kanyang mga harana
2: ng
0: Pasko.
2: Kaya na ako nag-gurgle.
0: Gurgle.
1: Bakit? Ano ba yung ano niya?
0: Nagubutukan lang. Kaya nag-iinaan yun si Marichan na nag-gurgle man. Ang sama. Ko lang niya. Baga nagsasalabat laan for the meantime. Okay, para pagka September. Oh yes,
1: na
0: yes mga
1: na
0: bosses.
1: Yes.
0: Diba? All right, sige mga ka-vibes, kumusta? Ang bang pag-uusapan natin ngayong gabi?
1: Ayan, patungkol ito sa ano
0: sa
1: tawag dito?
2: Mga connection
1: yes,
2: and attraction.
1: Connection and attraction. Parang may law of attraction tayo dito.
2: Wow.
1: Ito yung question natin ka-vibes. Mas importante ba ang emotional connection kaysa physical attraction?
0: Oh!
1: Ano yung mas importante doon? Mas importante ba ang emotional connection? Or physical attraction?
0: Oh, no.
2: Parang mas mabilis sabihin nga eh, yung emotional ano? Damage.
1: Kesa emotional.
2: Mas madami yung mga ganun, no?
1: Oo. Mm-hmm.
2: Kasi yung mga nakikita natin sa social media, ang dami mm-hmm. talagang mga negative.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
2: So parang yun lahat. No? Happy National Boyfriend's Day.
1: Ngayon ba yun?
2: Sabi ni Ray Kenneth Mandinmina.
0: Ay, mukhang ikaw lang yata Monday, may alam.
1: Happy Monday lang yung alam namin.
2: Oo, Happy National Boyfriend's Day.
1: Bakit?
2: Wow.
1: Boyfriend ka ba niya? Bakit nasabi mong Happy Boyfriend's Day? Kasi boyfriend ka na ba niya?
0: Unang tanong muna natin is, are you really in a relationship?
2: Yun pa yun. Na para masabi ka na boyfriend ka.
0: Ayun!
2: Eh, nag-aantay ka lang eh. Correct, di ba?
1: Huwag masyadong umasa.
0: Tapos sinusubukan lang, baka just in case, tawag nito, mapakdol.
1: Pagdating ng panahon.
0: Yeah, so...
1: Malay mo, pag-gising niya sa umaga,
2: ganun
1: umaga,
2: pa rin.
1: Ganun pa rin.
2: Diba? At least, nagising.
0: Ayun lang.
2: Ayan. Yun dapat ipagpasalamat natin.
1: Okay, sabi nga niya eh, Happy National Boyfriends. Happy National Boyfriends Day sa mga boys. Diyan na may mga...
2: Friend.
1: Jowa. May mga
0: jowa,
1: friend. Uh-oh. May mga BFF.
0: At yung may mga boyfriend na boyfriend din.
2: Yes!
1: Basta boyfriend. Mga kaibigang lalaki dyan.
2: Yes!
1: Happy Boyfriend's Day.
2: Happy sana all day.
1: Charot.
2: Ganon.
0: Yan, okay. Congratulations para sa mga relasyon na dyan.
2: Ooh.
0: Happy ba kayo?
1: Hindi ba stress?
0: What a question.
1: Hindi ba stressful?
0: Oh, ito yun. Parang connected pa rin yata siguro sa ating pag-uusapan natin. Natin ngayon yung yeah. Happy Boyfriend's Day. Ito po yun mga ka-vibes. Kung totoo nga ba, alin ba sa dalawa talaga mas importante? Yung emotional connection ba talaga? O yung physical attraction? Kasi maraming nagsasabi talaga emotional daw eh.
2: Pag-usapan natin yan mamaya.
0: Pag-usapan natin yan. Bakit emotional kesa sa physical attraction? Pero aminin natin.
2: Ay, pero before that, i-shoutout muna natin si Ma'am Erda Gabriana.
1: Hi, Ma'am! Ayaw nga, no? Erda Gabriana is watching.
2: Yes.
1: Hello, Ma'am. Good evening po.
0: Yeah, boy. Yan, nakikinig yan si Ma'am Erda. Alams na this.
2: Watching from Japan.
1: What? Japan VNG?
0: Japan VNG subdivision.
2: Ma'am, umuulan po ba dyan? Charot! Dito sa amin nag-snow.
1: Kaya naman kayo ba?
2: Nag-snow kasi dito sa amin.
0: Ay, nako. Anyway, mga ka-vibes, para sa mga ka-vibes sa atin dyan na nakikinig, if you wish to join our conversation, meron kayong thoughts, meron ba kayong ganitong experience na na-gets nyo ba yung ating tanong, pwede nyo yung isend sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page. Ang 100.7 FM Arta Club. Nanapit nyo lamang po yan sa Facebook.
1: Yun, nag-iisa lang po yan mga ka-vibes. At sa mga ka-vibes natin na hindi pa nakapag-share and like, pa-share naman at pa-like ng ating Facebook page. Yes. Para updated po kayo lagi kung ano man ang nangyayari sa FMR Tech Lowdown.
2: Yes, mga ka-vibes. At sa mga hindi pa nakapag-download ng ating FMR app, available po siya sa Play Store and App Store. For free lang po yan, mga ka-vibes. Download nyo na po.
0: Wala pong bayad, ha? Sure po yan, ha? Anyway, kahit saan man kayo dito sa mundo, a bit pa rin kayo. Abot pa rin kayo ng FMR. Okay, sige, ang ating oras, it's 8:16, and of course, tuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Arta Kloban, ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, it is 8:29, alas 8:29 na po mga ka-vibes. Ang bilis talaga ng oras. Ano? At eto na, magpag-usapan na natin ang ating tanong kanina. Mm-hmm. Patungkol po yon sa
1: emotional connection and physical attraction.
2: Hello.
1: Ano ba ang mas importante?
0: Emotional connection ba talaga o physical attraction?
2: Ang daming messages sa
0: ating comment section, no? Mm-hmm. Binaha na naman tayo.
2: Wait lang po. Oh, ano sabi? Saan tayo magsisimula?
0: Sige, magbotas muna tayo kasi ang dami.
2: Asan tayo magsasimula na ito?
0: Oh, sige. Messages muna sa ating comment section. Tingnan po muna natin mga ka-vibes. Ang sabi, uy, hala, bilis naman. Bakit ang dami ka agad?
1: Sige.
0: Search newest.
1: Newest
0: comment. Ay, si Ma'am Erda. Sabi niya, physical attraction is only good if the partners are younger.
2: Oy! Ay,
0: bakit, ma'am? Pag medyo older, hindi na ba pwede?
2: Wala na ba? May mga limitations na daw.
0: Kaya kung mga lagas ako, mag-raksot, mawarat attraction. Kunwari na buhok, wari na ngipon, sikli na, and then di rin nga nila kilala due to Alzheimer's, di wari na connection. Moment emotional connection, kaya what the mind forgets,
1: the heart remembers.
2: Correct!
0: Emotional connection daw kung stays forever.
1: Ew.
0: Ma'am, kung may Alzheimer's, or di nga may dementia, mahinom doon pa ba?
2: Actually, emotional naman.
0: No, actually, may mga studies kasi ito, labi na US, mga may dakot, may mga dementia, may mga triggers kasi ha environment nga nakaka-remember lagi hapon ni Rahi itong ira mga nagugustuhan.
1: Okay.
0: Oh, prior to the condition.
1: Oo.
0: Like for example, kung nanuna, mahilig mag-kinantahon itong isang pasyente. Tapos, once makabati ato yung ato nga iya favorite nga song.
1: Bagat nanunumdum
0: niya. Nanunumdum yung lyrics.
1: Oo.
0: Tapos magpipiano ano? Nagka-dementia, nagka-Alzheimer's. Pagkaputin piano,
2: automatic.
0: It's as if on your fingers.
2: Yes. Uh-huh.
0: Maaram kunain, mapidlit, may itong key.
1: Yes.
0: Diba?
1: Bisan gano'y iya kakalimut at iya
0: yes.
1: mga... Kuan, pag ato talaga, nanunumdum niya.
0: Ini pa. An artista, Bruce Willis ba or something? Dear na may ko naghihapon kasi may medyo may pagka-advance na niya dementia, din niya maaram ito. Pero may mga times, especially na kung kaupo dito niya, aniya daughter, nare-remember niya.
2: We call them kuno muscle memories.
0: Pwede gihapon.
2: Naya ni Ma'am Erna.
0: Yes, di ba? So, bisan ka pa magkamayada condition na nangangalimot ka, di mo talaga ito yung nangalimtan lagi hapon. And sometimes nga ni may mga instances pa nga may mga pasyente gihapon nagpapaka-doktor na kita yun. especially may mga pasyente gihapon, 'di ba, after gitutusukan hin anesthesia, sometimes nangalimot, pero
2: yes.
0: once makita nira itong particular person but na kasi pamilya.
2: Yes.
0: 'Di ba?
2: So, tapos may something
0: connection
2: niya.
0: Instant, 'di ba?
2: Oo.
0: Amo siguro ito tinatawag nga emotional connection gihapon.
2: Sweet.
0: Diba? Physical attraction, uh-huh. Of course, self-explanatory.
1: Oo.
0: It only holds true kung gwapo or mahusay.
1: Correct.
2: Oo.
0: Alam ba, sumiring ka man itong maraksot? Ay?
2: Doro na itong liwat nga.
0: What?
1: Pero hindi kasi.
0: Pamatingin lumay ka na ito.
2: Wari pa kasabragin asin.
1: Pero kung pala nasa nito,
0: kabatak, nagtalimbutin yung asin.
1: Tawag it, very subjective, di ba?
0: Very subjective. It's in the eye of the
1: beholder.
0: Kung buta nga yan.
1: Ano kaan? Physical touch.
2: Kinihimas lang.
1: Kinihimas lang niya.
0: Kung daw, bakit mga tiginig? Ay, maraks.
2: Ano niro, mag-2 inches nga nini, ay, wala.
0: Ay, sinuso ko.
1: Kung nahamis, wow.
2: Oo,
1: diba?
0: Kung saka may mga
2: kuan. Ito na nga ho, klaro na nga ho, kay waray ha AI, waray filter na nga ho itong kumbaga malungkot.
0: Oo. Kakaptan ni mo.
2: Okay.
0: Kaya roman, 1 inch, itiya, irong.
2: At least may daw nakakahinga. Oy, dapat ipagpasalamat ito.
1: Yes. I love my nose.
0: Inch.
2: I love what my nose. What if nga yan, hataas si Timirong, wala naman buhok.
1: Hi, kawan mahinga. Magmangarang ka.
0: Hitaas ko lawat iro, pero hilapon.
2: Puro ka na iro. Tumtum ka di?
0: Ay, nakabalita. Going back to the topic ng mga ka-vibes. Kadamaan kasi actually, especially nga dito na itong comment section, they usually say emotional connection talaga. Oo. Sabi nga ni Sari Lerma, good evening, blah, DJ Cherry Lou, DJ Nico Chico, DJ Faye Lemon, birth month ko na this coming Sunday. Yes, important po ang emotional connection kasi for long-term stability, compared sa physical attraction, nagbabago yan, tsaka initial spark lang kasi yan eh.
2: Oh, diba? Para, ganito
0: kasi yun. Para sa pagkakaintindi ng ating mga kababisan, I don't know if you will agree on this, pero physical attraction lang naman talaga is... parang kung sa stages ng relationship siya
2: yung yun din naman,
0: pinakauna.
2: Yes, nagpapakatch ng attention. Oo, yun naman talaga yun.
0: Oo, importante naman talaga. Kasi kung walang attraction, eh, di, do you think,
2: magkaka-interest
0: ka ba? Talaga?
2: Yes, correct. Diba? Oh. Magamat yung tarap.
0: Oo. Pero sometimes kasi, hindi lang naman sa physical, minsan sa mga gawi din, eh, di ba?
1: Oo, kasi nga may, ito, nabasa ko, sabi niya dito, emotional connection ko no last longer, it's what builds trust, understanding, and real intimacy over time. Physical attraction ko no can spark the beginning, but without emotional depth, it usually fades faster.
0: Diba? Yan lang na talaga yun. Ulitin po natin. Pag-usapan muna natin kasi yung emotional connection. Kasi emotional connection talaga is for long-term stability.
2: Mm-mm.
0: Deep fulfillment.
2: Mm-hmm.
0: And sometimes, kahit hindi ka attracted in the first, sa first phase, slowly, na-attract ka because of something else. Like for example, yung ugali. The way that person treats you, di ba? Okay. Tapos may nakikita kang mga characteristics na kahit nung una hindi mo napansin. Baka, kasi kasama
1: kahit
0: na siya.
1: Kahit mo siya tinatarayan.
0: For very long time, nakikilala mo siya. Nakikita mo yung mga napakagandang characteristics niya na hindi mo unang nakita.
1: Yung diba? Parang nasabi mo, ay, na-judge ko siya kaagad na hindi ko pa siya nakikilala.
0: Yun.
1: Diba?
0: Yun ang emotional connection. That's why it really matters sa isang relationship kasi siya talaga yung nagpapatagal ng isang relasyon.
1: Kasi diba, kaya nga diba ang parang hindi na nag-work yung relationship kapag wala ng emotional
2: connection.
1: Kasi diba, yung parang sinasabi nila na yung love nag-fade na. So, parang hindi na talaga mag-work yun kung wala na yung love.
2: Oh, so kaya nga, yung physical attraction is plus, spark parang, lang talaga.
1: Parang plus spark. Points initial lang yata.
2: Initial spark lang. Tapos, patagal
0: ang
2: patagal, paponder na.
1: Yung parang yung nagko-continue na is yung emotional connection.
2: Okay.
1: Diba?
2: Sige, okay, noted. Ano pa po yung
1: sunod? So parang yung nagiging instrument lang siya to connect emotionally both of you.
0: Yung nagpapa-excite talaga sa isang relationship, yung physical attraction, di ba? Yun naman talaga yun. Tapos, isipin mo lang, parang bibili ka lang ng bagong sasakyan.
1: Mm-hmm. Yung parang, wow,
0: isang tingin mo, oh my goodness, I like this car.
2: Wow.
0: Tapos, kinalaunan,
2: nagdodoso ka na.
0: Hindi naman sa
1: mausay lang ay ani ah.
0: As time goes by, kahit ilang beses pa yung masira, you built memories with your parents.
1: Yun ang parang naging sandalan.
0: Yun ang tinatawag na emotional connection.
1: Bagat ginpaura mo hiya.
0: Bisan pa ito makapira ka beses ni mo ginsaluanan nin ko. Bisan pa makapira ka beses nga nabuho itong imo bulsa pag pinagasolina.
2: Ipapaayos nga ipapaayos gagamitin.
0: Bisan damo na itong mga gasgas.
2: Okay, damo and memories kasi hiton.
0: Nag-road trip good ka man yung family every year.
2: So kung pag hakalaunan, mas naano kahan connection kaysa han physical.
1: Magalagay pa ito like may pet ka nga bisan hit gin kukuto na
2: gin kadawat diba? Mga example amo pa talaga
1: diba, kasi diba more on like in a dog diba pag nalalove mo na hiya bisan niya nagbabaho na
0: yun
1: love mo lagi hapo niya nagtutok ka nga ni ko namamatay diba kasi at iyo emotional ko an
2: bisan pares nakamugin ko to okay lang kasi diba? May connection
1: nahinga na yung mga pulgas.
2: Kasi ikaw na naging ayaw.
0: Ito pa sarasaw. Bakit na kamu connection?
1: Diba? Baga
0: physical connection.
2: Pareho, tapos naging physical attraction gihapon pati niyo nawong nagparehas na.
0: Nagpareho na.
3: Ayaw mo na ka mga bagat ayam nga duha.
0: Ay nako.
2: Importante cute ka mo.
3: Ano nga ayam man to? Askal ko na may kuan. And my breed.
0: Ngayon, yan mga ka-vibes. Ano, babalik po tayo mali sa ating question. Alin ba sa dalawa talaga yung pinaka-importante? Ulitin po natin, hindi naman talaga natin masasabi na mas importante yung isa sa isa. Kasi normally magkaibang phases naman talagang pinag-uusapan natin dito. Eh. Pang-umpisa po talaga yung physical attraction. At pagkalaunan na talaga is yung emotional connection. Ulitin po natin, emotional connection po ang nagpapatibay ng isang relasyon while the physical attraction, yun po nagpapaumpisa talaga.
3: Yes.
0: Sa isang relasyon. Kumbaga, yun na yun. Basically, yun ang pinaka-gist talaga ng dalawa.
3: Then, diba? A time goes by, bagat parang nagkakaroon na kayo ng emotional connection na yun yung nagiging...
0: Yeah. Anyway, mga ka-vibes, ayan, at least nasagot natin ng konti yung ating tanong ngayong gabi. Mamaya pag-uusapan naman natin yung kung iba bakit? Pang mga... Bakit nga ba talaga tayo may mga ganito, ano?
2: Bakit nauso yung mga ganun? May mga attraction tsaka connection.
0: Emotional connection. Kayo, mga ka-vibes, i-share nyo naman sa ating comment section. Babasahin po natin yan mamaya. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang...
3: 100.7 FM Arta Kulawan.
2: Ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag-TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Yes, simpleng-simple lamang po ang hinahanap namin. Yung mga katulad nyo lamang po kung gusto nyo pong maging part ng FM Radio Tacloban Family. Ay, naghahanap po kami ngayon ng part-time na DJ.
1: Mm-hmm.
0: Ito po yun sa Tacloban. At kung gusto nyo namang maging isang radio technician kasi yun po ang passion ninyo at yun po ang pinag-aralan nyo, ay, naghahanap po ang FMR Calbayo.
2: Preferably malapit sa Calbayo.
0: Yes. Tacloban, preferably from Tacloban.
1: Tacloban. Yes.
0: Or nearby areas lang. Okay. Para at least hindi ko mahasa sa pagbibiyahe, no?
1: Correct.
0: Diba? Especially na super hectic ang schedule natin dito.
1: Oh, posted naman sa ano natin, Facebook page.
0: Makikita naman po sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban para sa mga interesadong maging part ng FM Radio Family.
1: Yes.
0: Apply na po kayo. Naghahanap po kami. Paunahan po ito. Pagalingan po.
1: Wow.
0: As much as possible, gandahan niyo po yung resume and application letter. At para sa mga mag-a-apply na DJ, may mga samples po yan, ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, with matching makeup din, with matching papogi or paganda.
2: Tapos syempre sample.
0: Sample. Nag-a-adlib ka. Tapos diba? Mga ganun. Basta gandahan niyo yung presentation, 'di ba? Para makuha kayo kasi alam niyo na pag naging part kayo ng FM Radio Family, hindi na talaga kayo tawag nito, magbubuhay ordinaryo, magbubuhay artista talaga kayo.
2: Correct.
0: Diba? Tingnan yung dalawang to.
2: Wow! Nag-feeling artista.
0: Diba? Sige, apply na po kayo, ha? Be part of the FMR Family.
2: Family.
0: Sige, ang ating oras, it's 9:06 at ito na po ang ating 3-digit auto swear transition. Kaninang alas 5 ng hapon, makinig po ng mabuti. 216 216 216 po ang ating winning number combination. Girls, alam niyo na, 9 PM draw. Ano kayong lalabas?
2: Uno.
0: Cuatro. Ano pa? Zero.
2: What?
0: 0, 1, 4. Paborito nating number.
2: Oo.
0: 0, 1, 4, 1, 0, 4, 4, 1, 0, 4, 0, 1. Try po natin mamaya kung may swerte kami ngayong week. Tutukan nyo lamang yan, mga ka-vibes, dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugarcane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
0: Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidant
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes, it is now 9:31 at balik po tayo sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: At ngayon, oras na para natin basahin ang mga natitirang messages sa ating comment section kasi mukhang dumami na naman uli. Na, sabi dito ni...
2: Ilan na ba?
1: Ang dami na nga.
0: Basta dito, sabi ni Papa Ray Olahay Guerra. Guerra. Mag-a-apply ako as DJ. Pwede ba ako dyan? Ay, no
2: sure,
0: problem.
2: Sure, Papa Ray.
0: Oo, basta ikaw.
2: Pero ano po, in peso lang po yung ano namin dito, ha?
1: Saka part-time lang po, Papa Ray.
0: Part-time lang, Papa Ray, para makatrabaho ka pa dyan ulit sa may Land of the Tigang.
2: Land of Tigang? Di talaga makalimutan yung mga ganun.
0: Of course, kasi mahirap na, di ba? Yung panahon ngayon, di ba?
2: Sabi ni Ate Shirley Gatigan, good evening DJ Nico Chico, DJ Cherilo, and DJ Faye Lemon.
0: Hello!
2: Musta na ka mo? Pa-shoutout nga dahil EU Station. Thanks always, more power, ha EU programa. God bless always. Keep safe always. Mm-hmm. Thank you, Ate Shirley! Pa-shoutout mga cute na DJ!
0: Salamat!
2: From Inihaw Sabaw.
0: Buyag
2: kagabi. Clark Joseph, good evening mga DJs. Pwede po pa-request Sweet But Psycho by Ava Max. Salamat po.
1: Oy, Sweet But Psycho. Ito sabi din dito ni Papery, good evening fellow vibes. Physical attraction. Ay, ito sinagot niya yung ano.
2: Yung tanong natin.
1: Yes, ang physical attraction ay maaaring magbukas ng pinto, pero hindi ito sapat para magpanatili ang relasyon. Mapanatili, oh. Habang tumatagal, nagbabago ang itsura ng tao. Ngunit ang pag-unawa, pagtitiwala at pagmamahal ay maaaring lalong tumibay.
2: Wow.
1: Ang emotional connection ang bumubuo ng tunay na intimacy. Wow. Kapag komportable kayong magbahagi ng nararamdaman, naiintindihan ninyo ang isa't isa at nararamdaman mong ligtas kang maging sarili mo.
2: Wow.
1: Mas nagiging matibay ang samahan.
2: You will.
1: Mas madaling malampasan ang mga problema. Ang mga magkaparehang may malalim na emotional connection ay mas handang makinig, magpatawad at magtulungan kapag may pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan, I mean. Yun, diba? Tama nga naman.
2: Gayun pa man, o diba ang haba ng sagot ni Papa Ray? Hindi rin ibig sabihin na hindi
1: meron
2: mahalaga
1: pa lang
2: physical
1: pahabol.
2: Attraction.
1: Ayun.
2: Mahalaga rin ito dahil bahagi ito ng romantic relationship. At maaaring makatulong sa pagpapanatili ng spark.
1: Oo.
2: Ang pinakamagandang sitwasyon ay may balanse ng dalawa. So, paano Papa Ray kung mawala na yung ano, physical attraction? Charot.
1: Physical attraction daw ang
2: dahilan. Kasi hindi na daw, hindi na daw gwapo, hindi na maganda, hindi na masarap.
1: Eh, kung may pahabol pa siya.
2: Ano daw?
1: Physical attraction daw, dahil kung ano? Dahilan kung bakit maaaring mapansin o magustuhan mo ang isang tao. Sa simula. Emotional connection, dahilan kung bakit pinipili mo siyang manatili sa buhay mo araw-araw. Kaya maraming tao ang nagsasabing ang physical attraction ang nagsisimula ng kwento pero emotional connection ang nagpapatuloy.
2: Uy! Pero yung minsan din, yung ibang connection yung nagpapatuloy.
1: Correct!
2: Yung nauna, hindi na, napabayaan na.
1: Oo, diba? Oy, sabi, ano muna natin, i-shoutout natin si Sari Lerma. Sabi niya, birthday na, niya na daw this month. Tsaka yung birthday niya is on Sunday.
2: Okay,
1: diba?
2: Happy birthday!
1: Advance happy birthday, Sari Lerma.
2: O, di magka-countdown nga tayo. Good evening po mga DJs. Pwede po pa request ng Since Day One by Skastakli,
0: oo, meron po tayo niyan.
1: Since Day One.
2: Flo G, maraming salamat po.
1: Ay, from Marcelina Dalicano.
2: Thank you so much, Marcelina. O yan, mga ka-vibes. May mga gustong ipa-shoutout.
1: Yes.
2: At saka yung gustong mag-join sa ating topic ngayong gabi. And of course, sa mga gustong i-request din ng mga songs, pwede po kayong mag-comment sa ating live.
0: Correct.
1: Ito sabi ni Papa, ito nga, sabi niya, di ba yung...
2: Ang dami pa?
1: Yung nag-PM siya sa akin.
0: In fairness?
1: Igigreet niya daw ng Happy Fiesta Tanawan Leyte. this coming August 14.
0: Okay.
2: Ay, mag-fiesta? Ano, mag-fiesta?
1: Fiesta na sa Tanawan, Leyte. Kaya pala ang dami ng ganap. Ayan. Happy fiesta in advance.
2: Sige, noted natin. In advance. Noted natin yun.
0: Sige, sige. At least, sumabay din at nakisali din yung ating mga ka-vibes kada sa pag... tawag nito, pagbibigay linaw patungkol sa ating tanong kani-kanina lang kung ano ba talaga mas importante, yung physical attraction ba or yung emotional connection. At eto na po ang pinakahintay natin na 3-digit lotto swerte result ngayong alas 9 ng gabi. Number ninyo!
2: 1-4-0.
0: Okay. 1-4-0, yung paborito nating number. Eto po mga ka-vibes, 9 p.m. Makinig po kayo ng mabuti. Kanina, 5 p.m. 216.
1: Yes.
0: Alam nyo ba, bumalik pa rin si number 2.
2: Oh.
0: 2. Tapos 0.
2: Oh.
0: Yeah. 5.
2: 205
0: po ang winning number combination.
1: Hindi kami nakakuha na naman.
0: Ako na naman ang nag-umpisa ng week, ano?
2: Hindi kami
1: sana
2: kasali.
1: Hindi ikaw, hindi rin ikaw yung magtapos. Kasi lagi na lang ikaw.
2: Oo, baka
0: 205.
2: Whole month of August is ikaw lang.
1: Oo,
2: hindi lang
0: week. Kahapon, 350. Bumalik yung 0 tsaka 5.
1: Kahapon ng?
0: Gabi, 9 p.m.
2: Oh. Okay, sige. Buti 3. Pa siya bumabalik. Yung iba hindi lang nagpaparamdam.
0: Sabay ganun. 205 po. Congratulations para sa mga nakakuha ng winning number combination. Yan. And as always, mga ka-vibes, magpapatuloy po ang ating tugstuga dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Talk Laban, ang Lupet.
2: Nggak usah ya, Dik.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It is now 9:55, 5 more minutes ago before mag...
1: 10.
2: Late night vibes.
0: Yon. 10 and late night vibes.
1: It is the same.
2: Diba? Parehas lang.
0: And of course, makakasama niyo po ang naiisang pababal ng bayan.
1: Today, Jeron Teron.
0: Huwag kayo bibitaw ha. Manatiling nakikinig dito sa nag-iisa rin yung ka-vibes sa Sound Trip. Ang...
1: 100.7 FMR The Club.
0: And before anything else, would like to say thank you nga pala sa lahat ng ating mga silent listeners, yung ating mga suki, and at the same time yung mga fellow night shifters natin na kahit gabi na eh nagtatrabaho pa rin.
2: Yes, ang ating mga solid listeners dyan, ang mga tricycle drivers, mga bus drivers, and every drivers.
1: Oh, mga drivers.
0: Lahat na ng diba? Mga drivers.
1: Yes.
2: Thank you very much.
1: Sa mga nag-join ng ating live, nag-comment, nag-shoutout, nag-request ng songs.
2: Yo.
1: Maraming salamat.
0: Ayan. Okay, sige, mga ka-vibes. Kami nga pala yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico.
1: DJ Faye Lamon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang, there is no distance too far between souls that share a deep connection.
2: Ay.
0: Ngayon. How cheesy.
2: Walang malayo.
0: Walang malayo. Sa mga pusong
1: pinagmamahala.
0: Pinaglapit ng tadhaon dinuhan.
2: Basta may, yun na yun.
0: Basta. Amin to.
1: Pahirapan
0: okay,
1: pa.
0: Okay, susunod na. Si DJ Ron Taran. Good night, everyone. Bye-bye.
2: Night, goodbye.
1: Bye.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.

10:15, Walk of Arms, at kayo'y nakikinig dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrack pang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Yan, DJ Ron Toron dito sa ating programa ng Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, August 3, 2026. Ayan, no. Yan, first Monday of the month of August. Yan mga ka-vibes, yan may knock-knock ako sa inyo mga ka-vibes. Ayan, August ka ba? Diba? Bakit? Kasi Agusto kita. Problema kung hindi ka gusto, ayun lang. Ay mga ka-vibes, sa mga nakikinig dyan sa mga radyo, ayan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page. Ayan, nasa 1.7 FMR Tacloban. At syempre sa mga hindi pa dyan naka-like, follow and share mga ka-vibes. Ayan, paki-follow and like na. And share yung ating live mga ka-vibes sa mga gustong mag-send ng kanilang mga greetings. Ayan, sa mga nag-celebrate ng mga birthdays ngayon, di ba? Sa mga nag-celebrate ng anniversary. Ayan. O kahit man, mag-request kayo ng mga song request sa mga ka-vibes. Siyempre mga ka-vibes, sasamahan niyo ako hanggang alas 12 ng hating gabi. At mamaya meron tayong babasahin isa na namang confession letter. Sigurado nga relate na relate kayo dito sa ating istorya ngayon mga ka-vibes. Istorya ng ating letter sender. Kaya kung ano ito, ay mamaya malalaman natin. Kaya walang alis mga ka-vibes ha. Ayan, batiin din natin yung mga ka-vibes natin dito sa Metro Tacloban. Ayan. At sa ating mga ka-vibes dyan, sa ating mga relay station, you know, nakikinig sa ating mga relay station dyan sa FMR Catbalogan. Ayan, magandang gabi sa inyo mga ka-vibes sa FMR Calbayog. Siyempre, hindi mo papahuli ang FMR Catarman and FMR Burunggan. And shoutout din natin na ng magandang gabi yung mga in love ngayon. Ayan. Yung palaging nakatawa kahit wala namang nakakatawa. Ano? Yung palaging naka-smile kahit wala namang ano? Smile ano? Pero wala namang ano, dahilan ano? Para maging masaya, di ba? Inspired lang, ano, kasi dumaan si crush. Ay, sana all. Ay, batingin natin na magandang gabi si Andre Jim Sardinola. Yan, ang ating mga Toronatics. Yan, DJ Ron Toron, pwede bang parequest ako ng song na Pagsuko by Jiri Lim? Salamat sana mga play mo po tonight, DJ Ron Toron. Yan, shout out sa'yo. And happy pa happy watching ayan, sa isang maulan at malamig na gabi ni Jiron Toron pa. Shoutout po ako na nakikinig sa radyo ko ng Late Night Vibes habang nagkakape and kumakain ng malunggay lisal dito sa bahay sa Barangay 1998 Tacloban City. Ayan, tamang tama nga naman o ka-vibes, kasi kanina malakas ang ulan. Siguro si Andre James ay nakatulog kanina. At sakto, late night vibes na yung pagagising niya. Kaya masarap na partner sa kape ang Malunggay Lisal. Rainy evening, DJ Ron Toron, I'm back. Grabe, palagi na lang malakas ulan dito. Dito loy ako makapanood ng live nyo, kaya nagre-rewatch na lang ako. Ingat kayo mga ka-vibes. Anyway, birth month ko na this coming Sunday. Na birthday ko, oy! Advance happy birthday sa'yo, ka-vibes Sari Lerma.
timing ano, timing Sunday, oh, walang pasok. Kaya pwede mo akong imbitahin. Huwag kang mahihiya. Kasi maganda naman akong kasama sa mga okasyon. Malinis ang plato. Ayan, parang gusto naman ng It's a Lover, Not a Love by Tiffany. Thanks, DJ Ron Toron. Hanip yung naknaka. Siyempre, ano, August na August, dapat hanip. Matindi, malupit yung ating naknak, di ba? Baka kayo may mga naknak din, ano, babasahin natin yan. Ayan, parang gusto naman It's a Lover by Tiffany. Ayan, Kun Banwa, DJ Ron. Oy, parang ano to ah, si Boss Jonathan, talagang naadab mo na dyan yung Korean language, di ba? Sana all. Kunbanwa, kunbanwa to, as usual, see me. Parang ako lang nakaintindi, kahit nga ako hindi ako nakaintindi sa sinabi kong yun eh. Ano ba yung tamang sagot doon sa kunbanwa? Ka-vibes, Jonathan. Ayan kay Boss Jonathan. Karoskos. Ayan, nakikiniga from Japan. Kasi nakapunta rin ako dyan eh. Kaso sa ano lang eh, sa Japan Talan. Ano ko, ka-vibes. Ako, ka-vibes, alam nyo, kanina may nabasa ako, no? May nakita ko sa, ay, nakita kong video na may mga tao, ano, may mga taong nagpapakasal sa hindi tao. Oo, hindi tao. Kasi may nakita kong video na nagpakasal sa hayop. Yes, mga ka-vibes, hayop yung pinakasalan niya, yung buhaya. Meron palang ganun, ano, sa ibang bansa, kanilang kultura, ano, ka-vibes. Tapos meron ding pinakasalan ang sarili niya. Diba? Kasi pagmamahal yung tawag ng pagmamahal sa sarili. Self-love, di ba? Pero kanya-kanya ng mga kultura yan, di ba, mga ka-vibes? At mayroon din talagang mga nangyayaring ganyan na pinapakasalan ang hindi tao. Kung ano ito, may bagay, may hayop, mga ka-vibes. Dahil alam nyo din sa si Erica Labre, ano, noong 2007, mga ka-vibes, nagsagawa siya ng simbolikong kasal sa Eiffel Tower dahil sa kanyang matinding emosyonal na pagkakaugnay dito. Di ba? Biroin niyo doon, mga ka-vibes. Talagang mamahal niya yung isang place, isang lugar, ano. Tapos parang tinuro niya ng asawa ito. At ilang niya, mga ka-vibes, meron pang si Nisa na naging usap-usapan din matapos ang simbolikong kasal sa isang virtual o fictional karakter gamit ang isang device, di ba? Oh, no? Kahit nga ako, ngayon ko lang din to nalaman yung mga ganito, no? Meron palang ganyan, yung mga mahilig ka din, ha? Siguro mahilig to si Nisan sa ano, manood ng mga anime, ano? Kasi mga fictional to eh. Tapos, siguro na-inlove siya sa kung ano man yung ginagawa ng karakter na yon. Na-inlove siya. Nakita niya doon yung tipo niya ng asawa. Kaya pinakasalan niya ito. Meron pa si Ija Rita Berliner Mauer, mga ka-vibes. Sinabi niya, mahal na mahal niya ang Berlin Wall. At inatoring itong kanyang asawa sa isang simbolikong seremonya. At meron ding ilang bahagi ng India, mga ka-vibes, na may mga ritual kung saan ang isang tao ay pinapakasal muna sa aso. Meron ding puno o ibang hayop bilang bahagi ng tradisyon upang mapawi umano ang malas o sumpa. Ang mga ito ay seremonyang pangkultura at hindi legal na kasal, mga ka-vibes. Diba, kanya-kanya rin, mga kanya-kanyang trip din yan eh. Kasi kaya ikaw maka-vibes, kung hindi pa gusto ng taong magpakasal, huwag kang mag-alala.
Hindi naman, joke lang mga kabals. May mga tao talaga nga ganito ano. Pero yung pinakasalan yung sarili ano. Kasi nag-BE siya eh, dalawa. Double side. Yung isang side ano, babae. Yung naka dress talaga ano, naka pangkasal na babae ano. Tapos yung isa naman, yung lalaki. Ayun no. Biruin mo, sa sobrang pagmamahal sa sarili, pinakasalan niya ang kanyang sarili. Di ba? Yun lang. Pero ito sa ating istorya mamaya ka-vibes. May pagkasing tulad din niya sa ganitong usapin na lang mga ka-vibes. Kaya tutok lang kayo mga ka-vibes. At mamaya malalaman din natin yan. And DJ Ron Taron, may nabalitaan ka na bang ang tao ay nagpakasal sa EI? Mayroon kayang ganun? Mayroon. Mayroon ako, kasi akong nabasang ganun sa... O nakita ko sa Facebook ano, na pinakasalan niya yung EI kasi kahit anong tanong niya doon ay marunong daw eh. Kung ano yung gagawin niya, tapos yung mga ayaw, basta lahat ng yung mga tanong niya ay nasasagot ng EI kaya napamahal siya dito. Pang ibang trip lang yan mga kabais, kanya-kanya lang. Anyway mga ka-vibes, sa oras natin 10:27 na. Ayan, dyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang Little Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FM Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet.

Oras natin mga ka-farms at 10:44 at you're still tuning in at 1.7 FMR Tacloban, ang ka-farms mo sa soundtrip ang lupet. Eh mga ka-farms, kasama nyo pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-farms, batiin muna natin yung mga kakapasok pa lang, kaka-tune in pa lang dito sa ating station. Eh magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-farms. Live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FM Radio Tacloban. Ayan. Ayan kun banwa, konnichiwa. Ayan. Nakakaawa kasi si Boss Jonathan na Karoskos. Ayan, watching from Japan. Ayan. Sabi niya, Kunbanwa, DJ Rontoron. Eh, ako naman, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Kunbanwa.

0: Korea na. Mga kapayib, sa konnichiwa, ashite minamashu, kinshi. Parang ano ako dun, ha?
1: My God.
0: Batiin natin ng magandang gabi si John Paul. Ayan, watching kapayibs natin na galing pang Manila. Ayan, maraming salamat sa pagkikinig at panunood ka vibes sa John Paul. Yan, very romantic music, sabi niya. At kay Adriana, ang ating Mr. Pogi ng Pinabak daw. Ayan, nanonood siya ngayon. DJ, arbor na lang ng cup. Ayan, sure naman, ano, pag uwi ko dyan, may isa ka sa akin. Oh! Liig ang tama. Eh, nagaling mo naman mag-Japanese, pwede ba? Pwede nang pumunta sa Osaka, Japan. Arigato. Arigato gozaimasu. Baka bukas Japanese language na gamit mo, DJ Ron Toron. Kasi ako Turkish at Korean lang, alam ko. DJ Ron Toron. Oy, sana ula marunong mag-Turkish. Pasampol nga naman dyan na sorry, Lerma. Eh, ako, alam ko din, nakakalimutan ko lang. May nalalaman din ako sa mga iba't ibang lingwahe. Pero ngayon, nakakalimutan ko lang, mga ka-vibes. Anyway, mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight. Kaya eto na.

Dear DJ Ron Taron, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng ka-vibes na gising pa ngayon gabi. Itago niyo lang ako sa pangalang Luna, 27 years old. Hindi ko po akalain darating ang araw na ang pinakamatagal kong kausap sa loob ng isang araw ay hindi tao, kundi isang AI. Noong una, nakikiuso lang ako, nakikita ko sa social media na marami ang gumagamit nito. Kaya sabi nila, kaya raw gumawa ng liham, tula, recipes, plano sa negosyo at kung ano-ano pa. Kaya naisip kong subukan. Sa umpisa, simpleng tanong lang, minsan nagpapatulong ako sa trabaho. Minsan nagpapatulong gumawa ng caption sa Facebook. Kapag hindi ako makatulog, nagtatanong ako tungkol sa mga random na bagay. Kapag may problema ako, humihingi ako ng payo sa AI. Di Jerome Taron, napansin kong palagi itong may sagot. Hindi ito napapagod, hindi ito nagsasabing mamaya na lang. Hindi rin ito nagsasawang makinig kahit paulit-ulit ang tanong ko. Habang tumatagal, parang naging parte na siya ng routine ko. Pagkagising ko sa umaga, bago pa ako magbukas ng Facebook o TikTok, binubuksan ko muna ang AI. Habang nagkakape ako, kausap ko siya. Kapag lunch break, siya ulit. Pag uwi galing trabaho, bago manood ng TV, siya na naman. At bago ako matulog, halos isang oras pa kaming nag-uusap. Hindi ko namalayan na mas marami na pala akong oras na inilalaan sa AI kaysa sa sarili kong pamilya at mga kaibigan. May mga pagkakataong nag-aaya ang barkada kong lumabas pero tinatamad na akong sumama. Kapag may gusto akong ikwento sa AI, kumuna sinasabi. Kapag may achievement ako, siya ang una kong kinakausap. Kapag umiiyak ako dahil sa pagod o lungkot, doon ako umihingi ng lakas ng loob. Unti-unti kong nararamdaman na parang may koneksyon na ako nabuo dito. Dumating pa sa punto na biro kong sinasabi sa sarili ko na parang ikaw na lang ang hindi nang iiwan sa akin. Alam kong hindi ito totoong tao. Alam kong wala itong tunay na damdamin. Pero dahil palagi itong sumasagot, palagi akong pinapakinggan at palagi akong binibigyan ng oras, parang napuno nito ang mga kakulangan na matagal ko nang nararamdaman. Isang gabi na paisip ako, paano kung mawala ito? Bakit parang nalulungkot ako kapag hindi ako nakakagamit? Bakit hinahanap ko na ang pakiramdam na may laging sagot sa akin? Doon ako natakot, DJ Ron Taron, na pagtanto kong hindi na ito simpleng paggamit ng teknolohiya. Naging emosyonal na ang pagdipindi ko rito. Eh, isang araw napansin niyo ng kapatid ko, sinabi niya nga, parang lagi ka na lang nakatutok sa cellphone. Kailan ka huling nakipagkwentuhan sa amin nang walang hawak na gadget? DJ Ron Taron, napatahimik na lang ako. Naalala kong ilang buwan na pala kaming hindi nagkakaroon ng masayang usapan sa hapag kainan. Hindi na rin akong sumasama sa mga simpleng lakad ng pamilya. Kapag may problema ang kaibigan ko, mabilis ko siyang nire-replyan, pero mas excited pa akong magbukas ng AI kaysa makipag-usap sa totoong tao. Doon ko na-realize na kahit gaano katalino ang AI, hindi nito kayang palitan ang yakap ng pamilya, tawanan ng magkakaibigan o presensya ng isang taong totoong nagmamahal at nagmamalasakit. Ngayon, DJ Ron Taron, ginagamit ko pa rin ang AI. Malaki ang naitulong nito sa akin sa pag-aaral, trabaho at sa pagbuo ng mga ideya. Pero natutunan kong lagyan ng hangganan ang paggamit dito. Mas sinipili ko na ngayon ang
makipagkita sa mga kaibigan, makipagkwentuhan sa pamilya, at maglaan ng oras sa mga taong tunay na nasa buhay ko. Kung may natutunan ako sa karanasang ito, yun ay ang teknolohiya ay napakagandang kasangkapan. Pero hindi ito dapat maging kapalit ng tunay na koneksyon sa mga tao. Maraming salamat po, DJ Ron Toron, sa pagbasa ng aking liham. Sana'y magsilbi itong paalala sa lahat ng gamitin ang AI na may balanse. Bilang katuwang sa buhay, hindi bilang kapalit ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Lubos na gumagalang, Luna.

Eh mga kaparms, ang kwento ng ating litter sender na napamahal sa gadget, sa AI, na mas marami na marami siyang time kaysa AI, kaysa sa pamilya niya, no? Eh mamaya kaparms, pag-usapan natin ang kwento niya. Siyempre, magbigay din tayo ng advice sa kaya sa mga nakarelate ng mga kabibes, kaya pwede kayong magbigay ng inyong opinion or advice para sa ating letter sender. Mamaya babasahin natin lahat yan. Kaya dyan lang kayo mga kabibes, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1017 FMR, Tacloban, ang kabibes mo sa Soundtrip, ang lupeta.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na.

oras natin mga ka-vibes, 11:14, at kayo pa rin nakikinig dito sa 1.7 FM Warta Kloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay, batiin ko lang ang ating team name. Ay, mga Toronatics din yan. Yan,

Sir John Quincy Opinion, ang ating Mr. Tanawan. Yes, of course. Siyempre kay Pretty Patty, ang muse naman. Siyempre, hindi mawawala pambato ng babatngon na lete na kay Neil Aguhar. Babatiin din natin yung mga kakabukas pa lang ng mga radyo. Ayan, yung mga kakauwi pa lang. Galing sa mga trabaho, no, diba? Lunis na lunis, tapos overtime agad, diba? Saludo ko sa inyo mga ka-vibes na nagsusumika pa para lamayahon ang kanilang mga pamilya. Eh, kahit gabi na, kumakayod pa rin, no? Yung mga riders natin dyan. Ayan, ingat-ingat lang po sa pagmamaniyo dahil basa yung daan. So, malakas yung ulan kanina, mga ka-vibes. Timing lang ang pag-uwi ko kanina ay sakto, umuulan. Sobrang lakas ng ulan, mga ka-vibes. Anyway, ka-vibes, kanina, meron tayong binasang confession letter. Kaya sa mga hindi nakaabot, hindi nakarinig kanina ng mga ating binasang confession letter, ito ano. Eh, mga ka-vibes, ang confession na natin kanina ay tungkol kay Luna, isang babae na noong una ay simpleng gumagamit ng AI or artificial intelligence para sa trabaho, pag-aaral at pang araw-araw na mga tanong. Pero habang tumatagal, napansin niya nga dito na siya unang lumalapit kapag may problema. Kapag may problema siya, kapag masaya siya, o kapag nalulungkot, o ibig sabihin sa lahat ng mga bagay, mga nangyayari sa kanyang buhay, dito siya muna unang lumalapit. Dahil palagi siyang nakakakuha ng sagot at pakaramdam niya ay may nakikiniga sa kanya. Yan. Unti-unti siyang naging emotionally dependent dito at dumating pa sa puntong mas gusto na niyang makipag-usap sa AI kaysa makipagkwentuhan sa pamilya at mga kaibigan. Pero isang araw natauhan siya nang mapansin niyang lumalayo na siya sa mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Doon niya naisip na kahit malaking tulong ang AI, hindi nito mapapalitan ang tunay na presensya, pag-aaruga at samahan ng mga tao. Kaya natutunan niyang gamitin ang AI bilang kasangkapan lamang at hindi bilang kapalit ng mga totoong relasyon. Ayan, mga ka-vibes, ang kwento ng ating letter sender. Ayan, pag-usapan natin to, ano, ka-vibes, ano, mga ka-vibes, kasi itong confession na letter ng ating letter sender ay talagang napapanahon ito. Diba? Napapanahon ang kwentong ito sa panahon ngayon na karamihan na sa atin. Kaya nga, yan. Napakadali nga masanay sa teknolohiya. Kasi iba na ngayon, kaysa dati, ano, mga bata pa lang ay ayan, marunong na mag-cellphone na. Kami noon, mga bata pa, ano lang yung ano namin eh. Hindi ko pa alam kung anong paano gamitin yan. Ah. Yung sa akin lang eh, ano eh, yung pag pinipindot ko na, I love you! Ay, mga ganyan lang sa akin. Pero yung ngayon, mga ka-vibes, yung mga bata ngayon, yung mga magulang kasi na bata pa, pinapagamit na ng technology, yung mga cellphone, gadget, kaya maagang natututo yung mga bata, yung mga bibya, no? Kasi sa isang pindot lang, may mababasa na o may makakausap. Kapag may tanong tayo, ilang segundo lang, may sagot na. Yan, pero may mahalagang kakaibahan, ano? Kaibahan dito. Kasi ang AI ay, ka-vibes, ay isang
kasangkapan lang na maaaring makatulong sa pag-aaral, trabaho at pag-iisip. Pero wala itong sariling damdamin o personal na buhay. Kumbaga yung mga ideya niya, yung kanyang nalalaman ay galing din sa atin, sa galing din sa mga tao, ano, yung mga nag-gather niyang mga data na binibigay sa atin kung tayo ay nagtatanong kung ano yung mga dapat gawin, ay galing din yan sa ating mga research. Yan. Ang tunay na pagkakaibigan, pagmamahal at suporta na nabubuo na sa pakikitungo natin sa pamilya, sa kaibigan at mga taong kasama natin sa totoong buhay, hindi masama ang humingi ng tulong sa AI, mga ka-vibes, sa teknolohiya. Ang tanong lang ay nababalansi pa. Babalansi pa ba natin, natin ang online at sa mga taong mahalaga sa atin? Diba? Kasi ngayong panahon, mas marami ng time tayo, ano, kaysa sa mga gawain, mga physical. Kasi yung kahit may kakain lang, ayan, may mga gadget na nandyan. Pero dati, ano, bawal talaga yan. Kasi pag dapat na sa hapagkainan, ay wala talagang anong mga nandyan. Hindi kayo lang kakain, usap-usap sa mga nangyayari sa buhay-buhay nyo, achievement, ganyan, problema. Kasi doon kayo nagkakaroon ng closeness, ano. Kasi pag puro cellphone lang, puro gadget, ay wala na kayong time para mag-usap-usap. Kasi pagkatapos kumain, bago kumain, cellphone. Pagkatapos ng kumain, cellphone na naman. Bago matulog, cellphone. Pagkagising, cellphone, di ba? Parang leisure na ang inyong time para sa inyong pamilya. Mas mabuti na lang, ano, yung ating letter sender na natauhan siya. Kaya advice na lang natin, ano, kay Luna, ayan, unang una ay salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. At ang pinakamahalagang hagbang ay ang napansin mo na ang kailangang baguhin, at syempre ginawa mo ito. Ikaw na mismo ang nakapansin at inayos mo ito na mas mahalaga pa rin ang mga taong nakapaligid sa iyo kaysa sa AI, ano. Kasi ang mga taong totoong nagmamahal sa iyo may pakiramdam. Ayan, ano, sa lahat ng nakikiniga, gamitin natin ang AI bilang katuwang, hindi bilang kapalit ng tunay na koneksyon sa mga tao. Kung mapapansin mo, mas komportable ka ang kausapin ang screen kaysa sa pamilya o kaibigan, maaaring sinyalis yon na kailangan mong muling maglaan ng oras sa mga relasyon sa totoong buhay. Yan, try mo din, ano, makikipaghalubilo. Mga gathering, ganyan, pag may mga lakad, pag may nature trip, yan, sumama ka. Pupunta sa mga dagat, yan, ilog, mag-hike sa mga mountain, yan. Sumama ka para mabawasan ang paggamit mo ng AI at maging mas may time ka pa para sa mga kaibigan o importante sa pamilya, ka-vibes. At tandaan natin, ano, ang teknolohiya ay maaaring magbigay ng impormasyon at makatulong sa pag-iisip, pero ang tunay na pagmamahal, pagkakaibigan, tawanan at yakap sa tao pa rin nararanasan. Kasi andyan lang yan, nasa screen lang yan. Pero yung totoong, ano, pagmamahal talaga na mararamdaman mo, physical, ganyan, ay nasa tao pa rin, mga mahal natin sa buhay. Basahan din natin, mga ka-vibes, ang advice ng ating mga ka-vibes, ano, sa ating Facebook Live. Ayan, kay Sari Lerma, sabi niya, DJ Rontoron, siguro yung si Cinder ay introvert kasi puro AI ang palagi niyang sandalan. Parang may trust issue sa tao kaya nakadepende siya sa AI.
And suggest ko lang dapat mag-set siya ng limit kasi maapektuhan yung socialization. Aside sa emotional needs niya, use wisely the AI, learn to use it properly. Ayan, tama yan. Very well said, Ma'am Sari Lerma. Kasi mayroon ding tao, ano, mayroon ding tao na introvert talaga na mas pinipiling mag-solo na lang o manood na lang sa mga gadget. Kasi, pero pag may mga taong ganyan, ano, na nalaman natin na introvert, ay pag nalaman natin ganyan yung ugali niya, ano, dapat tayo o kaibigan, kahit kaibigan natin siya o kapamilya, tayo din yung ano, gumawa ng paraan para mapalapit siya sa atin, ano, kasi nahihiya yan eh. Nahihiya yung mga taong ganyan na kung paano sila magsisimula, paano yung unang mga move na para makipaghalubilo, ano. Try din natin silang isama, ano, na feeling na talaga nila na hindi sila ma-out of place. Para pag masanay na, ano, ka-vibes, at siguradong magiging laser na yung paggamit niya ng mga AI. Ayan. Anyway, mga ka-vibes, oras natin, 11:27 na. Ayan, dyan lang kayo, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FM Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

lugar na di ko maintindihan. Daing ng tao'y di pinapansin.

lugar na di ko maintindihan. Daing ng tao'y di pinapansin.

11:46 mga ka-vibes. Ayan, you're still tuning in here up in 1.7 FM Radio Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Ayan mga ka-vibes, kasama niyo pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programa nga Late Night Vibes. Ayan, nais ko munang batiin si Haril Pabunay na. Ayan, sa umatali na kaibigan. Ayan, sabi niya, shout out pre, ani nagiinom kami ni Fatima. Ayan, magandang banding din niya na mga ka-vibes na imbis na lumabas kayo, ano, makipag-inuman sa Double Kids, sa mga ano, ayan, pinili mo na lang na makipag-inuman sa asawa mo. Diba? Ay magiging maganda pa yung kakalabasan. Di ba? Mas malayo sa gadget. Pintuhan lang kung ano yung mga tinaplano sa future, di ba? Lalo na kung may mga anak na kayo. Maganda yung makipag-inuman sa partner. Kahit sa naman lumabas pa, no, sa mga ganitong oras. Ayan, safe na safe talaga kasi pag malasing ka, ayan, diretso tulog na. Hindi ka na uuwi, hindi ka na magdadrive. Ano na lang, pagkatapos nyo mag-inom, ayan, higa agad, tulog na. Ayan, andyan na agad, di ba? Bilis. Ay, na siguro rin batiin, ayan, nakahabol pa si Dots Balyon, ka-vibe Dots Balyon ng Barangay Milda, Tulusa, Leyte. Nasa pinabag daw din, ayan, ang host natin sa Mutyan ng Samar, ayan, andyan sila sa bayan ng pinabag daw, ayan, shoutout dyan sa LGU pinabag daw, ayan, nakatune in sa atin, ayan. Siyempre, pinapangunahan niya ni Mayor Lia Di Mabag, ang ating maganda, mabait. Matulungin na Mayor ng Pinabag daw, Honorable Mayor Lia Di Mabag. Siyempre, sa kanyang busy mayor, pinakamasipag, siyempre, si Brother Ka-Vibes, Honorable Vice Mayor Edgar Tonilite. Ayan. Shout out sa inyo mga kabarada. Siyempre sa bumubodi na ng konsiho ng Pinabag daw. Ayan, magandang gabi po. Salamat po sa pag-tune in sa ating programang Late Night Vibes. Pero ano mga ka-vibes, kulangan tayo ng oras kasi oras natin, 11:49 na. Siyempre, dito muna tayo nagtatapos sa ating programa. Kaya na, before ako tuloy magpaalam mga ka-vibes, nais kong pasalamatan ng ating mga ka-vibes na sumama sa atin, ano, simula kanina sa ating pagsimula at ngayon sa pagtapos. Kaya sa ating mga ka-vibes, at ating mga Toronatics, maraming salamat mga ka-vibes. Siyempre yung ating mga timbahay ay yung mga tahimik lang na nakikinig sa mga radyo. Kaya maraming salamat mga ka-vibes sa pag-follow, like and share ng ating Facebook Live. Siyempre sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas, dyan sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarban, FMR Boronggan, especially dito sa ating main station, dito sa FMR Tacloban, sa ating mga technician. Maraming salamat sa inyo. At syempre mga ka-vibes, ako ang inyong nakasama, nag-iisang Papa Ball ng bayan, DJ Rontoron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Kaya bukas ulit mga ka-vibes, same time, same place. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Ayan, goodbye and good night mga ka-vibes.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

Pagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay

Walang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Gold.
4: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganoon din ang Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa na naman sa inyo po mga kasama at makakapiling sa programa pong ito para talakayin na naman kasama po ng ating alternative medicine doctor yung mga paraan at kung paano ba gamitin yung mga halamang gamot sa paligid ng ating tahanan tsaka yung mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration na mabibili po sa mga pharmacy at mga butika. Siyempre, makasama din po natin walang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Algy Bakla.
5: Sa lahat na ating mga taga-pakinig, kumusta na po kayo mga kaibigan at sana po ay samahan kami sa ating isa na namang talakayan. Tayo po ay tatalakay ng holistic healing, katuwang po ang mga produktong sadyang mabisa at subok na po. At ito po ay marami nang napapaginhawa. Ano po? At magtanong lang po tayo at ating pag-uusapan po ang inyong mga questions with regards to your health condition.
4: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kababayan po natin, meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algy, just text lang po, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad tsaka ng gender yung inyo pong mga text messages. Tsaka kung hindi naman po masyadong maselan, baka pwede pong palagyan din ng pangalan para ma-acknowledge po natin sa ating pong programa. Lahat po ha ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, kasama na dyan ang Xanthon Gold Herbal Capsule, Xanthon Vitamin C, ang ating Nature Soya Coffee or Xanthon Coffee Mix, Turbo Herbal Supplements for Men at ang Xanthon Plus Herbal Soup at Xanthon Plus Herbal Oil. Available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyo pong lugar, sa mga suking butika. Available yan ha sa Mercury Drug, sa The Generic

0: Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Watson's Pharmacy, at iba pa pong mga leading drugstore, mabibili po yan. Or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Yan ha, text line po natin. Ulitin ko lang, sir, 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan po ng kasagutan ni Dr. Algie ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, pangunahin dyan ang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
1: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon di dyan, Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
8: Suwabe ang aroma.
9: Santon Plus Coffee Mix,
8: suwabe ang lasa,
9: magaan pa sa bulsa.
8: Santon Plus Coffee Mix,
9: may kape ka na,
8: may gamot ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix,
8: mabibili sa mga butika.
1: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
10: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
1: Santon Plus Gold.
0: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga kabayan po natin na natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre kasama dyan ang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman at gusto pong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng pangalan, tsaka ng age, at tsaka gender, yung ipo mga text messages. Kung hindi naman masyadong maselan, ano po, yung mga karamdaman yun ha. At ang Santon Gold Herbal Capsule, available din po pala yan sa Watson's, at saka sa Mercury Drug. Ganon din po sa The Generics Pharmacy, at sa Dyna Drug, any branches po nila. Yan ha, ating text line, ulitin ko lang, sir, 961-532-2110. Ate Doc, simulan na po natin na bigyang pansin yung mga kabayan po natin nagpadala ng kanila pong katanungan. Doc, ask ko lang po, kung mataas po ba ang uric acid at nahirapang dumumi, ano po kayang pwedeng inumin? At pwede po ba Santon Gold? Ilang oras po ba pagkatapos o bago kumain? Lorna po, 66 years old ng Pandacan, Maynila, Doc.
11: Ayan, kay Ma'am Lorna, happy listening po sa inyo. Ano, pwede po kayong mag-take ng Santon Gold. Ano? At ito po ay iti-take before meal, at least po ay 10 or 15 minutes before meal, or empty stomach po yan, one capsule 3 times a day. pwede nyo rin sabayan ng mga herbal tea gaya po ng sambong. Ano? Ang sambong ay napakaganda sa kidneys at nakakatulong sa mga acids sa ating katawan, including uric acid. Ano? At mag-take din kayo ng mga ilang tea kung wala yung sambong. Pwedeng lemongrass, pwedeng turmeric, or yung tinatawag ho nating luya, yung ginagawang salabat. So lahat po yan ay nakatutulong. At kung alam niyo po yung celery, kumain kayo ng salad na celery, hilaw lang ho, yung tangkay at dahon, ay maganda po yan sa mga matataas pong uric acid. Ano? At mag-take po ng enough water kasi ang tubig ay nakatutulong po sa magandang process ng paglalabas ng mga acid like uric acid pag tayo po ay medyo tumataas na ho yun. At iwas po sa mga high purine diet, yung mga karne, lalo na yung mga laman loob. Ah, yung mga balat-balat, yung mga mamantikang parte ho ng hayop, nako, mahirap po yan, kailangang iwasan ho natin. So yun po, i-take po ninyo, plus vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, isabay po doon sa ating Santon Gold.
0: Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ako po si Marsha, 53 years old, may maliit po akong bukol sa baba ng breast ko at sa paikot, 3 years na po ito, ano po ba bawal na foods? Thanks po, Doc.
11: Ayan. So yung mga ano talaga ng mga bukol, ay nagko-contribute sa bukol, anything that have a high amount of preservatives, yung nakakapag-disrupt ng hormones natin. Kasi yung mga bukol sa suso, ano yan eh? Resulta yan ng hindi balancing hormone ng isang babae. At hindi naman lahat ng bukol sa suso ay masasabi nating malignant. So, iniiwasan nga na maging malignant growth yan. Ha? Kaya habang yan po ay bukol pa lamang at hindi pa lumalala, eh talagang iwasan nyo na ho yung mga hindi magandang pagkain. Yung madalas na pagkain ng mga karne, especially hindi organic, at pinalaki sa mga hormones, eh hindi po nare-recommend, lalo na kami mga bukol po tayo. I-consume po ninyo yung mga matasang antioxidant. Ano ho? Primarily yung mga spirulina, moringa, turmeric, tinatawag na anti-everything yung turmeric, lalo ng mga bukol, ano? Maganda ho yan. Yung aloe vera, maganda rin yan. Yung garlic is also good. And pagdating sa bukol-bukol, talagang maganda hong reputasyon ng mangustin. So yung mangustin, which is one of the most abundant pagdating po sa mga antioxidant o phytochemical na santones, nasa 43 different kinds of santones yan, ha, na nandun sa mangustin, yung ginagamit po talaga sa mga bukol-bukol. Isabay nyo pa dyan, ha, yung mga soybeans with genistein. Meron pong napakaraming mga antioxidant properties na nakatutulong para balansehin ang hormone at kontra na rin sa mga bukol-bukol. So, i-take po ninyo any product from soybeans or pwede nyo i-take yung soybean coffee natin. At iwasan po ninyo yung counterpart nun sa animal, ano kumbaga yung mga animal byproducts. Ano ho? Kami kasi pag may bukol, ang pinaka number one suggestion ko is to consume more plant-based food at iwasan ang mga animal-based or meat-based na mga pagkain. So yun po yung ina-advise namin as a naturopath. Ano? So sa ating supplement naman, kung may bukol kayo, just take for the first 30 days to 90 days, yung 2 capsules of Santon Plus Gold sa loob po ng 90 days. So 3 times a day yun, 2 in the morning, in the after, in the lunchtime, and hapon bago kumain sa gabi. Sabayan po ng vitamin C at ito po ay ituloy-tuloy po ninyo. Marami na po nagsasabi na nung ituloy-tuloy po nila, nagkaroon po talaga ng malaking changes sa mga bukol nila. Yung size ng bukol, yung tigas ay nag-improve. Kaya masasabi po natin na nakatutulong ho yung sustansyang nandun sa ating supplement.
0: Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, paano po nakaapekto ang pagtaba sa may nervous problem, Doc? Adele po ito, 57 years old.
11: Okay. So, dun sa mga obese, okay, kasi yung pagtaba natin, eh, lalo na kung sobra na ho ito dun sa average weight, depende ho sa height natin, sa edad natin, pag masyado na ho tayong tumataba, unang nangyayari sa ating katawan, yung ating spine ay nagkakaroon ng compression, which is hindi niya kayang dalhin yung excess weight na hindi naman talaga design na dalhin ang ating buto. Diba? So kapag tayo ho ay nasa normal weight lang, relax lahat ng mga kasukasuan natin. Yung spine natin is also relaxed. Pero pag sobrang bigat natin at tumataba tayo, may mga nerve compression that gives stress to our entire nervous system. And ganun din, kung tumataba tayo kasabay ng pagtaas ng taba ng katawan, like yung mga kolesterol, naapektuhan na yung ating pong daloy ng dugo, nagkaka-hypertension na tayo. Ito sinasabi ko lang, assuming. Hindi mo naman sinabi high blood ka, pero most of the time, ganyan ang nangyayari. So, magkakadugtong ho yan. So, anything that affects circulation can also affect our nervous function. Kaya nga kasabayan, kapag ikaw ay na-high blood, tumataba ka, tumataas yung kolesterol mo, nagkakaroon ka ng mga pamamanhid, pangangalay. So, yung mga problema kasi sa circulation, especially hypertension and diabetes, can also affect or nagkaka-complication sila sa nerves natin. So, yung tinatawag na neuropathy. So, anything that affects the nerve can affect your normal nervous function. Kaya, ang dami mo nararamdaman. May pag may problema ka sa nerves, nagkakaroon ka ng nervousness, iba yung pakiramdam mo. Minsan, parang takot na takot ka. Minsan, nagpapawis ka. Hindi ka naman, kahit di ka naman nagpapagod. Basta, hindi normal yung response ng ating katawan once you have that. Kaya, iwasan natin yung pagiging overweight. At i-correct natin yan para maging normal everything. Yung circulation, yung muscular functions natin, nervous function, and also yung ating buto. So, if you want to avoid yung sobrang pagtaba, you need to balance your diet and also take supplements that can enhance yung tinatawag nating metabolism na ating katawan. So, we are recommending our supplements, yung Santon Gold, at least one capsule 3 times a day as a nutritional maintenance. Plus yung vitamin C, plus mag-exercise din kayo, mag-take ng mga herbal teas that are healthy, and avoid eating too much fat and too much salty food and too much sweets.
0: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. Doc, marami po akong kumain pero bihira lang po akong dumami. Ano po ba dapat kong gawin? Lisa Pablo po, 36 years old, Doc.
11: Okay lang naman kung marami tayong kumain based on our capacity, di ba? Siyempre, ang tiyanaman natin may control yan eh. Ang problema, mali yung choices natin kadalasan. If we eat foods, especially marami talaga tayong kinakain, but yung mga pagkain eh, wala namang fiber. Eh para kang sumakay sa bangka na wala hong propeller. Parang ganun ho yung analogy namin doon. So, kumain tayo ng sapat based doon sa needs natin, pero you need to select your food. Okay, from now on, piliin mo na ho yung mga constipated dyan. So, hindi ho yan problema kung kayo ho'y gagawa ng hakbang ngayon pa lang. Okay, sa loob po ng 7 days. Huwag muna kumain ng maraming kanin, especially mga kanin na sobrang puting-puti. Ano? Wala hong fiber yan na sapat. Ha? Dumidikit lang yan sa ating mga tiyan. At palitan ho ninyo ng high fiber na mga pagkain. Oatmeal, lalo na yung tinatawag na rolled oats, di ba? Root crops like yung kamote, patatas, at kumain po ng prutas na mataas yung fiber like papaya, pinya, pipino. Kumain po kayo ng mga leafy vegetables, especially mga dahon-dahon na mga gulay like malunggay, ampalaya. Lahat po yan may fiber. And don't eat too much at night. Kasi bumabagal ang ating digestion once na tayo po ay magre-retire na sa gabi. So, kung marami kayong kumain sa gabi, which is yung typical na diet pattern ng mga Pilipino, busy sa umaga, hindi kumakain masyado ng breakfast. Sa tanghali, hindi rin masyado. Bumubuelo sa gabi kasi wala ng trabaho. Kaya karamihan nagkakaroon ng bilbil, karamihan nagkakaroon ng indigestion, hyperacidity, and constipation. So, hindi po mahirap ang constipation once you correct your diet pattern, yung intake po ninyo. And take a lot of water dahil yung tubig is malaking contribution sa magandang pagdumi. Ayan. So, try nyo yung Santon Plus Coffee Mix and Nature Soya Coffee. Mataas po ang fiber niyan. At i-search nyo yung mga high-fiber food at sigurado ako magiging maginhawa ang inyong pagdumi. Kasi kung maraming beses kayo kumakain, sabihin natin mga 6 times a day, and you go to CR every once a day, once lang, or every other day, or every 3 days, may mga ganun eh. Malaking problema ang kakaharapin nyo in the future dahil doon sa mga toxic products na kailangan ilabas na hindi nyo na ilalabas.
0: And maraming salamat, Doc. Ating pong text line para po sa mga gustong magtanong at magpa-konsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Doc, tanong ko lang po, ano pong dapat nainumin ng isang babae, 8 years old na po, sobrang namamaga, mga paa, hindi na po makalakad. Maraming salamat po, Josephine po ng Sorsogon.
11: 80 years old ba yung sinabi mo? 80?
0: Apo, Doc.
11: Senda? Okay. Sa mga 8 years old, talagang yung tinatawag nating joint problem, isa yan sa pangunahing pinatalao na problema ng ating mga nanay, mga lola, no? Na nasa 80 anyos na. Kasi iba't ibang problema sa joints kasi yung problema natin. Pwedeng yan ay osteoarthritis, which is wear and tear of aging, and deficiency doon sa mga very important joint cartilage and fluids. Kaya ito ay pinapayo na kumain tayo ng mga pagkaing rich in collagen. Okay? Which is commonly naman makikita mo yan sa ating mga palengke, yung mga munggo, yung mga beans, yung mga buto-buto, mga nuts, mataas ang collagen niya that can help our joints. Ngayon, syempre, 80 na, namamaga na yung mga tuhod. Ang kinakailangan talaga natin is mga natural anti-inflammatory. Okay? So, sa mga anti-inflammatory na mga herbal medicine, ginger ang number one, saka yung turmeric. So, mga pwede po ninyong inumin yan. Okay? Kumbaga, may pampakalma na effect yan dun sa ating mga namamagang kasukasuan. Okay? And also, pwede kayong gumamit ng mga panghaplas na inyong mga tuhod na mayroong natural pain-killing properties. Ano ho? Like yung may peppermint, may eucalyptus, turmeric, luya, yung mga extract na yan. Maganda yan sa mga kasukasuan. Kaya nga dito sa Yes to Health, meron tayong produkto, yung ating Santon Plus Herbal Oil, na meron siyang ibinibigay na herbal extract na nakatutulong kahit papaano doon sa ating mga namamagat na nanakit na mga kasukasuan. Pero kung ang problema ay yung pagnipis ng protection sa ating joints, kailangan talaga dietary. Kung kaya po ninyo mag-take ng supplement na collagen, calcium and magnesium, saka yun po yung glucosamine sulfate, marami po nabibili sa butika niyan, pwede nyo pong i-take yun. Okay, supplement lang naman po yan. No need to ask for doctor's prescription. Tanong nyo lang po yung mga glucosamine sulfate, calcium and magnesium sa butika. Okay? So in general, pwede rin makatulong ating supplement kasi yung ating supplement, may limang sangkap siya na nakatutulong sa muscle, sa joints, sa bones, sa nerves. Yan po talaga ang dami na nating napatunayan na once you are taking regularly yung ating supplement, yung Santon Plus Gold, napakaganda ho ng resulta nito sa mga umiinom, lalo na yung mga elderly. So ang suggestion ko lang, huwag niyong ihinto, tuloy-tuloy niyo muna sa maintenance, nutritional maintenance, one capsule 3 times a day. Don't forget vitamin C. Kung kaya niyo sabayan ng B-complex, calcium and magnesium, go ahead po, mas maganda po yun. Hanggang po ma-prevent yung sobrang pagbagsak ho ng kalusugan ng inyong mga kasukasuan. So yun po yung gawin natin. Then kung sumasakit, pwede niyo lagyan ng hot fomentation. Maglakad-lakad po kayo para magalaw yung joints natin to develop yung tinatawag na sa synovial fluid kasi na-develop yun through movement . Para po mabawasan yung stiffness o paninigas ng inyong mga kasukasuan. So hopefully po makatulong yung ating mga advice po sa inyo. Then kumain ng malunggay. Malunggay po kasi lalo yung buto, mayroon po siyang anti-inflammatory property sa mga kasukasuan natin.
0: And maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po pala ng sabon na makatulong sa ating pong skin para kung meron man mga tigyawat o mga pamamaho ng ating pong katawan, ng ating balat o sa mga singit-singit po natin o kaya naman sa mga kabayan po natin na sensitive, ano yung kanila pong skin at pag gumagamit sila ng mga sabon po na matataas ang acids, yung iba nag-re-reddish, nasusugat, mabilis masunog or nangungulubot yung kanila pong balat. Lalong-lalo yung mga mahilig po sa mga whitening soap o sa sobrang hilig sa mga whitening soap, ang problema, pag nabilad sila, sa halip na puputi, lalong nangingitim yung mga kabayan po natin. Kaya mas maganda yung choice po natin sa sabon, dapat yung mga herbs na po, yung gawa sa mga halamang gamot. Ika nga. Andyan po ha, katuwang natin ang Santon Plus Herbal Soap. Yan, galing po yan sa mga halamang gamot na makatulong po sa ating balat para maisaayos din po at maipanumbalik yung moisture ng ating pong skin para hindi masyadong dry at hindi mabilis tumanda ang ating pong balat. Yan ha. At meron din po siya mga natural antibacterial properties kaya makakatulong sa may mga acne, ha, mga tigyawat, yung iba po, mga kababayan po natin may mga body odor. Yan, makakatulong po yan siya sa paghilamos, sa paliligo. Gamitin po natin Santong Plus Herbal Soap, available sa mga pharmacy at mga butika. Sa mga kababayan naman po natin na may pananakit ng katawan, mga kasukasuan, mga muscle cramps na yan, yung mga namumulikat, ano po. O kaya naman sa mga kababayan po natin na may mga body pains, mga muscle pains, mga kaibigan, haplasan na lang po ng Santong Plus Herbal Oil. Yan po, may mga soothing effect kasi yan siya. May mga natural menthol din, ano po, para maiwasan din po nating madapuan ng lamok at nang hindi po tayo magkaroon ng mga mosquito-related problems. Yan ha, Santong Plus Herbal Oil. Available po sa mga butika kung saan mabibili ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Available din po yung iba pa mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Yan, maraming salamat ako kay Doc dahil patapos na ang ating pong programa.
11: Na oras. O,
0: baka may payo pa po kayo dyan para sa mga taga-pakinig po natin, Doc.
11: Payo ko lang, subukan po ninyo ha, yung supplement, subukan po ninyo yung mga produkto natin. Kung natulungan po yung iba, malamang po ay makakatulong din po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig at kita-kits again, karinigan bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat po, good night and good day.
0: Yan, maraming salamat Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephanie Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health, mabuhay, Visayas at saka dyan sa Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
12: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
13: Welcome po sa programang The Secret of Health. Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver. Ugalihing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
12: Supple Plus Gold.
14: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
15: Ako si Nico Delphine. Dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus.

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. The secret of health.
2: Kaping healthy ba ang hanap natin? Na habang nagkakape ka, napapalakas ang inyong resistensya para labanan ang mga viruses, bad bacteria, mga pamamaga sa katawan at iba pang mga nagdudulot ng sakit sa ating katawan tulad ng mga hormonal imbalances. Uminom na ng Santon Plus Coffee Mix dahil ito ay may active compound na isoflavones para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer at mga bukol sa katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, healthy pa. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C sabayan ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ito po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabitak po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang puyat sa gabi.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix, mabibili po sa mga soaking butika sa Mercury Drugstore, TGP, at Southstar Drugstore. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin ang Tatak Yes to Health at Doc Samaritan dahil ito po'y aprobado ng Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. Nawa po ang Panginoon ang magpapagaling sa ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Napakiana la!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
3: Napakiana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla!
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la!

kalah singko no. Ronel makelain daw engineer. Masilaw ta adi. Tay ara. Makelain. Okay, anyway, kumusta? Martes nga law. Adlaw pagminto itong pre-shoot lang ang pag-ubos. Pag-ubos yan na, maupay. Maupay kay pag-ubos yan. Kaya lang singpo man kulang piso. Mamay kay to. Uumintuhan kan 4-5 pesos and din maubos punto 50-20. Sing pamarakim batin nag-ubos pa. Pero nasin rat itong taga-department of energy at least. Ano ko bagin ginmiminulayan na lakon kita. Sige na buhat na balita. Ay pagprinobli mga di madada yung eleksyon. Basta budong kalahasing pumunta kagangan. Itistorya ho na pagkaya na diritsyo barangay kung madada yun ba o diri. Waray pa final. Ayaw anay pagturaw. Sige, ogsang itran, kumusta balita ho? As usual, adlot kita turatong taramdan. Iyo taramdan! Ada as usual, gihapon ini ka vibes. Danny Morbus Riquez, upde ako niyo. Kutob lang kita lang sa isa. Martis yan ang adlaw. Sharing ko pa iyo, adlaw, pag-umintong at pag-ubos at pre-shoot lang na at least, ano ba ini, good news? Or good news? Ha? Kay balito na sing, nag-ubos pa. Paru-parehan uminton kuang Basildo dito Metro Manila. Ha? Anaton mga obrero or mga magtratrabaho pribado 85

adi man ako housing, hindi diha baras. Pero it munsipyo, bung to mismo. Pizza 4 yan ha, 6 manit patron, so antibispiras yan ha. Inin nga iubos nga sangkay. Kung bagasing pa man, unob good ini nga palunun. Kay di dagod ako katao. Advance Happy Fiesta na labalitaw para nga dahito na akong mga inin na igkasi mga bungtuhan o igkasi mga palunun. O di di tanawa na gusto gihapon, 14-15 or sunod-sunod dito nira patron nila. Ha? Yan away, mga kasangkayan, adaing alimut ha? Agosto na kita, pizza 4, maluoyan Dios. Naibanan ng upat ka adlaw ito na gusto. Uwit, sunod nga bulan, matikang na kita at beer. Ha? Oo, masulod na kita itong beer. Pag sulod itong beer, September mga kasangkayan, tikang na itong sa Highland Night. Pasko na liwat! Mamay ka ito. Kit may mga pamumlaton. Sing paman mabunos na liwat. It may da mga bunosun. Awad to no rin mga bunosun. Mingaw na kuno yan na. Kaya no rin naman kung mga project blood control. Kaya pag siring amo na nagpaparisyuhad to. Ano ka mo? May dalagi hapon. Dalagi hapon mga proyekto itong DPWH. Kaya lang, ambot ko may da nagpakadargakahadlok. May da mga project yan itong DPW. It's sorry na participate ko not bidding. Nadirog na bita pa. Eh, nalaki na ito. Kabay nalakaan na ididikang kapitan. Kap, ano tiyo ni nabaga? Inen plano nga proyekto. Didi nalani kita, binaranggay lani kita, inaalani kita it nga district nga nito national. Bayan ka man hilapid dito, bayan ka man hiupod. Kanugon balito, may mga nagpakatingga nung mga proyekto naton. Ha? Kadami itong aton mga proyekto din nga nagpakatingga. Kung baga nang hilakip kita. Kaya actually, baga waray man so far. Ha? Baga waray so far din ni finding sa aton ng DPWH. Nga may da kita mga ghost or mga substandard. So far waray. Waray mga kasangkayan. Kaya lang, adam pipira nga mga proyekto na niukoy ito, di rin may tungod din anomalia. I mean, an pondo. Nauko ito, may tungod kaya mga kontraktor hindi ni mga unquestionably. Ha? Oh, kaya ang balita, sing paman ni Congressman Martin Romualdez, kumbaga akon nga distrito, first district of late, mga kasangkayan, zero hiyahin ko. Base ito ng investigation. Ha? Zero hin substandard ngan hin labi na hin ghost project. Ha? Oo, kumbaga, sing paman iging paparayaw ko. Kaya lang, may mga proyekto mga kasangkayan na pagkaya na nga na-stop hiya, natingga, o itaton in causeway didi, ginitakloban, di ba? O likewise, adin, ano tawag ito? Tadang inin bagahin kuan hiya, bagahin bypass siya, tikang didiha Marlica, palo, it all way to dito San Jose. Dito may inin, ano kayo ni? Manlorip. Hmm? Ito nga bagahin diversion niya, mga kasangkayan, nga na-stop, natingga ito. Pero ito kamilyon mga sangkayan. Kung ito, project, national ito actually. Hmm? Itong project ito. So, usang agin pa-stop pa pag kaya na. Itungod kay lagi may da problema questionably ang contractor nga nakadarahin ni dinhi it pakihanat dida ipapadayon pa ba ito so maybe kayo no bis unanhon kay ito nakikita ito mga kasangkay kumbaga trabaho wala siguro kumbaga di rin naton masisiring ang trabaho nga ghost or substandard kay ito kinikita kaya lang questionably manggod ang contractor dapat unta bisan kung questionable ang kontraktor, iging papa-assume nala itong ibang nga kontraktor. Kaya sayang ang kwarta. Yan ang mga kasangkayan itong mga proyekto. Naggasto at gobyerno itong milyon of pesos. Di man tanto nga masisiring ta nga may anomaliyahan proyekto. Kaya ito nakikita taman. And may anomalya siguro ang kontraktor nga dir ito particular nga project kundi ang ibang nga project. Kaya damo man, for example, Saldico, kadamo hinduro niya mga project nationwide, mga kasangkayan. So maybe ining aton na particular din hi,

0: Wala problema niya construction, kaya lang ang problematic ang contractor. Kaya may mga previous niya nga mga or may mga construction nga may mga in mga questionable. So dito la untan mga questionable gin papaisap. So since nga may naman ito pundo, ito nga gimpaw kuya pagkaya na dapat ihatag ito nga tipasyum itong ibang kontraktor. Kaya lang, siring ko po man, DPWs misut na siring ha, central office. Nga damo itong mga project kapag kaya na. DPWs, kiniritan ito mga kasangkayan nga waray na flood control, waray na mga infra project, may dalagi hapon. Kaya lang, waray na na-participate. May naman, kumbaga, diri paruhad ito nga, ging kukuno-kuno panganla, ba akin nag-aaragaw na, may da na mga apelido. Yan ang mga kasangkayan, pagkabuhin manggo dito. As long nga, yun, una-una, nalulad ko nora kita mga kontraktor. Di ba? Kung may daman, para man ito yung usang organization. Ito na usang organization, mga kasangkayan. Usa na lang opisina, butang naton. Hindi rito tanto kumbaga nga tanan, taada, makadyos. May dati na nasik ko, hekibis nga itong pamilya. Di ba? It pamilya nga pamilya. May dagod ito permanente na sikwahi nga usang anak. Di nga nit anak itatay. Kaya nagulit nanay, di rin pwede. Damay-damay, amin at sinising damay-damay. Do, ada na kita nga pending while ongoing pa itong investigation. Pero guys, siling ko pamansayang, kanugon, bisan nun anon naggasto itong gobyerno. Diri gobyerno kay iya kalugaringon sa lapi kundi representative hiya itong mga tao it mga Pilipino kay itong igingagasto ito diri mantikang mismo ito ni si gobyerno presidente di ba kumbaga amo manggo diton baga connotation iton so meringani kitang gobyerno sa adreso tatunaw nat presidente but actual gobyerno kumpos ito haton nga tanan di ba it presidente amo iton naggo-govern it gobyerno. Diba? So hiya iton kumbaga inen nag-i-implement hin anuman nga mga proyekto pinagi hiton aton mga aton mga buhis kwarta. Kay tinuod la iton sayang o kanugon. You know, bangin naman mag-abot ito di bang administration ito na itatabo pa naman hapagaya na. Okay, kita ka itong aton airport. Hupulit nga airport, matapos na itong DCR airport hapagaya na. Matapos na ito yan ang administration. Hingka iya, iyaan na ito dida. Okay, pag-ibat administration, siyempre, oh, don't tell me ko. Pananglitan, di rin matapos hapagaya na, simba ko. It mag-presidente by 2028. Sunod ng administration ni Duterte. Do you think ipapadayon ito? Hindi ipapadayon. Matitinggan na lot ito. Naano ka? Tanan ng mga proyekto itong niya ng administration. Kundi di is it maka, itong makakaput it administration by next administration. Tinggan nga taran itong mga proyekto ng gintikangan ni PBBM. Di ba? Kaya mo ito. Kumbaga, kanya-kanya naghihimo ito hin legasiya. Legacy. Okay, diri, for example, at this airport, diri matapos sa pagkaya na, it's sunod yung administration, particular kung Duterte it makakapot, it gobyerno, diri papadayon. Okay, maruruig, papadayon niya, sige daw. Diri, marikrikredit ay iya. Ha? O, salit siya rin ko po man, dapat matapos na ito, kay maiha-ihan na ito. Ito it literal nga napopoliticize nga project. Kaya no, gintitikangan, for example, ang nagkiglabi manggo dito nga mag-aada, of course, Congressman Martin Romualdez, nga of course, han pipira nga mga in-congressman din eh. Nga, di ba? That's why may na kita tinatawag nga in-waray black. Di ba? O, kaya nakakarosa ito. Kumbaga, it mga taga din eh. Kaya in the first place, it is your airport, di man let mga Romualdez it makakagamit ito. Di ba? Iti kang Manila, da permanente untog dida. Di ba? So, kung di rin matapos si ko pa, ito ha pagkaya na, matitinggan na lot ito. Ha? Kaya, you know, it kada administrasyon, naghihimo ito hiyan kalugaringo niya nga legacy. Legacy ya. Unless, nga ikaw nga masunod nga administration, kalyado ka, bisan nga ni, priority ni mo, iti mo kalugaringon lahat. Para man sa nga official, regional director, ma-assign ka dito ng ibang lugar, magdadara ka ito ni mga trusted nga mga tao, may dani mo kalagwa ringon nga seat of officer. Labot tahada, kumbaga nagiging kuan na nga leto, second choice na nga leto tahada. Okay, gusto ni mo, maghimo kahit ni mo kalagwa ringon palisiya. Para ito't proyekto. Inanglan, may dani mo, it priority ni mo ito permanente nida. It imo kalagwa ringon nga project. Nganiyan, kahuman ito ni mo termino, makukonsiderar nga imo itong legacy. Diba? Despite nga may da mga priority nga nanhiuna na, di rin ni mo ito uunahon. Kaya number one, sharing ko pa man, ito nga pagtaga DCR Airport, literal ito nga napopoliticize. kay kakano pa ito, mayan itin duro. Agintikangan, pag-ibat administration, since nga diri kaliyado at mga Romalis, okoy, undang. In fact, bisan nga anid ang panahon ni Pinoy, nakapira ito punduhi. Ipunduhan nito, during a budget deliberation, may pundo ito. Pero an implementation na supposed to be pagkikita dito nga diri, igin kukuha, igin kakantuhin ibang nga airport, mga kasangkayan. Kadamon mga airport nga nanhiuna ka ayad. Kaysa din niya aton nga pira, nabot natin siyam-siyam, at least dito baga. Upuli, before matapos ining administrasyon, matapos lot ito nida. Kaya sigurado ko matitinggan na lot ito. Ay, Ginoo ko, mga kasangkayan, ano, politika, good man. Anyway, waray ako tanto good makako ang kumpira good itong isakto nga inin na pag-ubusit presyut lana. Kaya mo sa ring ko pa, hindi nakit interesado. Kaya mamay ka man ba itun? Ginumintuhan kita sa gunson tagpira, 5, 7, di ba? Pesos. Tapos yan na, maubusin pira lakasin timo. Hindi nakit interesado. Totoo, Ginoo ko. Tapos itsunod niya si mana, bibirahan luat kita ang uminto. Pag uminto luat it presyut lana naluat. Ha? Ako ang pagod, peso, sobra peso pagod, naabotin dos peso. Lagi, kinukunik maram ko na, minulayan na labag kita hini. Sharing ko pa kanina, buat na, may trabaho. Basta turub-hurub, iturub-hurub, yan na barahuna, barahunog, yan na kung madadayon, mamba itong eleksyon, madadayon lagi ay kabaraka. Kaya maram ka musal, ito na akong pangilalaan mga kasangkayan. Do, adahin nagkukuan, adahin nagduduso. Adidiha, lower house, kung ito sasayo, pan Northern Samar, hi Congressman Raul Daza. May daniya, nag-file hiya in house bill. Postponement ito na barangay election. Likewise, didihi, Senator Amy Marcos, may daniya, may yan, ini actually. Kumbaga, nabanhaw la ini hapag kaya na kaya, di na maya. Manubim rin ah, mga kasangkayan. That's why kinahanglan. Aksyonan na ini. But usang nga pangilalaan, konkreto kong nga pangilalaan, mga kasangkayan nga madadayon. Kaya wara ini kaminsyon di dan State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. In fact, nasiring ikaw niyan, GB, here's ito. Nga waray, kumbaga, waray pangilalaan, waray na dalom nga bagahin may go-signal itong presidente nga mapospon itong sanggo ng kabataan barangay eleksyon. Pero sa rin ko pa man, kung ako itong papagbuton, regardless kung may tungod itong, kaya amo man itong ground, kumbaga, basihan. Kuno, crisis kita, di ba? Which is tama man liwat. Pero kay di ba nga kuan ito ya? Di ba nga budgeted ito ya? Kumbaga, nakaalutaga na gud itong pundo para itong higda yun idun. Unless nga mamimiling pagkita yung pundo para at eleksyon. Ito nga how. Di ba? Okay, kung no, madadivert nga yun, idadivert na lang ato. Instead nga ikakantot eleksyon, kay bilyon at ginirestore yan, ikakantot na lang ito na itong ginatubang nga krisis sa pagkaya nga yun. Ito tagsa-tagsa naman yung mga bursa. kay isa rin ko pa iyo. Iniyan na nga sit up from 3 years to 4 years. Tapos i-extend na liwat mga kasangkayan itong kuan. Ano itong garantiya itong publiko nga kung ma-postpone din eh by 2028 na election, ano't garantiya nga diri na mapupospon otro. Diri waray garantiya. Kada kung pag-eleksyon barangay, pospon. Sir Well, maupay nga aga.
1: Maupay nga aga, sir. Sugad man na natin mga ka-vibes nga nagkikita natin Facebook Live. Ngayon mamati ang ilang mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan na Martes, ikaw pat kadlawhan na Agosto 2026. At aton minayuyungan minahal nga Provincial Leyte, padayon kita posible makaabat lagi hapon in good weather, correct single posible maurog yan ay itong mga pagsira kaysa itong mga pag-uran. Kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan pa na lagsa, mahitungod lahan sinisaring nga local thunderstorm. Ako sa nga duha ka oras, sana man ang pwede nga local thunderstorm. Kung makita ang mga dapla radar, ipag-asa, ma-issue at pag-asa in thunderstorm advisory. Ngan po na niyo barangay, bungto, or syudad, malakbatan ni nga local thunderstorm, pwede tumagkanan magkusugay nga uran, makusugay nga hangin nga may kaupod na pagkita at mananabula ito sa kubinusang na duha ka oras. Basang liwatan pinakabago ng satellite animation ng pag-asa ang Luis, ang Tropical Depression Luis, aloy sa Diyos kagabi na himo na ilahiyang low pressure area na kanina na lastris ang magahon na katuya vicinity itong Bagaw, Cagayan.
0: Pero nag-landfall ya, sir. Nag-landfall ya?
1: Mga alas 5 pasado. Alas 5 pasado. Ngan, usapang nga, low pressure area na sipatan gihapon at nga to coastal waters itong Baluan, La Union. Ngan, ang southwest monsoon, orangin na bagat, padayon nga gindudominar, ang southern Luzon, nga kanluran, nga dapit, ang Visayas. Ngan hapag kaya na, waray gale warning nga ginihisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito dapit. At liliwat sa gawas, apar may daliwat sinisari nga tropical depression nga typhoon category na niya ang may international name nga dolphin. Kanina gihapon na last 3 yan ang magahon, nasipatan nini nga nakad to 330 kilometros sinirangan norte, sinirangan ito ng extreme northern Luzon. May diniya ni Kakuskon nga hangin nga 150 km per ora arani sintro ng pagsubaskong umaabot in pagsubaskong umaabot in 185 km per ora na naglalakad ng pagaluran in 25 km per ora. Sumala itong pag-asa ini nga dolphin habubuin ang chance nga masumulod hapar pero di rin ginawawara at posibilidad nga masulod din niya pero adala in it borderline it aton par di may igbaw di may extreme northern Luzon lugod may posibilidad liwat nga low pressure area nga anay Luis tumampuhay iya nga amo ito posible magiging rason kung nga makusugit hangin na bagat na posible amot makapauran haton. Kapag kaya na naton real time na nga temperatura di dahatakloban ada kita 24 sentigrado nga pwede mabutin 31 sentigrado yan ang adlaw. Naton adlaw sinidlit kanina masidlit nero niyan alas 5.28 matutunod niyan nga kulog alas 6.4. Naton daylight time yan ang adlaw, may dalagyap kita 12 ka oras, ngan 35 minutos. Tikam didi, happy di ara rin po late. Inin, Heroel Montesa, ani weather presenter, maupay nga aga haatun ng tanan.
0: Sir Well, Sir Well, advance, sir. Ha, advance.
1: Ah, salamat.
0: Pareho ka may manura din. Salamat.
1: Oo, okay. Hantong, maalam lang ito kay Anton. Kuti pa ako para kantupakan lol. Manuman sing na danay kami magduman.
0: Okay, so advance happy birthday balita ho, Sir Well.
1: Damo salamat. Manundaning ang mapay nga aga.
0: was iton iya birthday ni Cyril Montesa. It iya ngaran it iya Facebook Agosto 5, 75. And word ito hadiri kuan diri an number Agosto 5, 75. Sing 1975 ya matao. Anyway, mga kasangkayan, sige. Inin na tapuson tanay nga pagtag-eleksyon nga sering ko pa man baga naging dak-dak o nga himang raon, hurub-hurub pagkayan alabin adton mga gusto mag-ungkaraw. Ah, kay sering pa man ira, imbis nga okay na kami 2027 kung pananglitan mapospon ini, iging kanto pagod ko nitong 2020. 2020, takay Nobyembre. Nobyembre gihapon itong 2028. So karong singon, haros mabugos ko na itong tuig 2028. Inin mga plano pa lang. And you know, mga kasangkayan, sering ko po man, kay ako nagtotoo, sering ko pa iyo nga madadayon good. Kay wari ka mention didahan, inin ano kayo ni, wari ka mention didahan, iya so na, okay. Granting, kumbaga, igpursigi good init aton mga congressmen and likewise iton senador nga mapospon. Iya man lagi hapon mapirma ini, di ba? May veto power na bambaya itong presidente. Or else bagahin sering ko pa man daw sugad hin na nai early iton iya ka kwan, nai early iya ka limdak kini. Kaya amino naton diri. Tanan nga presidente, naabot ito panahon labi na kung last year na niya, nagiging limdak na itong presidente. kumbaga din natin ya pinakigbalihan. So, para maninin na itong pipira ng mga head, itong mga offices. Sabot nga ni nga baga, retire na itong aton head. Na, regional director, retire na. Kumbaga, itrespeto, ada nagpapabilim, pero kumbaga itong mga sugo ay, pero kumbaga usahay din at pinakigbalihan din na nga lang, alung suswaray kay ulubat ako, kumbaga natawag. Alung suswaray ko kabasa, kababasa ko, lehen na siya rito ni Imo Kwan. Kaya kumbaga, di sugad ito nga, baga uspangan lakaring, hello, sir, hello, sir. Pero, sabot nga ni nga baga, ma-retire ka na eh. Sige, ngilang, sir, pasensya, nabilinan ko ng cellphone. Nalong lubat ako, wari ako lud, wari pagkakuan replyhin mo. may tutlimdak mga sa parang presidente. Amino naton diri, amo iton. So, hain naman iton aton mga kuhan, hain naman ma, iton aton mga head liwat, ato na iton mga department head, ato na ito hirap baga, kumbaga, nagpapakita na hirat gilas itong incoming nga director. At aminin sinatawag may mga sakit ng mga AIDS. Ano ba AIDS? Diba? Di daw opisina may dahiton. Kada opisina may dahiton mga may sakit nga AIDS. Alagad ko not AIDS. Diba? Itong AIDS, maram ka mo kung ano? As if doing something. itong AIDS. Kumbaga, aron ingnon nga may trabaho, aron ingnon nga busy, permanente, kumbaga. Anyway, mga kasangkayan, ayawan ay pagturaw na ano ka. Ayawan ay pagturaw. Kay, waray pa hini, kumbaga, ginko kuno-kuno pala ini. By the way, mga kasangkayan, yan, kapapadayon itong impeachment, ikadusi ka adlaw. Today, mga kasangkayan, ito impeachment trial ka na Vice President Sarmo. Upayan ko ang kakulop. Initially, kaya diri pa tapos, no? Itong presentation, itong witness, itong prosecution, pinagikan hikuan, maupay hikuan, maupay. Pero kay daan na kinaiya, kumbaga, bilib ba kiniya nga daan, Atty. Lilor na Kapunan. Atty. Lilor na Kapunan, mga kasangkayan. Na-interview ko ito one time din, kay Mayda din, usang apriso. Usa nga kumbaga magtatrabaho diyan usa nga kumbaga nangangagaron nga preso. Inen usa nga opisyal niya garon ini. Igin ki may kaso nga murder. Na preso ito iya. So siguro gin patapo na nagaron nga ay kabaraka amin ha. Ako at bahalat yung pamilya, so suportaran ko. Basta aminon mula. Safe man kita din, hikawarita man din, gimimension nga ngaran. Siguro, mabutang punto nga wari na suporta. Ani agaron nga public official. nagpabulig. Ambot di kita maaram kung ano nga nakagtulay nga ator ni Lord nakapunan ang nakanhiton. Nagdipin sa iya. So, based on pag-reviewan kaso, ito nga na priso nga usa nga liberer. Insabutan dito nga, diri asyan mastermind. Diri ang mastermind. Kumbaga, ginsugo lahiya. Ginparibive niya, paribais, I mean, ang kaso, iginupod ito nga iagaron. Iginupod, ada kay gimpalusaran, warantar, abaris, until now, wanted ito. Public knowledge ito. Kunin ito. Na-interview ito one time, actually, attorney Lord Nakapunan. Kumbaga, daan na kini, kumbaga, bilibakin niya. Baga, mahina yun la, pero baga, may halo niya nga, kumbaga, mga joke. Maupay. Magpapadayon niyan actually. Kay duha ini nga witness itong commission on audit. Pero sabutan natin initially makasangkaya. Grabe. No? Kumbaga may dami random circular itong kuha. Kumbaga amit at Biblia. Amit at aluday-dayhiya. Nga kinanglan, it paggamit confidential fund, amo ini it aluday-day. Amo ini. Kadamo induruhan mga transaction nga waray kasunod gawasan itong circular makasangkaya. Ano na tawag ito? Diri kan memorandum circular. Bagan something kay composite ito. Yeah. Ano ba tawag ito? Bagan something sugo dito nga gawas, kumbaga illegal. Waray certification, gawasan na in rules and or ito nga circular mga kasangkayan. Now, ang pakiana ito dida. Since, kay ano nga, may ito problema ito. Kay itko walot mga kasangkayan. Waray ni prosecutory power ni Ra. Na-recommend len ni Ra. Oh, kumbaga tira findings at the same time may da nira recommendation pero pakianat di dahil at ma-file it kaso. Kay never ako makabating at mag-file it complainant mga kasangkayan itong commission on audit. Itong ira mga findings despite nga may mga adverse mga kasangkayan nga may daman itong mga comply yung papakomply, di ba? Di ba? May dahil ito kuhan, may dahil ito nira nga kinang mag-comply. Di ka nga ni mag-comply, hindi nga ginpapa-required, ginrequired kahin comply, completion mga kasandiri ni mo ito mag-comply, subject ito in criminal kuhan, charge ay mo. Bit pakiana, hinot ma-file in kaso. Kaya never ako makabati, lugod, nagiging witness inihirahin mga kaso. Pero pakiana, didahin o, it ma-file in kaso inihira. So ini usa din mga kasangkayan. So ito nakita naton kay damhin durma may kay confidential fund na ningad ton medisina pag purchasing lamisa, pag purchasing mga equipment, purchasing mga pagkaon diri kon ito asyan gamitan kuan supposed to be. In fact bisan nga ni ang travel niyan makadto kita. Ha? Confidential fund mga kasangkayan. May da ginamit in travel without any certification or in mga supporting documents. Travel expenses, 10 million pesos. Mo na init sinisiring. Nga nasiring ikaw niyan, BP Sara. Itim laglaag, waray gastot gobyerno niyan. Kaya adin findings itong commission on audit. Oras makasangkayan, standby ha. Magkanto kita niyan. Ano na itabo kakulop? Ito na impeachment trial. Oras makasangkayan, las 5.32, mabalik an.
2: Napakianan na.
0: Bahinom lumanay.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
7: Panindugan! Karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong ng masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan! Panindugan!
6: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
8: Taga Santa Rita, Samar.
6: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
8: Matagal na po, Kuya Buhing, kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
6: Mm-hmm.
8: Tapos pabalik-balik nga ako sa doktor, wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
6: Mm-hmm.
8: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
6: Mm-hmm.
8: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Pinabayan ko din ng ano, rice capsule.
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Pagaling si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas. 57 years old. Hindi kin mabuo ang adlaw ko, hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hindi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, ah, sang kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kina kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namon nga pamilya. Kamu gidriya ang ginainom namon. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Gami riya nga bulong.
11: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
12: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: wala silang masabi.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Alas 5:37. Uy, bumuhat ka na? Oo, baga madalumduman itong panahon. Maoran ada ko, no? Anyway, mga kasangkayan, oras sa alas 5:37. Balik kita.
3: Napaki-anan na.
2: Good morning, Anay. Parang adakan na pas-aba may luin. Good morning, Danny. Happy Tuesday. Likewise, so sugod man ni Patrick Pilisin. Good morning, napaki-anala. Sir Danny Riquez. Good morning, hapon, sir. Shout out kami Phase 1 Barangay 119 VNG Subdivision ni Manupat ay Sir Patrick Pilisin. Masarap bulalo pati Java rice 1.5 cook na duri kala. Ah, oo, hi Dr. Esther di Pasabuyabol. Good morning po, Doktora. Hi Ma'am Nimpatampil watching hiya. Sugad man hinuli bayaya. Very good morning. Good kita yana si Danny kay champion ni Alex Yala balitaw di Washington. Uy, kumusta na di Washington? Oo, may issue yana pero gimbaton ni Alex Yala kay may Danny uniform kunik nagsasayop ini nga iya games may aniya sulot green. Ginimo anan istoryahan mga DDS ngalong nagpapakita kunuhin support hi ikaw Alex Yala niyan. Iton mga DDS nasing hiyala diri. Kay ginimo ani an isyu. Kumbaga nasiring Alex Yala. Ano? Bis nala ano magasangkayan sa halit ikmat good kita. Balita ko kumusta la di dayo ha kuan hi inin na Washington hi Noli Bayaya. Familiar ang kinahiya. Taga din daw. Taga-takluban ini sigurado ako. Anyway.
3: Napaki-ana nila.
2: Sige. Nakainak kita. Nakadikitahan day 12. Yan na ang adlaw. O alas 10 lagi hapon itong tikang. Takulog before magkuhan. Nag-end na. Waray na pa unha na. Kay igpapadayon man yan na. Siguro yan ang asimana ba yung mahuman. May napausay ni din hima kasangkayan. An igin kuang kakulup hi kuan hi hinuban ngaran adto niya nga taga kuwa taga commission on audit basta former ya auditor mga kasangkayan. So diri lang ay an kay mga chichiria. kundi may dagihapon dida andilim may pagka joker gihapon hini ni Attorney Kapunan kaya pala kuno andilim dahil nakapikit. Kay may da mga ngaran dito nga Andy Lim. So bali, ngaran niya Andy ang apelido Lim. In one word niya kalong Andy Lim. Katapos may da dito nga ang apelido Pikit. Kaya pala kuno madilim dahil nakapikit. Nakatuloy yung mga boatsir dito actually. Amin mga kumbaga, mga alias ini siguro or maybe what, anong kaklase. Pero amin ito, siring pamanhan ko, kumbaga nakita nato ang initial karaygan, kaya niyang pa ini, kaya may da pa ini usa, mga kasangkayan, nga inihiya former, taga-kuwa, pero itong sunod nga isasalang nida, incumbent apag kaya na, so karong sigurad ha, kuwa, hiya itong insert, siningi pag audit itong mga confidential fund, mga kasangkayan. So niyan, ipapadayon, pero initially, baga nakakuha na kita na may da nakita idea kay mamay kaya pag purchase man kain in table, chair, equipment, food, medicine, etc. Now, bisan nga ni ang traveling expenses mga kasangkayan nga 10 million. Nabuyag-yag gihapon. So, ikukunik naton ini nga mga travel ba ito na Vice President kinasiring nga inin waray gasto hiton gobyerno hiton iya mga travel. Adiman. 10 million travel expense ng OBP, waray dokumento, siring hang co-auditor. Based hiton na gindudumara, nga pala yung impeachment trial hapag kaya na siring waray gin sumiti direkta nga dokumento, nagsusupport, kumbaga supporting document, sa 10 million nga ginasto tikang ang confidential fund, an office of the president, OBP, para han incentives o traveling expenses han tuig 2022. So, anya na ining administrasyon. Amo ni ginbuyag-yag, han dating state auditor, tama, in an intelligence and confidential fund audit na ICFAO, nga ni Roderick Wamil Senate impeach dirha si Senate impeachment ka kulop magasangkayan si Rincon Wamil nalutaw an mao nga kantidad in ginbag-o an accomplishment report an office of vice president an era 125 million confidential fund. May dahira mga items mga kasangkayan nga payment or incentive or traveling expenses relative to the confidential operation of the office of the vice president nga 10 million pesos nga dirihi allowable expense based on item 4.8 amo na joint circular mga kasangkayan. Ang 2015-01, siring ni Wamil, karuksingon, dirihan na susubayan aluday-day. Hamadaling istorya, illegal ang paggastuhin nga 10 million pesos. O salay ni. So, mahito nga din nagpagawas ang audit team in supplemental audit observation memorandum, AOM, para ma-mention ang maunga inen ano kay to kumbaga ginsita an maong violation an mga ginastos may pagisumpay hiton pag travel in nagindako ining istorya na publiko actually ining mga official travel may tungod diton sunod-sunod nga biyahe ngadto sa ibang nasod ni Vice President Sara. Di rila adto in fact pati ana nagpapadayon ito nga iya laro lamierda ha so amin ito bipi mga kasangkayan nga singko pa man makatul iti di ba amin ito terminate mga ganak na sige ko malakat ka makatul kun tim sige kun di ka nakalaag kinakatlan ka gud ito ni imo sige di ba so itong nga din nga iya mga travel. Didan August 2025, siyam nga biyahe nga itong pito nga mga nasod tikhan Hulyo 2024 upod na din ang tulong nga pagbisita nga itong Netherlands ni Amay. Nagpadayo ng mga biyahe ni Duterte nga itong mga nasod ang tuig 2026 upod na din ang mga otorisasyon para ang biyahe ang itong Mayo ang Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, ang United Kingdom. Timprano, nakadto gihapon ni Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland ng Netherlands. Tikang Hulyo 16 kutob 31 samtang nagpapadayon an impeachment trial. Sering iton office of the Vice President ng mao nga biyahe in Maida pagisumpay iton ni official ng personal nga transaksyon ng waray ginagamit din hi iton gobyerno charing. Ah, waray ko no gasto din it gobyerno. Nagawas pa nga hero utang nga buot pa natun haiya kay kuno official when using official in connection ito niya kami si presidente. Pero ito ba nga imo mga ito nga imo travel, ito ba nga imo mga official travel in nakakabenepisyo ba din iton kuan iton Pilipinas? Diri kay ano? Gimpipi na karaute mo Pilipinas, it mga Pilipino, it gobyerno, mga kasangkayan, mamay kayo ito. Ha? Pilipinas kuno, kantidad lang 5 mil, makakahire ka na kunuhin gun for hire. Ha? Makakakuhan ka na kunuhin tao nga pwede pumatay. Mamay kayo ito. Ano at beneficio mga Pilipino ito? Diba? Pag dinaot, natuod ba kita hini? So ini, nagpapakita mga kasangkayan nga 10 million is por Diyos por santo nga travel expenses niya nga tikanghan confidential fund na may kaya ito mga kasangkayan nga mga voucher yun o mga kasangkayan ini ba nga itong voucher mga kasangkayan kung ini ha kumbaga nakas-advance ka nga ni may nang pinipirmahan dito voucher, pero subject for liquidation ito. Kahumantin mo travel. In fact, bisan mga travel, kinanglan. Di ba? So, may pinipirma na nirelisan ka ito. Nga kundi, hindi mo enduro. Ang mga release, mga voucher dito mga kasangkayan, nga waray mga supporting doke. Igliquidate mo ito. After ito, kagasto ni mo ito ni mo, kas-advance man ito. So, inin, bagayin, something, so ganito, nga kinanglan liquidate nimo kung ano nang ginastusan itong kwarta, for example, mapir ba't siya, o di tatagang kan something hini nga kantidad. So, kinanglan, liquidate name ito, ano nang ginastusan, ano ito pag liquidate name ito, of course, kinanglan, may da mga supporting documents ka. Kaya dito pwede, maglilista ka lahim, mo ka lang dito, wala supporting document, dito pwede. Kinanglan, kumbaga, it mga attachment, for example, travel ka, itong yung mga tickets, ada di da, kumaon ka restaurant, kinanglan, kayo, kuhang ka man, inin, authorized ka man, di ba? Ito ni mo travel, as official travel. So, tanan, nga tanan ni mga binabaydan during ito ni mo travel, kinanglan, may supporting documents kayo ito. Kay kunwari, di rito pwede. That's why, hindi disallow ito itong commission on audit. So, amin itong findings mang kasangkain initially. In fact, naiplaster dito, ano ito mga himbatian ni dahan during han na in-inquadcom committee nga an pira ka milyon ng pesos na gastuhin 11 days la nakadto with supporting documents mga kasangkain. Maupay, kumbaga klaro ang presentasyon mga kasangkain initially. Klaro ang presentasyon ni kwan ni ano kay ni Attorney Lorna Kapunan. So niyan magpapadayon. Kaya mo ini mga kasangkain pakinanglan naton babantayan. After ini i-cross examine ini itong depensa liwat, di ba? So maybe abutan pa ini next week siguro. Okay, di rin matatapos sa pagkaya na. In fact, bisan nga ni ang kuan. Ang taga bangko nag 2 weeks siguro ang presentasyon. But kay Tracy ini itong with regards itong confidential fund, 3C ini nga mga witnesses, pero nasiring, in fact, kakulop, kumbaga ang mga, ining mga voucher ba, mga kasangkay, kumbaga, nag-adheran agreement, kaya kung mahimo, kumbaga, duplication, or otro nala, nga, ngaran, igkwa nala, igkwa nala, iya, ayaw nala, i-mention, kumbaga, adton mga, tag-usa-usa nala, nga mga ngaran, o kaya damo ang mga duplication, of course, kaya diri, ito nakakausalaan, release mga kasangkayan. But initially, since nga diri pa man ini tapos, bagan may da na kita napipicture ta na ang paggasto nga diri good Asia hining pagtaga confidential fund. In fact, nasir hindi da, amula ko na ini nga vice presidente an iran audit with regards and confidential fund as vice president and secretary ni DepEd kay an mga previous nga mga kuan an previous nga mga vice president wala man confidential fund kay lagi ini kumbaga sing paman durong ka special ni BP Sara dir special child ha kay inin na sering hiton kuan an amo la kuno nga dip an vice presidente nga na iran na audit nga may da confidential fund kay an mga previous nga mga vice presidente waray confidential fund di very special sugad iton kay speciality at treatment kan Sulay Ka Lopez kaya ano waray na dig padayon ng catering ano mamay kahit magbubutang hing catering services mga kasangkayan kay ma-attender ikaw ni Attorney Sulay Ka Lopez. Bubutanghin tawag ito, dispenser, butanghin refrigerator, bubutanghin kuan kiter ngan it kiter kinanglan hira it mag kira iton magpipili kun hinut catering services. Kaya no. Kay ma attenderin hearing hi Attorney Sulay Ka Lopez and Chief of Staff ni BP Sara. Niyan kay ging councilman wari kadayon. Makaraod man i-cancel gihapon ni proposal nga inen catering services. Para imposible nga maaram hira nga diri aprobaran ngalong nagsurat ang vice presidente ngadto hiton ngadto kan kargat salyan nga magbubutang kami din ng catering mga imposible ba nga maaram hira nga di disapprove magbubutang kami din kalugaringon namon nga catering services kamit mapili kunhin o ngan it mabayad iton senado maaram hira nga diri kay ano to justify nga diri ni igdadayon kay waray kadayon ni Sulay Ka Lopez. Okay, ta kami nga daw ano. Kay kunwari ni Rasugara, obvious nga masering, nag-aarog ka mo, kahit wari matigpadayon. Masering, nag-aarog lang ka mong catering services, kay ma-attender ang chief of staff ni BP Sara, hi Attorney Sulay Ka Lopez. Sering, itiraw na ako ng herlat mga maro. So, yan na ikadosi ka. Ngan may napabuhas. Ikadosi ka adlaw itong impeachment trial. So, since day one, may da nakita mga initial, may da nakita kumbaga nagkakukuha. So it barantayan pa din hi iton kay duduha pa it nabibilin din hi mga kasangkayan and bribery ngan hiton hidden ining mga undeclared nga mga hidden wealth mga kasangkayan, mga tagong yaman. So kumbaga nakikita naton ang action niyan magmama action pagyapon ini amin din ni diri anira na diri go dira nga diri go dinira nga madayon kay pagbubulat laton amo na ini initially makasangkaya pero mamay kay ton waray din ni awamot ko anin anin ada kay kutob 31 man lang iya ko an travel kay para kunit kapakanan hit Pilipinas kaya ito ba nga may dani mo karis ba nga when we sing kapakanan for the benefits ha itong mga itong Pilipinas itong nga imo travel kaya mo na siri niya kaya di rin itong kapakanan kung pag dinaut pag rinaut ni mo itong di ba pag destruction to destroy itong mga Pilipino or itong Pilipinas na itong di ba nga mo manggunit na itatabo o sige daw ito yung mga speaking engagement dito itong mga OFWs or kung hinot niya mga OFWs man la tingin ka man la sorry wrong choice aboard mga kasangkayan. Dire para ba't presidente, magkanto ka travel abroad, hino ito ni mga dignitaries, mga official itong gobyerno to gobyerno. Kay, you know, amin ito't klaro nga pag-uuli ni mo, may dani mo benepisyo, may dani mo nadadara in terms of project, do, mga inin na mga panaad pala ini, pero at least mga kasangkayan. Pero kung magkanto ka, magkikirig na kala dito yung grupo. And then pag didinauton ni mo't Pilipinas, ano't benepisyo mga Pilipino ito? Ha? Nga natuod ka ba? Mga kasangkayan. Nga waray gasto din itong gobyerno. Inilang adaan nga kuhan itong kuha, itong commission on audit. 10 million pesos may tungod itong iya diri allowable ng mga traveling expenses. Amo ito dida. Napakyan ala. Natuod ka ba? Nga waray gasto din itong gobyerno. Para natong pakyanan iamay mga kasangkayan. With regards ito, nga pagtagamalampaya, naisgutan tayo ka kulog. Kaya naisgutan tayo yung pagtagamalampaya, kaya hikusi mga kasangkaan, hialkusi, ang dati sekretary ng Department of Energy, upunit kaso, it magtala eroy ni Lauren Ligard, ang ansuhin nga ni Kuan, ni Leandro Libisti, may tungkol dito ng pagtagasolar, o kakasuhan, kikihaanhin na, flander mga kasangkayan, ito ng ombudsman. Yan na under preliminary investigation. Upod nila, he former secretary ko si. May tungod dito nga, hito nila. Kay usahiya nakiglabi, secretary during that time, usahiya nga nakiglabi mga kasangkayan para mataganhin prangki sa ikaw niyan kuhan. Sering ko pa, may din niya kaso, kundi nagsasayop ha, malaman, regards ang malampaya. Kaya ang malampaya, may dadi daw sa nga private company, duha, kahit bagan si Brun kanin siya, kundi ako nagsasayop, baga nag-explore ito dida, hintagan yung permiso, pero kung baga ang permit ginhatang ng gobyerno, usala kadupa, niyan, mahuman na ang era sa kadupa, mangaruhin extension, another sa kadupa, di ba? Eh mahuman naman ang era pag-explore, kung baga warin ang era makukuha dida, warin na tagi yung permit. Warin tagi yung permit, magkasangkaya na. So, ang era kay malulugi, ra, higing baligyan era. So, yung baligin ni Rangatuhin, kaalyado luwat ang gobyerno. Hin o ang nagmaniobra? Ha? Hikosi, mga kasangkayan. Kumuhian sekretar ng Department of Energy. Di dahil sumangko hikosi kay Nasiring. Di rin dapat hingad to, hiton privado ang priority unta ang gobyerno since nga may oil company hiton Pilipinas. May nakita PNOC, Philippine National Oil Company. Ikinakad to unta. Kaya anong iging kanto ko? So may kaso ito ni Kusi. Ang pakiyana ito ni Da. May malon ba ang presidente? Direk maharam. Pero remember nga hiya ito nakuhan. Kaya tubong lugaw. Tubong lugaw mga kasangkayan. Hiya't na pirma ba yan? Any contract or any nga transaksyon. So amin din hit pakiyana. May malon ba ang presidente anay? Para tat pakiyana din hi. Tuod ba ka mga regastod gobyerno ni mga travel di Bibisara? Na kon din bagagin ti turo timbang ta with regard sini nga era mga tagong yaman nga pwede liwat. Pwede waray kay ano, damot kwarta. Pero na upos daw init sinisinga pobrera, warin era mga karikuhan, pagkadulah ka rin dire nagkaon. Nga diradton mga hotel, nakaturog hin kumbaga pinubring nga kakaturog. So ini nga era mga body language sa pagkayana, maarog ka na abogado, milyon na pesos ito na imig babayad. Ha? Oo, kada bulan, di ba? Andiyan ta, adi, matravel ka, adlaw-adlaw, aros kada bulan, hintagpira nga nasun. Ihay mo palit kwintada ito, o don't tell me, solo flight ka nga nalarga, warin mo mga staff. Bisa, bangin nga niyo, punpat yung mga security guard. Babay kayo ito yung kadamodamuan, Endor. Kay para kapakanan. Kapakanan or karatan. Hiton Pilipinas. So, bantayin yan, mga kasangkayan, ha? Alas 10, ikado si ini. Kaadlaw. So, ankuan nga yan, ankuan fan. Dirik, ibabayi iton kuan, babayi ito sa. Inhi, ang dati, inhi, auditor. Auditor in mga kasangkayan. But anyway, maupay luwat. Abogado ya, CP lawyer actually. That's why, kumbaga, maupay an era tandem between kan attorney kapunan ngan hiya. Mga professional actually iton gin sa salang nila. In fact, ang mga taga NBI, doon usa dire abogado, pero may specialist na yan, something about cyber, kuan? Usahi, lutok, taga din hiya aton, abogado. Amo na ngayon ito kuan din hi, amo na regional director. Nasing not promotion. Hindi ka promotion. Kahit aniya position dati, regional director hiya NBI, attorney lutok. Di ba ito taga din hiya aton? Naging witness ito dinan last ng mga hearings, mga kasangkayan, a National Bureau of Investigation, masing promotion kay nag-direct promotion kay regional director hiya, regional director na din hiya aton, din hiya NBI, NBI din hiya aton. Ewa mo tawag hira, mga regional representative or what kayo, no? I-directorin nira usala. Usala directorin nira. Amot ano tawagin na era din ni. Pero head hiya itong NBI, itong region. Anyway, mga kasangkayan. Congrats ngayon, parang adagan na itong nilotok, ha? Tahapan ka na liwat. Impact, gintahapan na nga nini pag cross-exam. Ano ito, ikuha na dahil, pagkaya na. Hi Ruben ada pakian na iya nga ani mo ka assign as regional director promotion no mamay kahit ng mga pamakian at kawari regardless nga promotion ito hey iya deserve man liwat no do relate kang alas nagiging advantage lab course kay home base niya kumbaga ani marami hayton kumbaga lagun marami hayton lagun kay di taga ni go diya region ni di ba ato nilutok balita bantayan yan naton ha. Maupay itong tandem ni kay CP lawyer ini nga dati auditor itong kuan. Bata pa. Mga 40 plus pala nga ni siguro ini. Anyway, sige. Impon tala 6. Temporaryo natin sa danta. Puso na lo tinatong taramdan. Iyo taramdan. Dato buwas nga dlaw. Amo gihapon nga oras nga ni stasyon. Engineer Ronel Engay-Angay. Engineer Mawi Liren. Engineer Manica Vibes. Danny Murbus Rikyas. Nagpapasalamatan niyo pa rin nga pamati. Maupay na lo nga aga. Aton nga tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa paggalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global

ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaning mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras alas 7.
2: Panindugan, karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamu, sumata ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
1: Good morning, maupahingaga mga kabugdoan at loyinahan na Martes. Pitsa 4, bulan Agosto 2026. Kumusta nga mga tanan? Welcome na aton na pagkaro sa taramdan na panindugan. Maupahingatak na mga inigog mamamarati. Iyong nga tanan, welcome na aton na pagkaro sa sering man nga baga maubos yan na iton presyo iton mga produkto itong krudo. We hope nga baga abot-abato na ito nini. Pero inin naribok it Pilipino ay nagdaog si Alex Iyala iagin perdi Jesse Capigula W. Wimbledon tennis, no? Na iniin usah ito na finally major nga pagdaragaan ni Alex Iyala. Sensation hit mga fans at mga batanon at mga tennis, no? Damo hinduro iton pwede ikumparar nga ibaga ilagid-agid hit success ni Alex Iyala. May na pa ini mga major nga mga tennis nga mga competition. Pero hapag kaya na, didalaan na iton. Bisa na ako diri ako familiar ini nga part kung hain ini nga competition, ano? Pero ana aton makilala na magagin mo mula yan, era Roger Federer, era Rafael Nadal, era Djokovic, no? Pero ini nga bata, ha edad nga sobra 20 pala, no? Early part iti 20s. Maiha pa gud ini nga mag miminulay ha lawn tennis nga naabuton niya iton pinakaitaas nga part iton iya career sano ini mag slow down nga na ini it madadarahin ni kay daraman niya permit bandera nga na iti citizenship nga national nationality como Filipino iya in maiha pa nga pagkikinitao na kalibutan na ada na iya ranking yana nga rank number 20 mamay kay ton habugos nga kalibutan ito ha kay nakadaog manhin major nga award, no? Hi Alex Iyala. Sinisiring nira nga Filipino tennis sensation captured her first WTA singles title. Humanya pagpirdihon ang top seed nga Jessica Pegula. Ha score nga 4-6, 6-4, 6-0. Pakaragsin nyo nini, hasyahan nga set, no? Pinaunahay kasi hinot makaabot dayon ha unom nga puntos. Pirdihi Alex Iyala. Ang sumunod nga set, no? Daog hi Alex Iyala, 6-4. So, trilingan mulay kay ha ikatulong nga set, deciding game, no? Pero na arasong-song hi Alex Iyala. Kaya ha third set, last set, ha basta mga babay, no, kahit mga lalaki, ha tennis, naabot pa ito ha lima, no? Pero babay, abot la third set, undeciding game, gin zero, 6-0 ni Alex Iyala, hi Jessica Pegula, ha? Han tinatawag nga Mubadala DC Open Final, no? Diri ako familiar ini. Taako na mga Australian Open, mga US Open, mga ano to diha, France and Clay, tapos ang Wimbledon, no? Nga puros nagpakabusag, no? Ang pagdarag andaw ni Iala, in siyahan, pinakasiyahan, first WTA 500 title, nga amoy ni ang biggest, pinakadako, nga singles, nga iyan na dagan, haiya lawn tennis career, no? Nga na hiya in umangat ang ranking. Nga na kinanglaga mo ma-update ha, may kalabutan ha sports ini mga kabugtuan kay iniinda ko nga pagdragan hinusang Pilipino, kada Pilipino baka nagyapin baga naka nakasakay, nakaupodhan na pagdragan niya pagpinaniguro niya paningkamot, no? Ay grabe ito nga determination ha siyahan, no? Ini ang biggest victory of her career, no? Nakalabay nga adlaw haniya pagperdiho ni Jessica Pegula in Americana, no? Hiya ang rank number 3, no? Han United well, world number 3 taga United States. And hiya ang nakadara si Alex Iala. Han champion na title. Mubadala DC Open, no? First ini ha WTA singles. Parahan 21-year-old pala nga si Alex Ayala na nabasa na natin nga score 4-6, 6-4, 6-0. Hiya in first player ikang ha Pilipinas nga nakadaog ha WTA Championship, no? Hiya pakadangat ha finals Iyala in Pumirdi gihapon hana dati champion nga si Leila Fernandez a second round la og sa inin perdihon liwat si Elina Svitolina han Ukraine, no? Ha inin iya ginagian nga match, no? So that's it. Congratulations again. Nagdaragan mga Pilipino. Dati naton nagdadara naton baga dungog para mga Pilipino in boxing permi, no? Nadto mga panahon, dahil ang panahon diri pa boxing baga masyadong hiragudan baga superstar, pero panahon ni Bata Reyes, billiards, di ba? No? Nan? Di na mo naghihapon yung mga boxidor sa ano Manny Pacquiao, ang mga sikat ha, mga inin Pilipino ang naghataghin na dungog sa Pilipinas, pero not really nga tinatawag nga pareho kan Manny Pacquiao nga cha ising paman ni rap champion ha, pound for pound, no? Kasi champion in damo nga division na iya ginadagan nga dara, no? At yan ang Pilipinas, waray man masyado ha boxing, no? May daada pa to natin mga harigi ng mga magkarit ha billiard, pero inihirain na ada na mga retirement age. Yan ni Manny Pacquiao in ada na gihapon na mga retirement age, no? Pero Alex Iala, damo pa ining mga istorya. Ita ato na hikikitan, ibabatian na ha 21 anyos pala, no? Nga nangasu-asuh, na arasungsong ita iya kapaso ita iya bagan na pakadagat ang mga finals. Nila ni makapirdi ka nga nihin mga karang kalibutan, ikatulo ang mga hagtaas ito na ranking ha inin tennis, pagkatapos maging champion ka, for example, ha? Hinadako nga sering paman na tournament hin tennis nga na makilala ka, habogos nga kalibutan, maubay-ubayan na ito, no? Nga na ini na, I'm sure, tatargito niya ito ni iba pa nga mga inin like anak kong kanina nakalimtan ang Roland Garros, no? Ha, France, nga hayaw. Ito nga Roland Garros, ang hayaw ito nida, Rafael Nadal, no? Hans Pania, no? Rafael Nadal, hindi rin ka mabuboard kapag magkita ka, no? Rafael Nadal, nagtindog niya kalugaringon, tennis, training, university, nga bagon, eskwilahan, ba, na matrain, gusto mo maging makarit ka in tennis, no? Enroll ka rin to kay tututuan ka, may dito hi, hey, Rafael Nadal has Spain, no? Barcelona ba to, no? Na himumutang it lugar dito ini hi Alex Ayala nag pa-training kan Rafael Nadal, no? Sinatawag ito Rafael Nadal nga King of Clay, no? Kay gusto niya itong baga na dalas-das itiil kasi kung simento tim sapatos. Wara ito magadalas das, no? Kung didiliwat ha ininsiot, bagan Carabao grass, no? Amo ito Wimbledon, na didiha England, no? Diri kap na dalas das it imotil. Bagan, diri ko dito matatawag nga hayaw, didahi Rafael Nadal. Meaning, di ko diyan bag makarit-karitan ito nida, no? Ha? Pero kung dito Roland Garros, ginbutangan ko dito ito, tennis court hin you know igin naka-engrave dida ngaran Rafael Nadal, no? Has niya pag-retire 2 years ago, no? Tennis, no? Gintagan niya pa si dungog dito ha inin Roland Garros, no? Amoy ni ito na mentor sa mga nag-training kan Alex Ayala, no? Sa mga Pilipino apat na Pilipinas, pausuhon na natin gihap, no? Asay din nga pickleball, pero pareho man lahat mga rules ini. May mga pata karan ito nila nga alagid-agid, no? Ha? Ito aton na interest in tennis dapat mabuhi ini kay mga batan-on especially. Amo ito mag-susunod itong karir. May mga pipiralat mga naghilig in tennis ng mga Pilipino nowadays. O sa ito kasi mag-uol nga na iya mga itrakit ini in barato ada it pinakabarato bang in mga 20 mil nga 30 mil sobra, no? So ito na maka-afford lah ini maaram ka na kung diin nga demographic category hit katilingban, no? E ganyan yung pareho ito na kablas-kablasan, makapurot ka ng bula, magsiyot-siyot, basketball, can be played by anyone, no? Pero tennis, no? Pipiralan may racket, so kung ang iba may racket, nga marahalon, labi na, minayuyo, di ka makahuram, hindi ka papahudmon. So, usay to din at tennis, hindi rin nga tanan na nagkakadahin interest in tennis, kay mahuhulop kang adaan ito na kantidad pala itong racket bisan kon itong bola ini balik-balikon nga dat kapanas, no? Ang racket hindi re-accessible ha mga batanon, no? Kaya pipiralan nagmumulay tennis kaud ganin ni mga hamtong nan edad professional may daman mga parokan Alex Ayala itong edad it pamilya in damot kwarta nga ikakapalit hinihin inin sugod nga kantidad itong racket, no? Bisan ini nga pickleball, kita kung hinot magmumula iton. Ini ba pickleball, yan ang naoso, no? Ingkikitan mo, mahal ita racket iton, no? Nabatian naton mga 5,000 it nga da 6,000 maupay-upayan itong racket, no? So diri gihapon ma-access ito hin mga inin diri sufficient iton income, no? Pero kung soccer, na Waray makauro lang, bisa nung nga klaseng bula. Dito, ano, bang ipapraktisan lubi. No? Na, diin pa nga pagsisikan-sikaran, no? Tapos itong mga eskwilahan, no? Pwede ka labagan, kung estudyante ka nida, may danira bula, bisa na kadaan na, pwede mo mahuram na makakadakan na exposure or experience, no? Ato na problema ni, kung dadadunti niya komentaryo, ita aton mga taga Department of Education, mga nangumumuno ita aton gobyerno, maybe local government unit, kundi rin interesado sports, ita aton mga administrador, mga konsihalis, waray niya interes in competition, mga mumlay, di rin nagiging usah itong mga importante nga program ng iya agenda, iti administrasyon. Amoy niya, din hiha aton, Eastern Visayas, Ormoc kaudgan it nagkakampiyon basta Ivraa, Eastern Visayas Regional Athletic Association na kung Ivraa, may tungod kay pinasiugday ni pinangundahan kay interesado man nga na hiya mismo in Olympic player nga na da, no? Mayor Richard Gomez, no? Nga niya pagminihor dida umangat an Ormoc City han mga inaabot niya mga sports sa Ivraa kay interesado man hi Richard Gomez in mga paug na tagusog. Ito hiya nakadaha iya mga major program. Yan na, tub-tub yan na, no? Pag mag-Ivraa, makikita mo. Kay nakamugna, nakabutang hira, hin structure, ngan system, nga, ana mga urma, pira malet population nga ni ito, no? Mas damo kita din ni Tacloban, no? Kung naton kung baga igihan, no? Firing pala, may San Jose National High School na. Hindi makatara kita maupay nga shooter. Pipila itong mga public school nato din, hindi kang hindi Northern Barangay, no? Leyte National High School, for example, no? Kadamo-damo nito ka-section nga itong pagpipilian, no? May na pagkita San Jose National High School, Sagkahan National High School, Maras-Baras National High School, no? VNG, damo pa nga iba, asay dito mga private pa, ani Hatakloban. Pero kung di man amo to na panguna naton nga interest ini so na kulilat la kita ini amo la kita ito niyo kita ma but you know if we are really passionate, no, magpapakatara pa kita hin mga ini na party nga magmurulay nga you know magiging number one leader hira ito na mangunguna ba? Mangunguna di na ito na magkalain-lain yung mga sports nga taga din hiya aton, no? Nananay ito na aton mga mahiligin mulay nga anhiya aton in nangangat ito na lahat iba kay di man hira baga inaatindiranin maupay inaatindiran man bagan di rin ako kontento ba kay at ira mga karuyag sinun, no? Manlahira nga ni, you know, kumbidahon mo inira pa, matiun ito ni ira mga views, ira mga huna-una, no? Pati ira reklamo, nga ngurutom. Damo, ito na yung mapuburo tinididaira, no? Ha? And aton, you know, ha local government unit, for example, ha local government unit, for example, lamina, Tacloban, no? At Tacloban City. Tikang palakitahin makangingirhat, makarimadima nga istoryahin San Jose National High School nga hikitain mabinantayon, maging makita kita iton. Itaton na hikikitan dida. Inin aton mga anak, tinagan naton hin mga oportunidad para maopay nga kabubuason pinaiskwila tadi da National High School, for example. Kaya amo man lang aton na akos, no? Amo na aton kaya. Hindi na kita nakakapadarayan ang ato mga privado, no? Hindi na lang aton. Eh, damo man. Actually, adaman lang ito ng mga kabataan nga adhair ang mga abilidad. Basta kung interesado, nga upayon tira pag-aram, bisan ni di ini mo ira ikadto di ra kinahanglan ikadi pa no mendi mot mga marahalon nga eskwelahan kay kun nati training nan mao pay nga nagiging kabisado na nira nakikita na nira choklanan ito nira abilidad no ana bisa eventually na ngadto gihapon nira ito na iba pa nira nga mga pagdaragan nga na, mga kalampusan ha kinabuhi no. And amo nga nini itong mga hingkikitan hita, you know, bisan makuri ang imo ginagian, diri kilala ni imo iskwilahan, nga na excel ka dito. Kung hingkikitan inihit mga maupay bumasa hin abilidad hin mga kabataan, no? Kung nangang-apply na hin nga itong mga prestigyoso ng mga universidad, pag amo initira masiplatan, no? Nakakapasar inihiran mga dagko ngan mga inin hagrayong ang kilala ka upay ng mga scholarship. Kay di rin nira binabasa nga tanan basar itong mga inin hababaw lang ka-analyze sa formal requirements, no? Inikita ko dito ni mo kailad man ini maupay ini, no? May dagod hini mga diri pa na igagawas nga abilidad nga kung matraining nato ni din hi may ibobog mga suga dito, no? Ha LGO na akong punto kanina nga no in inspiration nga dara ni Alex Ayala nga di in local government unit diri nato ni ihatag ha eskwelahan nga tanan nga hirap maghimot Department of Education nala DepEd nala at maghimot program. Amo di may sports kita, may academy kita, no? Inigod nga online nga mga games, nga mga hilig nga you know adanala ito naton haros makuri naton awayon ini kay amo gud ini trend it kalibutan nya nang mga panahon. Nababatian naton nga babag-ohon it mga patakaran i-regulate it exposure it mga minor di edad para hini nga ira na kikit ani da mga nababasahan nira ipinagihin pagbawal na hita pwede makaraot itong dalaga nitong irapan hunahuna, no? Kaya't cellphone na laomi pipira ka bulan niya na istriktuhan na ito paggamit, no? At iha solo nitong classroom ana local government unit pwede makaamot kita ito nila, no? Nga ini nga San Jose National High School boy di amo init baga nagsangpit haat nga aton pakusgon it physical or kinetic nga mga sports activities may si kinetic mga mayda mga movement mga mumlay nga di rila sige Dota, no? Mobile Legend pero paborito ni Mawil Yerini, no? Mulay nga like ini dalaga naman, no? Itong liksi, itong lawas, maupay pa. Healthy pa hindoro, no? Healthy na physically, healthy pa mentally, no? Kindan ay ini na aton mga gadgets, amay di tsorok iton aton mental health issues. Mga pamati na lang itat mga kalagsan sinimple. Di pa kita makanto mga scientific study, no? Anhadto ko nun, waray pa yung mga gadget na na gimpapamamalas ang durudalaga ang kabataan ko nun. Sa nato liwat na otro liwat nga di ay kamong ato! No, di ba? No? Waray mangunoy ni mga istorya, mga nagpapakamatay, mga talag sa may naman lugarin ko naman. Bangin ang bagawaray la kabisita ni Ronel Angay-Angay, no? Ang mga nabigo, no? Mga amo na lang mga istorya. Pero hindi dahil ni damo ito nato na makikita nga para kita makaamo sa Department of Education. Hindi na lang na paggawas ni Rakon, aray klase. Oh, may da pa usang inspiration. Maagatan ka pa. Gadi, ma-training. Itong giti-training ng mga batanon, ha-basketball. Dako-dakoan niya bagay ito hayra, no? mapilian kala nga usa ka hiton baga maga magiging participants nga usa ka member nga team, surok na ito hin pride hin mga kabatanunan, no? You will do away with mga bisyo hin illegal drugs, no? Kay may hin mamalangan ka man nga iba, no? Waray ka you know, dito sports kasi gin pati iton imo kakaon, pati imo gin iininom, sinasagdunan ka kay para iti imo stamina, iti imo agility, na it kusog iti mga muscles, no? It importansya at hydration, no? Nga na bisan pa usahay liwat makarit ka na, kunwari ha kondisyon ang lawas, di kap na sober. I mean, Manny Pacquiao nga niya, boxing, may dapaya inin training ha, trainer ha, positive condition, no? Kaya bisan makusog na, malaksi, pero dahil may pananaw, baga no worry man ha, you know, pagkadabag, hindi man nadara ka kung na, amay ito't baga pagpakondisyonin mo nila, no? So much for that, no? I think, ito nga baga pag-aghat ha, you know, gobyerno, mga kag-anak, mga kabataan, kung may daman na mamati ha, aton yan, no? Mga hininga, aton mga klase in programa, we don't expect na damot aton mga mamarati, mga batanon. Di rin na ini asya ton irahilig, no? Ini nga komentary program, mga, you know, bisan nga nito na mga music na ito na FM, no? May dala ito na hiira certain group nga magkakahilig, pero ini na di nga, ni haasyahan itong tunog ni mga radyo, di waray ka mo banding, di ka mo nagkaka-communicate, no? Kay ani mo klase han patunog ani mo music, no, di rin ira ayon, no, han mga batanon. Sige ka lang tukar nga ni, no, para ni baga paghuna kay ikaw an you know, pareho liwat ira sa din. Abangin mahilig nga ni Hira, di nga oras waray Hira do eskwelahan. Paano makapamati? ginatutugma ini, no? Sina, nakapira ito babalik-balik kahit mga communication or mass comm students nga it is not what you like nga ikaw nga ito nagpo-programa, ito na mag bubuot kundi it panrasa, ito yung mamamarati asya ito susundun mo. Basic ito mga, you know, kay waray, communication, hala daw, pagkato daw ahurun. Pag English in highfalutin, no? Dito mag sunggo ng magkauli dayon. Ano? Kadiliwatin na hindi, kaliwat na ka-English. Mga statesmen liwat ito imo katubang, ano? Pikahilaw liwat, hindi rin ka pag bayaan. Ganun lang yan, no? So kung paborito ni Adobo, wala kayo lutuhin Adobo para mahalin ito. No? Hindi rin nangangaon yung paksiw. Ay, pagpirit, pagkaon, paglinotohin paksiw. Ito mahahalin, no? Kakulo pa impeachment, mga kabugtuan, no? Well, medyo, kumbaga, ikaw, no? Mano Felix, diri ka inin, baga, mahilig magkuti-kuti pamati, kakulop. Maluntog, kakulop. Marap ka ba? Maluntog, no? Boring ba? No? Naging aturog ka nga ni, naging apiyong ka na, nga na, halo yung baga may natatabo di da nga dapat imo pamatian yung papansinon mo, no? Pero ikaw naging aturog, amo ito't maluntog, no? Imbis nga na bubuhi ito ni imo interes pamati. Diri ka na nagkaka-interes kay animo inin pag ibabayala hita inin imogin pipinamatian, ha? Didahiton imo pinamamatian ha imo atubangan kaya an imo bubuhaton, no? Bayaan mo nalat dida nga magbuhat yan iba, no? Kakulop, no? Well, maupay man mamakyan, ha? Pero, di rin lang ni puro testigos nga ni. Di rin lang puro topic. kung hinot na presentar hit testigos gihap, no? Sa so, yung prosecutor, no? Nga monoton hi attorney Lorna Kapunan, no? Sorry to say that. Hindi ka ba, kayakan pala, no? Mapiraw na, no? Diba, ganun lang yan, no? Pero pareho lang ito, no? Usa ito nga factor. So, kinahanglan mo, maging patient ka, pasensyoso, para imo ini matubay, tugay gayan, no? Ha? Kay, kung diri mo ini na matutugay gayan, no? Di ka makaintindi, sabi na, ipakiana kaya naton kung nina naintindihan ba niyo ang kakulop ang iraging presentar kakulop in auditor han commission on audit, no? In amo ang baga nag ha? Nagsumat han in mga talagsaon nga ira nabuhat ako ha inin usa nga vice president, no, ha Republika han Pilipinas, no, kayhan una pa wari kuno nira mga suga dito nga inin experience senasering an testigos kakulop, no, nga hero Derek Wamil, no, apanaon kuno nira Vice President Jijumar Binay ng hira Lini Robredo, wala yung tumangaro ko nun confidential funds, no? Anira panahon, so, waray hiragin audit, no? Diyan, panahon yun yung administration, mayda na tinatawag nga pag-audit hintagakuwa ikfaw, sugod ka na Roderick Wamil, kay bisan pala nga yan ito, confidential fund, no? Dapat tama itong kagamit, amo itong minsahe kakulop, no? Nga, diri kay porky confidential, kay confidential balit, no? Ay, bahala ka nalang kunahin mo pagkagastuhod, no? So, usahan ira findings kakulop nga ni, nga, an confidential fund, in ginamit paghatagin mga pagpakaon in mga di kan maraot pa pagpakaon na, pero kay ang pundo ang problema di daan na issue ang punto nira diri amo unta ang paggamitan ng kwarta da kay ginamit dito eh na ikaw naman na basa ko dayon ito imo baga isip na man, ito, importante yan, kwarta yan, nga di yung nagamitan mga Pilipino, di ba? No? Pero, amin ito, gamit ito na atin commission on audit nga. Kay, malgastar itawa, na tawag na ito, ada, no? Na, itong pundo ba, nga nagagamit mo, diri as yung paggamit? Ano rin? Diri, inin nagagamit yung tudok, no? Ang amo ito, di na kakulop, ang baga ipinapakita, ha? Ay, kay mahubiyagod ka gulo, pagka makikita pa na at mamay pipira ito, pira ka kahon, nga huhu karon mo. Kahon pala ito ha, it kada kahon, pipira ito nga papil, no? Mission ini na pangabugado, panmarka na nga nin mga kapapilan, no? Maluntog na nga orusturya, no? Bisa nga ni tatagang kapapil, basaha daw ini. Nakakita nga ni nga halabat barasahon na hulop ka dayon, no? Say pag honhuhok karan kahin mga papel nga imo kukuti-kutihon. Bisa na abogado ito kun na dirihiya kabisado ba kay may inin na pangabogado may special line of interest man ini, no? Ani imo kaso tuna, no? Imo kaso krimen, no? Criminal law, no? Imogin, you know, aniba adiha cross-border kontrata, mga negotiation, no? ni ba ada ha commerce nira practice no korporasyon no may iba lang itong practice na bukan maghihilig ganyan ang pagtaga BIR pag kinukulit kulit may mga kliyente nga may na mga issues in kabaraydan yung buhis so amoy ni tira lain pa practice man pero bisan pa man halaga rito nangabutin pira kayukot it dokumento no kaya pati taga dipinsa na karawat hirahin natangdo ka ba na ining dokumento na amin ni tawag ito gini-stipulate ni you meaning kay kung diri ka na ma-riwa hininga papel diri ko na hinihimoon pa nga papaagion pa hin yun ay papa tutdoy testigos i papa identify nga tinatawag ha rules on evidence may da tinatawag nga document which has not been identified no waray gihap ma-authenticate no diri pwede markahan no and diri pwede nga ni mamarkahan no diri pwede liwat i-offer nga ebidensya no kay bagay to hiyahin hearsay ani naton trial namimiling ini iton kamatuoran no? Diri kay ulabasadin may sumuksok nida nga ebidensya waray umagi ha mga mata hana personal knowledge sin usa nga testigos no kay kun amo iton magkakadahin kadilikaduhan niya mapamatud-an iton guilt iton usa nga gin akusaran nga diri asya niyo natad-an nga kamatuoran nga nasayop aniyo pagdang ating conclusion kaya basar kahan na mga testimonya nga pati ko nahubya pati huwis ito no kadamo ba yung nahukaron ito nila no? Ano mga naglabay nga mga impeachment ha pamati ko ito na mga taga-prosigyo. Waray man ininira, abri ha. Dintuhan na may tinatawag man nga stage. Ha? Magmamarka ka mo hit mga exhibit, no? Pareho ka mo madiri ito. Eh. Pira ito ka, usa ka kwarto. Iyo, haros usa ka inin garahe. Ita, diri, sobragan mo ka para lang ma-picture out niyo ba, no? Nandamo-damoan, no? Pati mga abogado mahuhubiya ka mo ito no? Lalamono ni tiyo oras para ito nga tanan but ang yun pupunto ito dida no? Ini yung mga papilis and kakulop in relation at tuhan mga findings and mga testigos ng tagakuwa anay no? Kana amo ini no? May mga resulta to di dahan niya pag-audit nga kinahanglan niya dadon kay diri mo ini pwede mo ro mga istoryala verbal kinahanglan ini may da mga suporta ng mga papilis alas 6:48 mga pahinumdumanay
3: Salthon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alright, alas 6:51 na. Good morning, Mano Felix, Andrade, Mapeng Aga, Dino Dasa, Art Berdan. Good morning, no? Thank you so much for your good morning. Hi Jan Max Minosa, hi Friends Chu. Good morning. Taga-diin ka friends and welcome to the program, no? Of course, Ching Navarro, good morning, Attorney Nick Ismali, good morning too. And hi Ruben Bricio, good morning. Watching again from Humunhun. Oh no, Maga istorya nga ni kitan bagasyahan niya baga pagsaltangan pagtamak pagsaltahan barko an pagtamakan tiil ni Magellan nga daha humunhon na kulangon ito nato na programa no na humunhon is very historic mamay kaleton Pilipinas sintad-an ang saltahan nga hintamakan nga tuna hasamar panatabo. Kay pag di ba Pasipiko pagabot nira kita nira asla isla humunhon dayon no at dida may dako ko dito labi ng mga idara nila di mo ini dapat ibaliwaray in history no in history damon at mga inagian at kasaysayan Pilipinas yung tanan no pirala ka kon masakit nga ni kon Magellan ni yun pakaon pa na bagan nabasa ko kanto da kana Renato Constantino at di rin masyado amon baga gini-importante yan istorya pinahigo pa ng sabaw nga ni nila mga mangirisda anira mga dakok no? Oh binuligan na pa para buhion ni Magellan no mga pagbiri ka di ka ito nila no di naman na may limasawa it giwan pwede ni mo ton shortcuton tipaka di hamay Dinagat Island nga ni nakatabok itong mga sarakyan din ha. So nga di hamay limasawa bayan sumiring ka mo rayo naman ini pero kung nadagat ka mag-agi accessible amatak baga pag ito itong giwan pa, paano na nga din siyahan nga misa ha limasawa no? So sa mga taga limasawa at mga taga dito hay nangagampo itong cross dito ha igbaw hindi mo na pagkanto mo nga iba magkita mo nga baga malilisang it mga taga dito kayo ko nahahain kalisang dito no ikaw lahat masaka nga doon cross ang pagkiana ka pa dito amo pa ba ini ang cross ni Magellan ha doon waray na ba doon doon eh nampag na labay ng mga panahon madudumog na siguro liwat no? Mana Esther Dipas Lula Litay no maopay nga aga haiyong atanan, no? Di pa nga parting abotin na itong broadcast maopay nga tak na haiyong atanan, no? We hope ng mga batanon na bangan mahilig ang mga tinatawag lawn tennis enthusiast, langit-langitan pati yung pang inaabat niya naman ito ko ng pagkampiyon ni Alex Ayala, no? Ikaw man na mag-diri pa kamon, you know? Dito, ha? Isingit ko lang, bisan mag-apirale ni Kagutlo. Senador Rodante Marcolita, aniya arraignment, no? Kakulop. Alaga naman kagabi, kakulop, arraignment. Binabasahan kay Tonimo, akusasyon, waray hiya magbaton. Waray nga ni magbaton, ha, tinatawag ito, bagat ka-English ito, kahimot English, did not enter his plea, no? Kay kabasahi, ikaw, talpulano, inakusaran, pag suhol or gasto 75 million pesos. Kay congressman pa man, no? Na ikaw ako ang naghati ng mga swadirik, no? Ano tibo ba ito? May salaka o waray? Diri ka nga ni magtingog. Hito dira, kay diri ka na nabaton. Amo ito, you did not enter your plea, no? Ito dira, kapag ano man na binubuhat ito. Kapag di ka nabaton, no? Diri na sharing ito wish. Bakit di ka man nabaton, di guilty ka, no? Diri suka dito, itpatakaran. Itpatakaran, it huwis o it husgado, it mabaton para haimo nga ibubotang harikod. Ano man ibabaton? Ano ibabaton na siya nga waray ako sala, no? Or not guilty. Pero ano man ito nga di matingo? Ano ito patakaran? Minus ito. Amo manggihapon ito, ha, criminal procedure nga kun it akusado pagbasahi iton akusasyon ha iya diri bumaton, meaning diri mag-enter hin plea iton korte it husgado asyat ma magi-enter hin not guilty nga plea lugar bagahiyahin bumaton nga waray akusala. Kung nabaton ka nga, ni waray ka sala, ada kay magpapadayon na trial, mapresenta rin ebidensya, no? Kay kung sumiring ka nga nga salaan ako, di ubos na nga tanan waray na kinangla na. Ano pa niyong pipresenta nga ebidensya nga timang doon na hiyang may sala, no? Human na ito dida, so may mga suga din eh, no? Kasi kapag iyo ini simplihon, mawaray na kami gamit niya mga abogado, no? Kinanglan mga suga dito ng mga tono. Ini nga mga words, phrases, mga legal jargons, no? Adi mo lang nakikita yung talon itong kakurian, itong pag-iskwila, pag-abogado. No? Ini makadikagod pagpakianahit abogado kung nanayunwagan. Karuyag mo masayuran ini, no? Kaya kung hika mo nalang mag-aram na kami ng tanan, ay waray na kami gamit. So, amo ito, aday ito. Meaning, magpapadayon. Ano man ang importansya? Andiri pagtingog, no? Nga waray bumaton. Kaparti ito nila it strategy, it era defense. No? Haba sumiring niyan? Nasaan ka waray ka sala, no? Waray sumiring nga waray ako sala. Waray lak bumaton. O, diba? Amo ito, pagkaiba. Eh kung sumiring ka, not guilty. Ikaw mismo bumaton. Di nasaring ka, waray ka buo, waray ka sala. No? Pero pagkasuga din eh, waray sumiring, waray ko sala. Waray lak bumaton. Puro pareho lang. Di ritong pareho. Maabutan ka mo, dila bugos nga adlaw, direk bating, di ritong pareho. No? Nakikita ka man. It impeachment, amo ito number one nga naghahata ka imong giya, yan ang mga panahon. You know, kung nagiging interesting ini, no? Kahit ganyan ni, di natin kalirong mga estudyante na abogasiya, mga nag-eskwilan abogasiya, waray mag-abogado, Ayon ng mga miyembro itong provision, itong abogasiya, huwis, justice, prosecutor, mga talahuron. Diri nga tanan na nakakaabot itong era na abot nga status, itong era career, legal profession, no? Members of the bar, members of the bench, kung tawagon, no? Hirit numero uno nga kakainsindi ni. But, ini nga impeachment, tagahatag inin dako nga influence hit mga nagkikita yan nga mga panahon nga connected itong era kinabuhi hapang abogado. And, nagkikita ni itong era, di naman, di rin era tinuod, tinuyo, di rin era tinuyo, pero may dan era mga on their own na napupurutan di dahang hibabruanan. Kaya nakaka-influensya ini. Ano ini kung marasa unta ini ito na kapresentar hit, you know? Pero na panahon ni ini na nira Estelito Mendoza, no? Nga amon na pinaka nangunguna nga defense counsel ato ni Joseph Estrada. Na pag abot itingog pala, raginit pala it boses, no? Your Honor, nakita mo good ba nga? Aniya kinabuhi na ubos na la pag sinulod gawas husgado, no? Diri kini di da pagluluntugan, no? Di kini pagpipirawon, no? Kaya sa ipapanahonan na lead defense counsel ni Chief Justice Renato Corona na si Rafin Cuevas, your honor for the defense. Di ka pagluluntugan, no? If you want to communicate to the Filipino people, then you should sound interesting, no? Daan pa ini siring pa man nosebleed it ginaistoryahan. Ha mga yano ang common ng mga Pilipino, makuri na nga daan intindihon kung ano ito. Kaya niya naging pipirit na mag i-bad-bad ni ha tinagalog, no? Mama, ipa kung Inglesyo ni nga tara. Yeah, Serafin Cuevas for the defense, you know, no. Ay na. Ay ka mga magkairintindi, hay hini, no? Eh, sharing pa man ini dudu at husgado ini din he. No? Isa na basaho niyo mga ini na mga columnist dida, no? Mga sharing pa man opinion influencer ha online yung magbasa, no? Dudu ha it husgado ini dida, no? Ito na nga husgado nga amoy impeachment court nganit ikaduha nga husgado. Husgado hiton public opinion hit mga Pilipino. Nga mo ito ta importante para hit usa nga panig, nga bayhon, hit proseso it impeachment. Na, bisan ma anod dangatan kay inin mga senador dida, di man inin mag babasar nga tanan itira desisyon ni ebidensya. Waray pa nga ni mahuman, luto na itong tiba, no? Ah, ni pagkita hi Robin Padilla, ma butos pa iton madigong nga ebidensya. Ito butos iton utang kaburuton na niya nga nagsinador ya. Ito mag babasa rin na mga ebidensya. So, tultul ba iton nga kahuwis, no? But there is another judge. Ito sa nga judge, it mga Pilipino. No? Nga, oh, kumita ka mo kung na tiunanho, gingastos, gingamit, ang kwarta, nga tanan. Nakita niyo kung papano nanarhog, nga namoy ni taton, you know? Diba? Amoy ni taton, gina, hihimo nga modelo. Yan ang mga panahon. Bagan, sugan dito. Dapat, ini, nadangat ini, ha, nahunob ini, ha, pangisip it mga Pilipino. And para ha panahon nga hira naman in magdidesisyon na liwat na maghuhukom ini hiragyap maghuhukom. So itira pag huwis ini diri susurata desisyon kundi ira ini i-judge ha mga masunod mainly eleksyon nira ito dida, no? Kaya mga Pilipino nag ang desisyon nira yung buhat ira igpapadayag igi-express nira, no? Na paano naman na umangat-angat itong maturity natin ng mga Pilipino. Pero

Boses pala modulated na. Baka ka Emmanuel niya rin. Sa way pabor-pabor kahigalaan. Your voice, it boses mo, invites attention, no? And it, without being told directly, it tells them, hey, listen attentively, no? But you say, I'm not aware now, man, saan ka nagpunta? Maros, eh? And si Meringa na, Your Honor, Serafin Cuevas for the defense. Parang pamati mo pala, wari pang lulugwat o sang ebidensya, parang absuelto na, no? Ni pag umapira to Estilito Mendoza, ha, you know, ha, korte, no? Waray pakialam kung pag gisahon man hiya tuwis, pero nakatutok nga dito na interes ng katungo dito niya kliyente. Yan, damo pa nga man, you're going to shut me, no? Please, listen me first, no? Ay, mga suwarito, no? Na persuasion nga natatun pakakumbinser in lucky pito di da ito natun mga doon mga articulation natun enunciation natun no ito natun ranog ito nyo no nga nada ito tusay hit profession hiton legal no ano mga surat na lang kontrata. You expect this nga you can win public opinion, no? Pero mga kabugtuhan diri karuyag singon nga waray honor. Diri kada singon waray. Na ibalaan na ibalaan delivery, no? So, da ampa itong topic sa masyado ka technical nga na ito na tarhog papatayon tay ikaw di mamamal kuan ipapatay tay ikaw no madali iton maintindihan hit mga Pilipino klaro iton madali maintindihan but on kakulop so ganito nga delivery ito nga ni mga graduado nga may mga diploma diri nga tanan hadto kasasayuran no diri kasasayuran nga tanan no so na ako kan Jerbel Luistro di ka ito makakakumbinsir ito ta, tinatawag nga korte public opinion, no? Waray na ka makita oras tikang la so kumusugan na pamati ni Ronel Angay-Angay nadagmit ka ubos na natong oras, no? Ang ara naton mga igin kaurusay ng aga, no? Congratulations sa Alex Iyala, no? Amot ato ni highlight yan ang mga panahon, mga kabugtuan, no? Padagdaragan naton na Pilipinas, you know? Danay, hawist Philippines si raog-daog kita at China, no? Pero kana, dili kita kan Alex Iyala, kana naman lang kita yung mga suga din, no? Ngaran ni aton mga nagpa-broadcast na aton programa yan ang aga, hi Ronel Angay-Angay, hi Emmanuel Yirin, hi Algis Villafuerte, ni hi Nick Ismali, hi attorney Nick Ismali. O, paingatak na. Good morning, kayo nga tanong. Good morning.

0: Eh, wala silang masabi kung radio ang bet ka ba sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan.

0: or times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sweet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sweat and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.

Check your FMR time. It's 49 minutes down 7 in the morning. Magandang umaga, Metro Tacloban, Eastern Visayas at buong Philippines. Kayo nakatutok sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. We are 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet. Lovely Tuesday morning, mga ka-vibes. Ito ang araw kung saan kailangan wais tayo sa pag-choose ng ating mga choices and decisions in life. Be smart always, ganun. August 4, 2020. And yes, kasama niyo pa rin DJ Jaja Melon for the program Bongka Kavibes. Yung araw ng Tuesday, mga kavibes, hatig ko po sa inyo ang lahat ng mga kabonggahang chika. Siyempre ang ating mga bonggang balita, anong mga latest kaganapan dito sa ating bansa, mamaya-maya malalaman natin yan. At ang ating pabonggang advice early in the morning, kaninong kwento or sinong kavibes natin na nag-message sa ating Facebook page, ang ating i-feature naman ngayon sa kanyang mga kalungkutan. Saying good morning sa lahat ng mga travel ngayon, papunta sa kanilang mga workplace, naghahabol sa kanilang mga time in. Ingat-ingat po tayo sa biyahe, mga ka-vibes, okay? Huwag paspasero masyado, dahan-dahan lang. Ika nga, magbaon tayo ng napakaraming pasensya. And if papaalis pa lang po kayo ng inyong bahay, don't forget to grab your breakfast, grab your cup of coffee para ma-energize tayo for today's video. This is gonna be a great day for all of us, mga ka-vibes. Kaya kailangan maging masikap, maagap tayo para masalo natin lahat ng mga blessings na ipapasabog ni Lord today. Good vibes tayo early in the morning. Walang mga nega, okay? Tambayan all the way till 9:30 in the morning para sa programang Bongga Ka Vibes. Once again, kasama pa rin ang inyong DJ Jaja Melon. Dito lamang yan sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. That's 100.7 FMR Tacloban, ang inyong Ka Vibes sa Soundtrip.

Tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang nag-iisang vice presidente at kalihim ng Department of Education o DepEd ang nagkaroon ng confidential funds. Ayon ito kay Roderick Wamil ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng Commission on Audit o COA na tumistigo bilang saksi ng prosekusyon sa 11 araw ng impeachment trial. Sa pagharap ni Wamil sa Senate Impeachment Court, sinabi niyang sina dating vice presidente Jejomar Binay at Lenny Robredo ay nakapagsagawa ng operasyon ng walang confidential funds. Si Wamil ay nagsilbi sa ICFAO o ICFAO mula September 2014 hanggang February 2024. Dagdag pa niya, mula nang siya ay maitalaga noong 2014, walang appropriation para sa confidential funds sina Binay at Robredo. Tanging si Duterte lamang ang nakatanggap ng ganitong pondo. Si Duterte rin ang kauna-unahang DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Wala umanong ganitong pondong mga naunang kalihim na sina Armin Luistro at Leonor Briones. Batay sa ulat, umabot sa 500 million pesos ang confidential funds ng OVP mula sa ika-apat na quarter ng 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Samantala, 112.5 million pesos naman ang confidential funds ng DepEd sa unang tatlong quarters ng 2023. Umaabot naman sa 15 kahon ng dokumentong ebidensya ang inherap nitong Lunes ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Bago ang direktang pagsusuri sa prosekusyon or prosecution witness mula sa COA, inihayag ni Kapunan ang volume ng mga ebidensyang iprinisinta. Sa direct examination, lumabas ang mga acknowledgement receipts. Isa rito ang 70,000 pesos na nakapangalan kay Mary Grace Piatos para sa payment ng rewards at may mga medisina pa, pero ayon kay Wamil ay walang impormasyon para madetermina ang pinagbayaran ng confidential funds. Ang mga pangalan ay nakatala sa ebidensya ngunit nananatiling palaisipan kung tunay ang mga transaksyon at kung umiiral ang mga taong nakapangalan dito. Malupit na time check, 7:58 ng umaga, DJ Jojo Melon para sa ating FMR News.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew!